0: time now is 8:13.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: Radyo natin.
4: Nationwide.
2: Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib.
3: Radyo natin.
4: Nationwide.
6: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.
3: Radyo Natin.
4: Nationwide!
7: Cancor Ultra, ang pangkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay itong Pyrobenzoxid Soxid at Silahalfa-Buto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
6: Wow!
5: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
8: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
9: Di bale. May susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher. Easy Hugo!
14: Whoops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
15: Hello, anak.
16: Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher. Easy Hugo!
14: Whoops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.

0: Akso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: AC.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Wow, amoy yayamanin.
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis. Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
8: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wow, amoy yayamanin.
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis. Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
12: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: This is easy.
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
17: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
18: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
19: That's a fake. Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Nationwide!

0: Bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hoga Sands, a champion dishwasher.
8: Easy Hoga!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hoga Sands, a champion dishwasher.
8: Easy Hoga!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
11: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
12: Serving the Philippines.
13: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Ang mayayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sanse G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sanse G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
14: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
15: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This is Easy
13: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
0: MX3, dito ako believe.

0: Nationwide.
1: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bis ang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
0: Tama ka, pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
2: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
4: You need to face for brushing. Para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Radyo natin.
8: Nationwide!
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Matibuhok mo, may pabango?
9: Hindi, sis. Sensei G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
14: Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: This is easy,
17: oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Matibuhok mo, may pabango?
9: Hindi, sis. Sensei G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
18: Nay, mano po. Papasok na po ako sa school.
19: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
18: Opo.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, maghalang.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: This is easy hugasin sa Champion Dishwasher.
24: Easy hugasin.
17: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
25: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
26: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
27: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Radio Natin
2: Nationwide.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwashing.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radio Natin
2: Nationwide!
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugas saying sa Champion Dishwashing.
1: Easy
5: Hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
7: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
8: Serving the Philippines.
9: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K-

0: Nationwide.
1: Time check. It is now 10:13.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radio Natin
2: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radio Natin Nationwide.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: MX3, dito ako bilib.
0: Radio Natin Nationwide.
5: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng Radio Natin Nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
0: Radio Natin Nationwide.
6: Glencore Ultra, ang pangkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay nitong pyrobenzoxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Glencore Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nay, mano po. Papasok na po ko sa school.
4: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
3: Opo.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, maghalang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Problemado ka ata, anak. Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
2: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at wall mago.
1: Mabisa ang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
2: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
3: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, maghilim sa panauhin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: MX3, dito ako, bilib.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hello, anak.
5: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
11: This is easy, we'll just stay in the Champion
12: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: This is easy, we'll just stay in the Champion Dishwashing.
12: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
16: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
17: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
16: Mm-hmm.
17: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
16: Kagaya ng?
17: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
16: Okay.
17: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide.
4: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugas.
5: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radio natin
3: Nationwide.
4: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugas.
5: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
8: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
9: Serving the Philippines.
10: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Nationwide!
1: R.H.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
3: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
1: R.H.
4: He's also a member of Midtown and Paranaque Dental Chapter Incorporated. His passion to teach gave him an opportunity to be a professor also sa National University Mall of Asia Campus College of Dentistry from 2021 and the teaching various subjects to dentistry students of the NUCD on the year 2021 to 2024. He is a fellow also of International College of Continuing Dental Education on the year 2024. He also started his postgraduate masteral course year 2023 in Philippine Christian University, Manila, wherein finishing his master's in management major in public health and administration. He also practices privately located in Taguig and also his parents' dental clinic in Paranaque, Cubao, and Quezon City. Currently, he is the president of Paranaque Dental Chapter from 2026 to 2027. Welcome natin sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, Dr. Daryl John Anthony R. Martinez. Doc, magandang umaga sa iyo.
5: Good morning po, ma'am. Ang haba pala ng intro
4: ko. Okay lang yan, Doc. Huwag natin sayangin yung mga achievements na yan.
6: Tama yan.
4: Ibig sabihin niya, masipag ka. With a lot of affiliations, di ba?
5: Sige po. Salamat po for inviting us. So, ako po yung magre-represent sa Paranaque Dental Chapter, and here with me ang aking ever supportive na nanay ko.
4: Yes, makakasama si din po natin si Dr. Armin Martinez. Yes, ayan, po. Past president naman siya ng Paranaque Dental Chapter.
5: Yes po.
4: So, talagang may nana ni Dr. Daryl, no?
6: Yung kanyang mother and son.
5: Wala na akong maisip sa ibang kurso.
4: So, team Paranaque Dental Chapter pala ngayon, knowing Doc Mia was also a former president of Paranaque Dental Chapter. Anong year yung Doc Mia?
6: Ay, 2016.
4: Ayan.
6: Di ba ako proud naman ako doon na naka 10 taon na nakalipas. Alamin na nagbago mula noon.
5: Active pa rin naman kayo, Doc.
6: Oo naman.
4: At saka si Doc Mia masipag yan dito sa ating programa, di ba? Yan na yung naging ni Doc Mia, yung kanyang advocacy. Ayan. Mm-hmm. So, Doc, sabi ko nga kanina, Doc Daryl, Doc Armin, pag-uusapan natin Calis Prevention.
5: Yes,
4: so, parang pag sinabi kasi Doc Mia, sa dami ng mga naging topic din natin, parang very basic.
6: Very basic.
4: Yung Calis Prevention. Why is this important, Doc Daryl?
5: Well, as na-mention nga, napaka-basic, pero yun yung pinakamadalas na napapabayaan. Kasi yung tipong kakain lang ng matatamis, kain lang ng kain, tapos di namamalayan, nasisira na yung ngipin. Ano yan? Cascading effect yan, kumbaga domino effect yan. Kung masira ang isang ngipin, hindi namamalayan, sasakit yung buong panga. Pag napabayaan, syempre, papabunot lang yan. Kung nabunot, ibang ngipin maapektuhan. Maraming mga sunod-sunod na pangyayari kapag hinayaan lang natin umusbong o lumala yung mga cavities or caries sa bibig natin. Marami po yan. Pwedeng magkasakit yung ating mismo mga panga, magkaroon ng mga systemic diseases. Pasabihin natin may hypertension, baka mas lumala pa dahil yung mga mikrobyo, minsan sisiksik yan sa mga gilagid natin. May mga possibility ganun. O kaya sa mismong dumi, yung dumi mismo ng ngipin dahil sa kakakain na matatamis, kung maliban sa mga kabutas ng ngipin, baka kabaho din sa bibig natin. Ang daming pwedeng maging maging problema if pinabayaan po. Kaya sa simpleng bagay lang na pag-iiwas sa mga kari, sa pag-iiwas ng mga matatamis, o kahit hindi lang maiwas, lesson lang yung sa mga matatamis. Kahit nga yung simpleng act lang na uminom ng tubig pagkatapos kumain ng matatamis, napakalaking bagay na yun. Malesson lang yung sugar sa bibig natin, yung ating mga matatamis sa bibig natin. Mm-hmm. At always, hindi dapat na papabayaan magsipilyo, lalo sa gabi.
6: Tapos na yung show.
5: Ang dami ko nang sinabi.
6: Okay, the end
5: ko na.
6: Pero basically, very basic naman talaga ang caries, no? Pero
4: sa isang sagutan nga, nasagot na ang doktor.
6: Tapos na, okay na tayo. Lunch time.
5: Lunch pala.
6: Pero very basic talaga siya. Pero kasi, it's one of the most common diseases sa Philippines and all over the world, actually. Kasi, ngipin yan eh. Ilan ang ngipin natin sa bibig? 32 kasama ang wisdom tooth. Diba? So, ang daming pwedeng tamaan ng caries. Kaya very, very common, very basic. And ang usually, ang problema dyan, siya yung usually napapabayaan din.
4: Yes. Mm. Pero Dok Mia, basic. Pero paano nga ba nabubuo talaga yung caries sa bibig?
6: Kasi madaming factors siya. So meron siyang sa food na kinakain natin. Especially, binanggit na nga ni Dok, kapag mahilig ka talaga sa matatamis, ang favorite food naman ng bad bacteria natin sa mouth. Of course, in the mouth, there is bad bacteria and good bacteria. Ang favorite food ng bad bacteria natin sa mouth is sugar. So, halos lahat ng kinakain natin dito sa Pilipinas may sugar.
4: Mm-hmm.
6: Kaya, yun ang i-breakdown ng mga bacteria natin sa mouth, diba? Tapos, pag nag-breakdown yan, magiging acidic yung mouth natin, matutunaw yung ngipin, diba? Mm-hmm. And madami pa. O, sige, dagdagan mo na doon.
5: O, dagdagan natin. Oh. Actually, apat na yan. Okay, apat na factors yan.
4: Hindi pa tapos si Dok.
6: Hindi pa tapos. Bibigyan ko siya ng chance.
5: Sige, explain ko lang yun. Sa mga nabanggit nga ni Dok about sa pagkain, mga matatamis, maliban doon sa bacteria, sinabi ko yung apat, maliban doon, yung oras. Imagine niyo yung nakakumpul lang o nakasiksik lang yung mga matatamis sa ating mga ngipin. Kailangan niya ng oras bago magsimula magkasira.
4: Mm-hmm.
5: Yung tipong mga, parang kumukulo sa ating ngipin. Or the term is parang nag-ferment sa, sa loob ng ngipin.
4: It will take time. Hindi naman yan dapat.
5: Hindi siya instant.
6: Hindi naman pag kumain ka ng sugar, sira agad. Mm-hmm.
5: Hindi ganun yun. Yung tipong linggo.
4: Mm-hmm.
5: O kaya araw pa lang. Mga it takes days, weeks. Ganun kalala yung pagpapabaya sa ngipin. Yung tipong hindi man lang magsipilyo, hindi uminom ng kung ano, inom-inom lang ng soft drinks. Ayun, it will take some time. Afterwards, yung mismong ngipin, yung surface ng ngipin, pag magsama-sama lahat yan, dyan na magsisimula na magkaroon ng sira.
4: Mm-hmm.
5: Yun, ganun lang yun. Yun yung apat na factors, which is yung mga matatamis, yung acid na napoproduce ng bacteria, tapos yung oras na it will take time na masira yung mismong ngipin at yung mga areas na kung madaling masiksikan ng mga bacteria at ng mga pagkain. Minsan yung mga maliliit na sumisingit sa bagang natin, yung mga linya-linya, yung mga pits and fissures ang tawag doon eh. Magsumiksik lang doon yung mga matatamis. Mga ilang araw o ilang linggo, doon pala magsisimula magkaroon ng mga cavities or caries.
4: Ayun ha. So again, hindi yan instant. So ang lagi nating pinopoint out kapag caries, Dok Mia, yung pagsisipilyo.
6: Pagsisipilyo. Hindi naman porket hindi siya instant, hindi rin instant ang inyong pagsisipilyo. Dapat everyday pa rin. Kasi the reason is hindi kasi tayo talaga super perfect every time magsipilyo. 'Di ba? Parang paminsan may nami-miss tayong isang area pag nagsipilya tayo, 'di ba? So para hindi siya mabuo, 'di ba? Kahit sabihin natin na after 24 hours saka pa lang talaga 'yan magbi-build, no?
5: Yes.
6: Parang hindi ibig sabihin after 24 hours ka magsipilyo, kaya lang baka yung isang sipilyo mo may na-miss kang area, tapos doon magkakaroon ng cavity.
4: 'Di
6: ba? Kaya dapat at least twice a day ka nagsisipilyo. And about the timing also, lagi rin natin nababanggit dito, dahil nagiging acidic nga yung bibig natin kapag nagkumain tayo, no? Especially with sugary food, madaling matunaw ang enamel natin o yung ngipin natin. So, mag-wait tayo ng mga 30 minutes, ganon, bago tayo mag-toothbrush after eating.
4: Mm-hmm. So, na-mention mo din kanya, Dok Daryl, no, na it can also cause some systemic diseases or can be connected. Bakit nangyayari to, Dok?
5: Well, for example, nagkabutas na yung ngipin. Tapos ito yung mga punto na pumasok na yung mikrobyo sa loob ng bituka ng ngipin. Or ang in medical term is pulp, yung pinaka-core ng ngipin. Pag once na infected na yung mismong laman loob ng ngipin o yung pulp ng ngipin, papasok yung mikrobyo, yung bacteria, and connected pa rin siya sa mga blood vessels sa ating panga. And syempre, connected yung blood vessels sa ating katawan in general.
4: Mm-hmm.
5: And not only that, pumapasok din yan sa mga gilagid natin. There may be a possibility or there may be a chance na baka sisiksik yung mga mikrobyo at lalangoy-langoy yan. Magfa-flow lang yan sa blood vessels natin until eventually, magkakaproblema sa ating puso. Yun yung nagkakapag-cause ng either high blood or wag naman sana yung mga rheumatic heart diseases na ang mga main culprits is yung mga bacteria na nanggagaling din sa ating bibig. So, isa sa mga nakakatakot na problema kapag pinabayaan ang ating mga ngipin o pinabayaan sa pagsisipilyo alone. Although, again, it takes time. Yung tipong antagal sa pagpapabaya.
4: Mm-hmm.
5: Ganun po.
4: Mm-hmm. So, Doc Armin, sa mga nagsasabi naman doon, kasi usually lalo sa mga Pilipino, okay lang masira ngipin, hindi pa bunot natin, di ba? May mga mm-hmm. ganon. Anong masasabi mo doon, Doc? Kapag yun nga, pinabayaan yung caries, pabunot ng ngipin, ano naman ang pangit sa ganon, Doc?
0: Ang problem kasi, pag binunot na natin yung ngipin, so ang mababawasan yung bone support, liliit yung bone. After that, dapat kasi, kung let's say nabunutan, dapat i-replace natin ng denture mm-hmm. or whatever, it's fixed or removable. Kasi yung function ng pag-masticate natin, the second one na function ng ating ngipin, ma-alter pag nabawas yung ngipin natin. Kaya mm-hmm. talaga, after na, kumbaga let's say, wala na talagang pag-asa, hindi kaya yung root canal para ma-save, binunot na. So dapat, after that, may replacement.
4: Mm-hmm. Ito yung sinasabi natin, Doc Mia, no, sa ating ilang mga episodes din, na iba pa rin talaga pag natural teeth yung ginagamit mo kapag kumain, di ba? Mm-hmm. And yung iba kasi hindi lang basta bunot ang kailangan kapag sobrang sira na, may mga ganun, di ba, Doc?
6: Oo, syempre kapag lumala pa yan, edi mas matinding surgery pa. Mm-hmm. And sometimes sa totoo lang, akala lang ng patients mura ang bunot eh. Pero up front, mas mura talaga ang bunot kaysa saving it. Pero after bunot, ano bang gagawin mo? Implant. O diba, na mm-hmm. 1,000 na rin ang presyo or denture. Ganon din. So, gumastos ka rin, might as well gumagastos ka para ma-save you or ma-prevention, diba, ng pagsira ng ngipin.
4: Ayan. Babalikan po natin itong ating talakayan kasama po sa Dr. Armin Martinez, Dr. Darian Martinez, and Dr. Mia sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste Caries Prevention. Paano nga ba natin maiiwasan, no, yung pagkasira ng ating mga ngipin? Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Ang Galing Mo, Doc, pagkatapos lamang ng ilang paalala.
1: Radyo Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo Natin Nationwide.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Goodbye to me, Masha. Hello, Bright Barbu. Isang labangan yan. Bright Barbu.
6: Bright Barbu. Powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: may chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
4: Hala! Na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher. Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
11: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
12: Simply G, simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher. Easy Hugo.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
15: Natin, di ba, yung mga far-flung areas.
16: I'm pretty sure meron din. Mm-hmm. No? Yun nga lang, yung mga hard-to-reach areas, yun lang yung mga, ano, hindi natin sure, no?
15: Kaya pa. Mm-hmm. So, kapag may caries na, mga Doc Daryl, Doc Armin, ano ba ang pwedeng gawin?
17: Ganito, pag nagsisimula pa lang, wala pa kayong, hindi pa sumasakit, syempre, pupunta sa dentista na. Pero may mga moments na may napansin kayong, may tawag dito white spot lesions. Ito pa lang yung pinaka-earliest or pinaka-panimula ng caries or panimula ng cavities. Ito pa kaya pa itong i-reverse eh. Kumbaga, ang gagawin lang naman nila, syempre, bawasan yung pagkakain ng mga matatamis, inom ng mga soft drinks, bawasan muna. At yun, ugali yung magsisipilyo. In time, yung white spot lesions eh, mga maliliit na namutla, parang namutla yung ngipin. Eventually, tutugma na yung kulay niya dun sa natural na kulay ng ngipin. Ibig sabihin, na-reverse na yung white spot lesion na yun. Pero pag once na pinabayaan yun, ayan, yung white spot na yan, mangingitim na yan, magiging cavity na yan, magiging butas na yan. Mm-hmm. Ayun na yun, irreversible na yun. Kailangan na talaga magpa-dentista para magpapasta.
15: Mm-hmm.
17: Yun lang po yung mga only options niyan. Siyempre, yung sipilyo nyo, yung mismong toothpaste nyo, dapat may fluoride yan. So, yun yung mga dapat gamitin, yun yung mga dapat gawin, magsipilyo, bawas ng pag matatamis, and inom, magpa-cleaning, syempre, and inom ng tubig. Oh, importante rin yun. Dalas kasi, yung soft drinks, ginagawa ng tubig eh. Kaya, yun lang po yun, yung magagawa ng mga tao pag may napansin ng may sira sa ngipin.
15: Mm-hmm. Sa for adult, pero sa mga bata, Doc, na yun yung madalas din talaga na biktima ng caries, no? Doc Armin, as a mom, ano ba ang usually na advice mo sa mga parents, no, na nahihirapang alagaan yung kanilang anak, especially yung kanilang oral health?
10: Sa mga bata kasi, minsan meron tayong tinatawag na yung battled feeding caries.
15: Yeah. Mm-hmm.
10: Yan yung ano eh, yun yung mga napapabayaan ng mga mother na yung sa bote, yung
15: nabababad.
10: Chupon, nababad. So after, kapag aware tayo na matamis yun kasi,
16: may sugar kasi yun.
10: Mm. Dapat ang after ng pagdede ng bata, dapat water.
15: Okay.
10: Tapos i-clean. Kapag baby kasi, pwedeng swab lang yung sinaswab ng talagang i-clean mo ng ating fingers.
15: Mm-mm.
10: Meron kasi tayo
16: gauze
10: or pagka medyo nag-edad na, meron parang
16: yung mga nabibili.
10: Nabibili na ilalagay sa daliri, parang toothbrush. Yun, gagamitin mo rin din yun. And then, pag nasa daycare na, pag kaya na, it will start sa 3 to 4 years old, dapat nadadala na natin sa mga dental clinic.
15: Mm-hmm.
10: Para yung mga bata na i-educate at nasasanay sa mga dentista, and then eventually, kaya na nilang mag-open ang mouth, ma-check natin yung oral cavity ng bata, and then pwede na tayong mag-perform ng kahit simple cleaning. And then pagka okay na, doon na papasok yung cleaning, and then after that, yung fluoride, and then pagka meron ng mga molars, nandiyan na yung mga merong sealant na gagawin yung mga dentista. Kasi dapat talaga, yung mother is ma-introduce yung dentista na hindi sila kaaway.
15: Mm-hmm. Hindi kinakatakutan.
10: Hindi nila kinatakatukan kasi ang dentista is tutulong sa kanila para ma-protect, maayos yung ngipin nila.
15: Mm-hmm.
10: So, yun ang dapat talaga sa mga.
15: Ayan. So, very common din kasi, Doc Mia, talaga yung kari sa mga bata, yeah. Doc, no? So, bakit, Doc, may nagsasabi na totoo ba na nakakahawa ang caries also?
16: Yes. Again, it's bacteria na nasa laway natin, di ba?
15: Mm-hmm.
16: So, napapasa mo yan. Kaya nga, ako sa mga parents talaga, tapos may baby, tapos kunyari may yaya, may ate na nag-aalaga, sinasabi ko, make sure na yung mga yaya, yung mga nag-aalaga sa kanila, ng mga babies nila, maganda yung ngipin. Kasi you'll never know, hindi matiis ng yaya, ang cute-cute ng baby, makamakis, di ba?
15: Mm-hmm.
16: Or even yung pag-blow ng food
15: mm-hmm.
16: di ba? So baka may bacteria na tumalsik dun sa pagkain ng baby, tapos ikakain dun sa baby, kakainin ng baby, baka mahawa talaga yung baby, especially mababa pang immune system ng mga babies, no?
15: Mm-hmm.
16: So yun ang talagang sinasabi ko lagi, kaya nakakahawa talaga siya kasi bacteria yan eh na naipapasa natin na nasa laway lang ng tao, no?
15: Mm-hmm. Aside dyan sa usual na tanong kung nakakahawa ba yung caries, mm-hmm. Doc, dahil isa rin kasi sa mga tao, nasa lahi ba ang pagkakaroon ng caries, o may mga mas tao bang mas prone mabilis masira yung ngipin?
17: Wala namang study.
16: Parang ayokong maniwala, pero bakit parang meron din, ano?
17: Pwede, parang hindi.
16: Parang pwedeng hindi. Kasi parang feeling ko nasa quality ng laway eh, di ba? Parang baka mamaya yung quality ng laway ng mommy.
10: Pareho.
16: Oo, acidic din, napas naman na ng ano. Or maybe napapasa kasi ng parents yung habits nila to the children.
15: Mm-hmm.
16: Baka yun most yung likely. Most likely, di ba?
15: Mm-hmm. Hindi siya genetics.
16: Pero, hindi siya necessarily genetic. Pero kasi makikita mo, sasabihin ng parent, di ba, na parang, kasi kunyari pag mahina yung ngipin ng bata o bulok-bulok yung ngipin ng kids, di ba? Sasabihin ni parents kasi kami, pangit talaga yung ngipin namin eh, talagang sirain, di ba yung ganun? Pero I think it's really more of the cultural thing na, na yung habits nyo na ipasa dun sa bata. Or siguro, hindi well-educated about the teeth yung parents, hindi maturuan ng maayosin yung bata. Yes. Parang ganun. That's why dapat nasa dentist talaga yung kids.
15: Mm-hmm. So, mayroon bang tamang paraan ng pagsisipilyo, Dok Daryl, para maiwasan talaga yung caries? Kasi yung iba sinasabi, nagtutoothbrush naman ako palagi.
16: Mm-hmm.
15: Pero bakit may sira pa rin akong
16: ngipin?
17: Mm-hmm. Madalas na sinisipilyo nila, harap lang eh. Pinabayarin ba kami?
16: Or yung harap lang, pero yung sa may dila, hindi.
17: Wala, hindi na kung wala. Ganun lang. Tapos wala na. Bye-bye.
15: Done na.
17: So, siyempre, ang importante yung mga bagang, huwag pabayaan.
16: Mm-mm.
17: Tapos, yung pagsisipilyo, huwag nyo naman parang nilalagari yung ngipin. May iba kasi ang isip nila, pag madiin magsipilyo, mas malinis.
15: Uh-oh.
17: Eh, ang problema, yung mismong bristles ng toothbrush natin, parang ano yan, parang liha yan, parang sandpaper yan, na kapag kiniskiskis mo ng mabuti, ano, yung mismong ngipin, madadamage. Mm-mm. Kaya may nangyayaring pansin nila, nagsisipilyo naman, pero parang sa leeg ng ngipin, may parang hiwa o parang nagiging yellow na. Ibig sabihin, na-expose na po yung parang dentin or yung parang sa pinaka, ano, second layer ng ngipin. Eh, yun yung hindi dapat ma-expose. Kapag na-expose yun, mangilo talaga.
16: Mm-hmm.
17: Mangilo yun sa mga pasyente. And yung technique kasi sa pagsisipilyo, syempre, magsisimula ka sa bagang. Always magsisimula ka sa bagang. From ano, sa pinakalikod, papunta sa harap, kabila din. Tapos wag din kakalimutan yung ating pangloob, yung malapit sa dila natin, malapit sa ngala-ngala. After mo malinis lahat, dun ka na, ang pinakahuli mo, yung dila mo mismo.
15: Mm-hmm.
17: May mga times kasi, yung kunyari kakain ka, may mga pagkain na medyo sticky, lalo na matatamis, sticky syempre, na nakasiksik pa rin sa dila.
15: Mm-hmm.
17: Meron pa rin mga ganun. Tapos syempre yung dila natin, kasing kulay sa kinain natin. Kunyari, kare-kare, for example, kasing kulay na rin ng dila, tapos hindi nag-toothbrush, eh, hindi nga lang nadaanan yung mismong dila, eh ganun pa rin yung kulay.
15: Mm-hmm.
17: Tapos, after everything, mag-brush ka, after mag-brush, mag-gargle, kahit ano, imumog ka lang ng tubig or better yet, mumog ng tubig na may asin, maligam-gam na tubig na may asin. Tapos, yon flossing. Yung flossing, lalo sa gabi, importante kasi may mga hindi ma-reach ng toothbrush. Merong mga hindi maabot ng sipilyo natin na kaya maabot ng ating pagpo-floss. Yung mismong technique ng pagbabrush, circular yan, paikot yan. Circular, from sa pinakalikod, papunta sa harap. Tapos yun lang. Tapos repeat-repeat lang yan sa mga 3 times a day or 2 times a day. Pero ang pinaka-importante, as I mentioned nung kanina, yung gabi, lalo na sa gabi, yun yung pinaka-importante.
15: Pagdating sa toothpaste na gagamitin, Dok, sa napakadaming toothpaste ngayon, ano ba ang requirement ng mga dentista?
17: Basta may fluoride.
15: Mm-hmm.
17: May kita nyo naman sa label na 1,500 parts per million na fluoride content. Yun ang pinaka-importante sa adult. Yes.
15: Ayan. At pag sinabing 1,500 ppm sa toothpaste, meron po niyan sa Unique Toothpaste. Oras sa buong Pilipinas. 33 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po.

0: Isulit ang gloo.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS!
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, hindi corrupt!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
13: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
14: Hello, beautiful!

0: inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Invade na ng bakterya, tatanggalin yan, lilinisin yung laman loob ng ngipin, yung pinaka dulo ng ngipin, lilinisin. Tapos may i-fill na medikament and may i-fill na gutta-percha para ma-seal yung pinakaloob ng ngipin and pwede na siyang parang good as new na yung mismo ngipin. Although, ang problem pag na-root canal, may possibility medyo brittle. Hindi siya katulad ng natural ng ngipin na healthy tooth na mas matibay pa rin yung natural tooth. Kaya the best pa rin is prevention.
7: Mm-hmm. Aside from that, Doc Mia, may mga instances ba na hindi na nga kayang i-save ang ngipin? Ano yung mga anong mga factors tinitingnan nyo, Doc?
8: Ako, masasabi ko dyan, right now, sa dami ng mga bagong materials, dami ng mga bagong techniques, no, and instruments, bihira na yung hindi nasa-save. So, pag hindi, kailangan yung masasabi na lang namin na kailangan na talaga bunutin pag number one, sobrang mobile ng ngipin. Gumagalaw na siya ng sobra-sobra. Paminsan nga, pitikin mo na lang.
6: Wala na.
8: Gumagalaw pa eh, di ba? One time, naalala ko, meron akong pasyente, kini-cleaning ko lang, natanggal na yung ngipin eh. So, medyo ibig sabihin kasi nun, wala na talagang buto yung ngipin. So, wala na talagang support. So, medyo ano ka na, parang hindi na talaga maganda yung chance ng ngipin na mag-survive. So, mostly ganun. Or number two, hindi kailangan yung ngipin. Kumbaga, usually, mga wisdom teeth na impacted naman, di ba? Tas nabulok, yung mga ganyan, nagiging cause of pain, nagiging cause of problems, tanggalin mo na lang. So, yun usually yung mga binubunot namin. Also, kapag mahirap, financial constraints, okay, di ba? So, yun din naman ng mga considerations. Pero, yun nga sinasabi namin, pag nagbunot ka ng ngipin, gagastos ka rin naman for the restoration. So, i-weigh nyo na lang yung options nyo. Kasi right now talaga, napakadami ng ways to save a tooth.
7: Mm-hmm.
8: So, hopefully, makonsider ng mga pasyente na hindi na talaga kinaya ng any preventive measures para ma-save yung ngipin, is para na mag-save ng ngipin than the bunot.
7: Mm-hmm. Doc Armin, may mga question kasi tayo, Doc, na kailangan din ba ng mouthwash para hindi talaga magkaroon ng caries?
9: Case to case. Kasi ang mouthwash, meron kasing sinasabing normal oral flora yung ating ibig. So, kung masyado kang dependent sa mouthwash, na-alter mo na yung talagang natural dun sa ating bibig. Siguro, hindi ko i-recommend na lagi ka mag-mouthwash. Hindi. Mas okay lang yung regular na water. Pwedeng may asin, pwedeng wala. Yan yung mga usual tanong ng mga pasyente. Dok, alagyan po ba namin ng asin? Pagka ganun, sabi ko, pwedeng meron, pwedeng wala.
7: Mm-mm.
9: Pero dun sa mouthwash, Okay lang na mag-mouthwash ka, pero hindi religious, hindi yung madalas.
7: Mm-mm. Dok, Daryl, isa sa mga question din natin, Dok, no? Kapag umabot daw sa parang infection na nabanggit mo nga daw kanina, ang cavity, anong pwedeng mangyari?
6: Ito na yung nakakatakot. Either mamamagana yung pisngin nyo, mm-hmm. tapos kapag pinabayaan pa, lalakit, lululobo lang yung pamamaga. Umabot sa punto, either mag-o-obstruct na sa lalamunan nyo, hindi kayo makakahinga. Mm-hmm. Life-threatening yun. Kasi okay, ang laki na talaga ng pamamaga. Either yon pupunta sa taas yung infection, ito, sad to say, nakakalungkot, may pumupuntang pasyente sa clinic ko, as in pulado na yung mata, as in, isang mata niya, parang akala mo black eye, pero hindi eh.
8: Magang-maga.
6: Simula dito sa taas ng labi, papunta dito sa isang corner ng mata. Mm. Pag yan, pinabayaan pa, dederecho utak yung bacteria. Mm. Yun na yung parang life-threatening na rin.
7: Mm-mm.
6: Sad to say, may na-encounter ako ng ganung pasyente na pinabayaan lang.
7: Ilang araw niyang tiniis, ilang linggo daw kung tiniis yung sakit.
6: Matagal.
8: So, kumbaga, parang ang ngipin mo naman is binibigyan ka ng chance and opportunity na
7: kasi para umakit ng gano'n. Malamang ang tagal ng sumakit.
6: Ang tagal sobra. Nagtiis ng gano'ng katagal.
7: Mm-hmm.
6: Tapos, yung tipong paiyak na siya kasi namamagay. As in, pulado yung isang mata niya eh. It's bloodshot red talaga yung mata niya eh. Then, ang pinaka-option niyan, hindi naman agad bunot eh. Kailangan aggressive antibiotic treatment na yan. IV infusion na yan. Literal sa ospital na po siya kung ganun. Imagine niyo po, ma-ospital kayo, ma-admit kayo dahil lang sa sakit sa ngipin.
7: Mm-hmm.
6: Yun yung nakakalungkot na kundi sana napabayaan, hindi ka sana ma-ospital.
7: Mm-hmm.
6: Ganun kalala po yung mangyayari if pinabayaan.
8: Kaya nga sinasabi ko rin usually sa patients and even here sa show, parang kung sinabi na sa inyo ng dentista na may cavity ka, pagawa mo na agad. Kasi wala nang ibang pupuntahan yan, kundi lumalala. Mm-hmm. So, papastahan mo agad. If ever, yung mga sinasabi kanina ni Doc ng mga white spot tissue, yung nagsistart pa lang, yun pwede mo pang agapan. Sasabihin din naman ng dentist, hindi mo pa kailangan ngayon pastahan to, pero alagaan mo, di ba? Parang dapat after 6 months, nasa clinic ka. Para makita natin kung nag-stay na ba siya that way or lumala. Kasi pag lumala, saka natin pastahan. And pwede rin tayong magkaroon ng mag-treat with fluoride treatment, no? Yes. Sa clinic. So after cleaning nyo, magpa-fluoride treatment para medyo ma-boost yung fluoride nung ngipin, ng mga ngipin natin. Not just that tooth, everything. So aside pa to sa toothpaste, sa kailangan 1,500 ppm yung fluoride. So mas malakas na fluoride dun sa clinic.
7: Ayan. 47 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik kami pagkatapos po ng ilang paalala.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association.
10: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, atin sa atin ng ACS Unique Toothpaste. So, again, Doc, bago natin tapusin yung ating talakayin tungkol sa caries at pumunta sa mga proyekto ng Paranaque Dental Chapter, Doc Armaine, bilang isang dentista, ano yung mga tips mo na talagang dapat nilang tandaan para maiwasan yung caries?
11: As a dentist, dapat talaga kasi yung ating mga lahat ng tao aware na dapat every 6 months nagpupunta sila sa dentist. Kahit regular cleaning lang o parang consultation lang, para kasi yung ating masasabi nating yung cleaning, makikita natin meron ng mga calcular deposit yan eh, so kailangan matanggal yon. Hindi naman kasi natatanggal ng calcular deposit yung pagtututbrush mo lang, hindi yung kayang tanggalin. So, kapag napabayaan si calcular deposit, nakasiksik doon, hindi lang caries ang problema natin, kundi yung mismong attachment ng ating ngipin doon sa ating gum. So, nandyan yung papasok yung paggalaw ng mga ngipin natin. So, ang target niyan, yung gums. So, yun ang mai-suggest ko. Every 6 months talaga, gawin natin religiously. Kung hindi naman kaya, as in, hindi talaga kaya, kahit once a year sana.
10: Ayan. Yun. So, sabi nga, Doc, meron nga kayong every week, every other week for salon, oh, diba, nails, diba? Talagang...
12: Dalawang araw, hindi nga, 2 hours na lang of your time in 1 year.
10: Mas mahal pa nga daw yun.
13: May araw pa mag-salon eh, no?
10: So very important po yung pagbisita sa inyong mga dentista, no? And Doc Daryl, ikaw naman, Doc, mga talagang kailangan nilang tandaan kasi with all the products, 'di ba? Mm. Being sold online ngayon, may mga pampaputi ng ngipin, may mga iba't ibang klaseng toothbrush. Wow. Oo. Ano bang pinaka basic talaga, Doc, that can really prevent them in having caries?
13: Hindi naman nakaka-prevent ng caries yung whitening. Hindi naman. Pero ang whitening kasi sa totoo lang, ano yan eh, binabawasan mo yung tooth structure para pumuti yung ngipin, para pumutla eh. Kaya hindi ako ano doon eh, hindi ako sang-ayon sa mga ganun eh. Pero yung para ma-prevent yung mismong caries, aside sa sinabanggit ko kanina na maggumamit ng any toothpaste na may 1,500 parts per million na fluoride, kahit yung simpleng act lang na kapagkatapos mo kumain, or lalo na pagkatapos mo kumain ng mga matatamis, sugary drinks, soft drinks, whatever, pagkatapos mo kumain ng mga ganung pagkain, inom ka agad ng tubig. At least ma-flush down man lang yung mga asukal na nakasiksik sa ating bibig. Malesen man lang yung asukal sa bibig natin, yung acid medyo malesen din gamit ng pag-iinom ng tubig. Yun ang, kahit yun lang, malesen lang yung sugar, malesen yung acid sa gamit ng pag-iinom ng tubig.
10: Mm-hmm.
13: Pero as other than that, yun, toothbrush, kung magma-mouthwash, hindi naman all the time, pero yes, mag-gargle ka rin ng tubig. Mm-hmm. Yun lang.
10: Hindi naman kailangan electric toothbrush, Doc.
13: Hindi naman. Kahit ano, basta ako nung kung saan ako komportable.
12: Soft bristles.
13: Soft bristles, better.
10: Huwag lang yung mga hard bristles. Sobra-sobra naman yung ano nga, yung dintin. Pwedeng magasgas. So, ayan, Doc Armin, Doc Daryl, bilang mga heads ngayon, as Doc Daryl being the current president of Paranaque Dental Chapter, ano ang mga proyekto mo, Doc, sa inyong community?
13: Nako. Etong June pa lang, puro mga nalulunanawan. Kasi itong next month, this coming next month, meron kaming first scientific seminar and induction ceremony. Mm. And etong year na to is the 35th year ng Paranaque Dental Chapter. So,
12: tama, 10 years nga.
13: Parang medyo ano na rin, medyo may konting milestone na na-achieve na tumagal so far si Paranaque Dental. It all started in 1990 and it's still ongoing up until now. So, medyo special lang aming event sa induction ceremony. It will be held at Manila Hotel on July 3. Other than that, meron kaming mga other projects in the community in Paranaque. We plan to hopefully serve the health promotion such as yung Smile Smart Project which started 2 years ago and we plan to continue it, which is yung tuturuan namin yung mga daycare teachers sa bawat daycare centers ng bawat barangay sa Paranaque para maturuan ng mga daycare teachers yung mga bata doon na kung paano alagaan yung ngipin, anong dapat kainin or anong dapat iwasan or kung kakain man, etong dapat gawin mo para maalagaan yung ngipin.
10: Mm-hmm.
13: Yun yung kinukontinue namin project. Also, meron kaming binabalak na dental home which is parang kada buwan pinupuntahan ng mga pasyente para maalagaan yung ngipin nila, which is yung mga basics as dental consultation, tooth extraction and tooth restoration and oral prophylaxis sa aming community sa likod ng Holy Eucharist Parish. Parang social actions social action activity nila na ginaganap nila kada buwan. Yun yung kina-coordinate with the parish church. Yun lang naman so far ang aming mga activities and projects. Sa mga iba pa, like sa Eco Dentistry, we plan to soon have a tree planting or coastal cleanup sa may Paranaque wetlands. We also plan to do that soon. And yun, magpo-post na kami ng other announcements sa aming Facebook page po, sa Paranaque Dental Chapter FB page po.
10: Ayan. So again, congratulations in advance, Doc. And happy 50th ba? 35th. Ayan, 35th. Yeah. Dahil pang 10th si Doc Mia. Tama ba?
12: 25th. So 10 years ago.
10: 10 years ago. Mm-hmm. Ayan. So congratulations para niya kay Dental Chapter. Narinig din natin, yung kanilang ano na yan eh, yung sa mga daycare teachers, diba, Doc? Yes. Na it's really important na yung turuan mo is yung mga nasa early childhood, yes, which is very important sa kanilang growing up stage na malaman nila yung importance ng oral health.
12: Also, diba? Madagdag ko lang, ang important din dyan is sustainability of a project. Yes. So, dapat talaga natutuloy-tuloy siya.
10: Natutuloy-tuloy. Bakit nga, Doc, tinuloy-tuloy nyo to? Kasi parang narinig ito sa mga previous president.
12: Because it works.
13: It works. Yeah. It works. Mayroon talagang improvement na nung una, walang ka-idea yung mga teachers na kung paano alagaan ng ngipin. Mga mothers mismo na mga anak. Tapos mapapansin mo, sila mismo na-appreciate nila na, Doc, gumaganda yung mga ngipin na ibang bata. Kasi yung iba, bibitot pa yan. Tapos, nung lumabas na yung permanente, mapapansin mo, naalagaan na nila yun eh. Doon na nagsisimula yung habit na kapag natutunan sila on an early age na mas maaga pa, doon nila ma-appreciate na, ang ganda ng ngipin ko. Tapos, doon yung mga simpleng mga bagay, mga maliliit na bagay na hindi nila mapapansin sa una, pero pag tuloy-tuloy, ayun, doon lang bubunga yung resulta sa mga ginawa namin simula pa 2 years ago pa.
10: Ayan. Again, Doc Armin Martinez, Doc Daryl Martinez, maraming salamat, Doc, sa inyong time at oras, and good luck, God bless to your projects. Yes. And para niya kay Dental Chapter. Of course, Doc Mia, maraming salamat.
12: Yes, thank you. And thank you, ACS.
10: Ayan, sa ating mga tagapakinig at mga nanood sa atin ngayong umaga, sana marami po kayo nakuhang impormasyon tungkol sa pag-prevent, no, ng pagkasira ng inyong ngipin or caries, no, sa inyong mga ngipin. Sama po natin Unique Toothpaste sa ating programang ito. Batiin ko lang mga nakikinig natin mga kaibigan, si Patrick De La Cruz, Miss Yana Salonga, ng Bright Skin Essential dyan sa Nueva Ecija. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na lang po bago mag-alas 12 ng tanghali. Magandang araw pong muli, Luzon, Visayas at Mindanao.
14: 4-H! The mighty sound across the archipelago. Radio Nothing Nationwide.
15: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla, abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
16: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
17: Serving the Philippines.
18: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBC.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Na sa Tiki-Tiki bigating papremi sa barangay raffle promo. Bumili ng Tiki-Tiki plus any participating brand for one entry. Pwedeng manalo ng grocery, cellphone o e-bike. Yan ang tatap Tiki-Tiki.
3: Promo runs from April 1 to July 15, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1364 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Tiki-Tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
5: Trust. Different choices. Same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
6: Goodbye to me, Masha. Hello, Fry Barbecue. Isa na ba nandyan? Fry Barbecue.
7: Fried Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

Dugan mula sa 90s sa ating Bida 90 playlist. Yes! At sinasabi nila na ito daw ang pinaka-cool. Pinaka-cool na generation, pinaka-cool na era, ano ba, pinaka-masayang time para mabuhay. Totoo ba? Mababa ba ang crime rate? Diba? Wala bang sigalot noon? Wala bang problema? Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, no? Feeling ko naman, meron kasi ngayon eh, merong battle online kung kaninong henerasyon ang pinakamaganda. Nakikita nyo yon. For me, kung sa angkang era, sa angkang generation lumaki, yun ang best para sa'yo. Pero baka hindi siya best para sa iba. Bida-bida ka kasi. Siguro masasabi ko lang, isa sa mga pinakamagandang may kanta ay yung 90s. Diba? Yan yung naghubog sa ating lahat. At naniniwala ako na yan ay isa sa mga pinaka-iconic na kanta. Makikipagtalo ka pa? Diba? Yung mga boy band. Diyan yung nagsimula, I guess. O kaya mga superstar, mga diva, ganyan. Britney Spears, Celine Dion. Sino pa ba? Sa marami, Backstreet Boys, NSYNC, mga ganyan. Diba? Ang saya balikan, parang hindi naman talaga siya naluluma. Oo. Yung nakikinig. Wala tayong magagawa dyan, diba? Pero, kapag napakinggan mo ang kanta ng 90s, parang binata ka ulit or dalaga ka ulit. Ganun na lang, doon na lang tayo bumawi. Well anyway, alam ko nag-e-enjoy ka sa ating tugtugan ngayong Sunday. Kaya naman ako'y babalik maya-maya lang. Sa mga gusto magpa-shoutout, ay naku, yung nga. Message na ako sa aking Facebook account. It's Gandamada, GANDAWANDA. Tuloy muna natin ang ating tugtugan dito lang sa 101.1 Yes FM Solid.

0: Alam mo ba si ano?
1: Ah, si ano?
0: Oo, si ano?
1: Ano?
0: Si ano? Solid mag-advice? Hindi naman ma-apply sa sarili.

0: Yes FM's Vida 90.
1: Check it out, check it out.

0: Para sa puti, power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
5: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
6: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content, o babawasan nila ang portion nito.
5: Mm-hmm.
6: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
5: Kagaya ng?
6: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
5: Okay.
6: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Sali na sa Tiki Tiki Bigating Papremi sa Barangay Raffle Promo. Bumili ng Tiki Tiki plus any participating brand for one entry. Pwedeng manalo ng grocery, cellphone o e-bike. Yan ang tatap Tiki Tiki.
9: Promo runs from April 1 to July 15, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1364 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Tiki Tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mmm, smells good.
11: Tikman natin.
10: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
10: Love?
12: Ano Everbest food mo in the world?
11: Of course! Yung ginawa natin together.
12: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. From Everest Appliances.
14: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
15: Easy Hoga.
16: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
17: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
21: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: cellphone mo yan.
1: Yeah, yeah.
0: Kaka-cellphone mo yan.
1: Yeah, yeah.
2: Yes, friend. Hindi na tumatayo ang junjun ko.
0: Kaka-cellphone mo yan.
1: Yeah, yeah.
0: Kaka-cellphone mo yan.

noia.

Yes, friend, wag nang magmaktol. Oo. Sige na, enjoy mo na lang ang nalalabing oras ng Sunday mo bago ka na naman maging alipin ng salapi bukas. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, hindi ka nag-iisa, kasama mo naman kami. Kami nga medyo advance lang ng konti. Sabi nga nila, wag na daw mag-resist, lalo na't mangyayari naman. At ito rin naman ang nagbabayad ng iyong bills, di ba? Kaya alam nyo, maganda kung ang inyong, ang tawag dito, day off ay Saturday or Sunday. Gawa kayo ng something na makabuluhan na malayo sa inyong trabaho. Diba? O, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Ano ba? For example, nagtatrabaho ka sa bangko. Eh di tuwing Sabado, Linggo, ano ba pwede gawin? Maghukay ka ng lupa. Magbungkal ka ng lupa, mag-ani ka ng mga prutas, ganun. Basta! O kaya naman, bisitahin mo yung mga yes friend mo, ganyan. Ang hindi kinakailangan ng malaking-malaking pera, yung mga low maintenance lang, ganun. Coffee-coffee kayo, try kayo ng mga coffee shop na underrated, mga local and small businesses, supportahan ninyo, diba? Para ano, para hindi ka ma-burn out sa work at hindi mo isumpa ang Monday. Yes, coming from me! Wala ganun talaga. Anyway, sige na yes, friend. Alam ko nagre-reminis ka rin at nag-throwback ka rin sa iyong, kung era mo man itong 90s, oo, tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan. Bida Nobeta playlist hanggang alas 6. Itutuloy po yan ni Like a Barista. Kaya naman, ituloy natin ang ating tugtugan. At samama ko tomorrow, yes, friend, 6 p.m. to 9 p.m. para naman sa programang Chika, Chika ni Wanda. Tuto ka lang, dito lang, sa 101.1, Yes, FM Solid.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
5: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
6: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo naming mga doktor, together with their medication, dapat meron silang simple exercises 3 times a week. Naglalakad sila, nag-i-stretching sila, at nagbibilad sila sa araw. And of course, with the exercises and good diet, kasama na roon ang pag-inom ng MX3 capsule. Ito kasi ay nakita nilang nagpapalakas ng organs natin, particular na yung kanilang puso. And for me, as a doctor, naniniwala ako doon sa sinasabi sa Biblia, a merry heart does good like medicine.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Ngalay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang baby pill. Mag-Farex B araw-araw.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Aww.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. From Everest Appliances.
20: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
21: Easy Hugo.
22: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
23: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
24: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
25: Ganyan ang Pinoy!
26: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: siya ng Roma.
1: Drink responsibly.
2: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
6: Goodbye!

0: kapiling mo na ang babae, malamang, pero mayaman, makinis, mula ulo, mukhang talampakan, este hanggang talampakan.
1: Oh, yeah!
0: Tara na! At makipag-ututang dila kay Laika Barista!
1: Yes, friend, kapag nakita mo yung babaeng kapitbahay nyo na lumalabas ng bahay tapos may tabing na tuwalya ang kanyang dibdib, hatakin mo. Pader yan. Ditingnan mo. Wala yung suot na brahoy. Sabihin mong hindi. Hayat kaway-kaway sa mga babae ang pambansang damit ay may nakasabit na tuwalya sa kanyang balikat hanggang dibdib. Oh, sa tuwing magbi-pick up ng delivery sa labas ng bahay o may bibilihing shampoo sa tindahan, di ba? Alam nyo, gawain ng maraming babae ito. Hindi ko naman itatanggi na minsan ako'y ganito rin. Hindi pala minsan, napakadalas pala. O, di sige. Kasama ka na din. O, sa totoo lang naman kasi talaga, yes, friend. Para sa ano ha, bilang boses ng mga kababaihan, bilang boses ng mga kababaihan. Nakakatamad naman kasi talaga minsan na magsuot pa ng bra kung saglit ka na lamang lalabas, di ba? May kukunin ka lang namang delivery, may sisilipin ka lang, sino nag-doorbell. May nagtatawag lang naman. O, Jacob, Joshua, delivery po. Yung may gaganon lang naman sa'yo, di ba? Yes, friend. So, ibig sabihin nun, di na para magsuot pa ako na ing grande o kung ano-ano pa. Kung saglitan lang naman. Di ba? O, lalo na sa'yo, ate. Ano ka ba? Magbabra ka pa ba? Eh, ganun din naman, di ba? Mapa merong tuwalya o wala, wala namang babakat. Charot. Maayong hapon para sa mga maut at gwapa na yes friend natin. Kasama nyo na kapiling kachismisan, kakwentuan at kautotang dila. Yes, totoo, hindi kayo nagugulumihanan, hindi rin kayo naalimpungatan. DJ

Ay, Laika Barista, ang iyong napapakinggan para sa ating Sunday Anything Under the Sunday program. Kasama si Laika Barista, kung saan matutunghayan mapapakinggan at kayo ay mapapabalik tanaw sa panahong bakit hindi ikaw ang pinili. No, sa mga panahong kung saan ang sarap-sarap pakinggan ng mga kantahan kung saan ikaw ay bida dito sa Bida 90. Kaya ituloy pa natin ang pakikinig mo sa mga kantahan ko dito sa 101.1. Yes! FM! Solid!

0: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: And
3: MX3, dito ako bilib.
4: Oras, yes, friend!
5: 2:50.
2: That time check was brought to you by
6: kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Yes, FM! ACS!
7: Era! Era! Era!
2: ACS!
7: Era! Era! Era!
4: Iba talaga ang saya, yes, friend, kapag may pera. Kaya ang Yes FM at Charm Fabcon Purple Eternity ay mamimigay ng 500 pesos araw-araw! ACS!
7: Pera, pera! Pera, pera lang yan!
2: ACS!
7: Pera, pera!
2: ACS,
4: makinig lang dito sa Solid Yes FM. Abangan ang paggagawa ng DJ on-air sa'yo at kapag ikaw ang maswerteng nabunot, panalo ka ng Solid 500 pesos mula sa Charm Fabcon Purple Eternity dito sa ACS.
7: Pera, pera! Pera, pera lang yan!
2: ACS!
7: Pera, pera! Pera, pera lang yan!
2: ACS!

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: nagtagapagtaguyod.
1: Solid!
0: Natagapagtanggol.
1: At solid!
0: Natagagabay sa bahay. Yan ang aming tatay.
1: Mula sa Yes FM Solid!
0: Happy Father's Month!
2: Tatay, I love you!

0: shot ng Roma.
1: Drink responsibly.
2: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
3: Ngalay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby tail. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang baby tail. Mag Farex B araw-araw.

0: kapiling mo na ang babae, malamang, pero mayaman, makinis, mula ulo, mukhang talampakan, este hanggang talampakan.
1: Oh, yeah!
0: Tara na! At makipag-ututang dila kay Laika Barista!
1: Hi at kaway-kaway para sa you, yes friend na mahilig mambola. Pero ang totoo kasi naman, may kailangan ka lang talaga. Well, ganyan naman ang mga tao, di ba? Marami ka bang kaibigan na ganyan, yes friend? Lalo na ngayon. Naku, usong-uso yung ganyan. Yung hindi naman pala bati noon, tapos biglang iningitian-ngitian ka na. O, para sa mga nag-uwian ng probinsya, ganyan yung mga kapitbahay nyo, di ba? Bilang araw ng Linggo at alam kong nasa probinsya ka na, sabihin mong hindi! Kasi syempre, kahit malayo pa ang Pasko, alam nila na pwedeng tumatak sila.

harap-harapan, ganyan ka. Diba? Yung ang ganda-ganda kasi ng sinasabi mo. Pero pag nakatalikod, ang tindi-tindi mo namang manlait. Kayo, yung mga hindi talaga mabibigyan ng regalo. Kaya sabi nga nila, dalawa lang talaga ang uri ng plastic sa mundo. Yung una, mga nagsasabing ganda mo naman, sis. Yung pangalawa ay nagsasabing, mana sa'yo, sis. Maayong hapon para sa mga maotad guwapo ni Espera natin. Kasama nyo naman, kasama niya na, kapiling ka, chismisan ka, kwentuhan at kaututang dila. Yes, totoo, hindi ka nagugulumihanan. DJ Laika Barista na ang iyong napapakinggan ngayon pong araw ng Linggo dito sa iyong solid na paboritong kabonding ang 101.1 Yes FM. Kaya ituloy pa natin ang mga solid na kantahan na para sa iyo, Yes Friend, kung saan ikaw ang bida dito sa Bida 90, 101.1 Yes FM. Solid.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: At sa imong pagtuo, doon nakabay pangutana nga nagkinahanglan og tubag sa Biblia. Ania ang usa ka oras nga tulumanon sa radyo aron sa pagpadayag sa kamatuuran diha sa balaang kasulatan gikan sa naginusarang relihiyon nga tinukod ni Kristo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gidumala ni Brother Nestor Socuano Callao. Pagpadayag sa kamatuuran dinhi lamang sa radyo natin FM.
1: I'm only human. I'm just...
2: Okay, mga kaigsoonan, mayong hapon. O ganyan sa din natong tulumanon ang pagpadayag sa kamatuuran. Agi pagsugod sa ngalan sa mahan, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Diyos, amahan, Ginoo sa langit o sa yuta, nagpasalamat o kanimo kay gipadayag mo man ngadtos walay kay balo ang imong gililong sa mga maalamon o sa mga makinaad mananon. O amahan, atuman kini kay mauman ang imong gusto o pagbuot. Nagsangyaw kami sa mayang balita o wala na mo gamita ang mga pulong ng lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Aron mapadayag ang kamatuoran diya sa balaang kasulatan. O kining tanan gipakayo pinagi ni Kristo nga mo Ginoo. Amen. Sa galang samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, usbon ko. Mayong hapon, mayong hapon Rosaldo, duha na sad midire.
3: May hapon ro.
2: Og adto ta sa atong mga greetings pagtimbaya ato sa atong mga viewers, subscribers og mga tanan nga mga listeners. Atong unahon si Bishop Rex Ramirez, atong amahan sa Diocese of Nabal. Father Maning sa Larda, among amahan sa Centro Paris, Moralga, Tilargahay, Gatuskon, Amerika. si Father Maning. Og yung masawa itong amahan sa probinsya sa Biliran, Rogelio Espina, ang atong butan nga gobernur. Mayang hapon gub, og ingon masab, ngadto sa mga tao nga naghatag og kinabuhi ning atong tulumanon pagpadayag sa kamatuoran pangunahon si Honorable Camilo Biboy Castro sa Sangguniang Bayan og si Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan og masab Attorney Redentor Villordon atong former Vice Mayor sa Lungsod sa Nabal og siyang nagdibalas sa Divine Mercy og shout out ngadto sa tanan ng mga kagalaan mga kaprindihan ang atong abdikon nga manager ni Rosaldo sa G&C Variety Store nga matagpuan nato Desmay Corner padulong sa Bantilan na maligya sa mga barato nga mga palitonon affordable na maligya mga feeds may bugas o uban pang daghan mga dry goods kanto sa bato padulong Bantilan, di ba bro? G&Z Variety Store, okay? Ay, okay, masam nga dos ka itong mga kaigsunan, Socuano Pamili, ang biday. Ay, okay, masam nga dos kang Engineer Warley Alagaw, ang nagdas sa Night of Columbus, Diocese of Nabal. Ay, nga dos kang Jonathan Hampas, ang Pamili. Ay, nga masam kang Sir Angel Bagatano, among presidente sa BPE under sa Parole and Provision. May nga hapon, Sir Angel. Ay, nga masam nga dos kang Sir Chris Itik Adubo, sa Barangay P.I. Garcia, atong mabtikon kagawad. Ngantos, kamanulito korso, huwag yung mansab sa Resell Resource and Flower Shop, nga tagpuan nato diha at bang sa may PNP, na bago ng tindahan, na maligya sa mga brato nga bulak, nga gikan sa dangwa. Huwag andam silag tagana sa maski unsa nga mga okasyon. Resell Resource and Flower Shop. Huwag naman sa matos kang Jomar Calbis, ang akong mga mabtikon ng mabutan ng mga parinti diya sa Anas. Oy, kumusta ka mo? Oy, kumusta na ikaw bagong amigo na Calvis diya sa kanini ang karay-karay. May hapon, madam. Oy, kumusta nga ito sa among batch 7778 nga gidumala sa among presidente Sotero Sorilla. Among presidente sa batch 7778. Oy, kumusta nga ito sa kang Marisa Victorioso. Kang Ma'am Chichi Kursurwa atong board member Ma'am Tikon nga board member Ma'am Chichi Kursurwa og yung si Kukoy kaniha Maogyapon board member ng masap ng atos kang Carlito Cruz Maranga atong abdikon ka kapitan de San Pablo. Huwag yung masab nga way hunong sa pagpaminaw. Pakosge imong radyo diha manoino sambitan. Kosog na yung radyo diha para makabati po ni imong silingan. Yung masab nga itong ilisar sa bitana, mga amigo. Okay bro, ang imong mga kwandiha na pa'y kasumpay.
3: Ako na i-relate ang mga parentis akong asawa sa mga rusal na pamili. Si Tio Sison, si Atilma, si Susan. Mga bilaganis pamilya, huwag antana mga parentis kong asawa di sa bato. Igrito sabi, ang akong asawa karon o ang akong manugang.
2: Ayaw kalimti asawa.
3: O, importante kayo na bro, maot sa di ko lang bro. Maura bro.
2: Napaway amigo da, si Rosalda pa, di Jose Rosalda di sa bato. Ako na amigo da, parentis na sa imong buwan.
3: Parentis na sa kong asawa.
2: Oh, napad sa pag akong amigo gyapon diha sa kan maligya og andi Romy maligya og dugos nga tamis. Okay, atong hisgot-hisgutan garon ni ata sa kanini ang solemnity sa kanini ang blood and body sa lawas og dugo ni Jesus Christ muna siya ang atong ebanghelyo karong Dominguha. Ang pagpasidungog tining dugo o unod.
3: Blood and body of Christ.
2: So, mo ko nung paambiti, di ko na bro Saldo, murag master man yung Holy Eucharist, kanini ang mga kawan.
3: Okay, sakit palang dugo na kanini Holy Eucharist. Daghan sa mga tinunan ni Kristo na anong itong panahon na. Wala mo dawat yun. Ang tud karon wala yung mga Protestante nga nagdawat ninyo. Ambot, naabakay kabanhawan ang mga tao ninyo. Nag-ingon man si Kristo. Diya sa John chapter 6, verse 50. Ako ang tinapay nga naumula sa kalangit. Kinsa ka tumukaon sa maong tinapay nga maong akong unod o muinom sa akong dugo. Ako magpuyo diha kaniya o siya magpuyo diha kan ako o banhaon ko sila sa ulan ng mga adlaw.
2: Wow.
3: Kanina, klaro bro. Kayo na kailangan si Kristo pagkaon di ay mato ng Espirituhanon. Kano na to yung dugo, ibno na to yung dugo. Aron iatang banhaon sa katapusan ng mga adlaw. Pero masakit palang dugo ng atong magkigisunan, wala mudawat. Ano yung mga pagtulunan? Makaingon ta, may kabanawan pa kanil mga tawana. No? Nga, ang banawan sa Panginoon, ang mukaon naman siyang unod, upang inom siyang dugo. O banawan ko sila sa ulay ng mga adlaw. Muna nga, masakit palang dugon sa kumaisun, o gano'ng nagpadayo man sila, o kontra ng mga pagtulunan. Bisan gano'y ang mga apostles ni Kristo, hapil tapon ba epekto nila kay mula nga gitudog ni Kristo kinang mga pagturunan. Daghan sa mga tao na minaw nga may bulag sa kanya. Hantod, mingon na lang siya, kamo nga akong mga tinulan. Ipampil ko kamo nga mahimun ako nga nagasunod. Mabila, babo ka na ako, ito bang si Pedro. Asa may padulog kung nabiya mo. Diya man namo nakat-on niya ang kamatuuran. Kay ikaw man ang anak sa Diyos nga buhi. Maunto nga, wala mong bulag ang inyong mga original nagpabilin sila hangtod sa kamatayan ni Kristo o sila po mismo nagpamatay po uban ni Kristo. Mauna, ang pagkaon nato sa nakikambil kita sa kamatayan ni Kristo. O nakikabit po ito sa iyang pagkabanaw. O na ang pasad ni Kristo na kaon galit na siyang pagkaon na di na kuta mamatay o di mabuhi pagkausap. Mauna lang ka na ang paglauma na giiwan ni Kristo na manatili ka diya sa Holy Eucharist. Di yung dati iwanan na ang maong pagtulunan. Mawala na bro kung maka one bro, pambit bro.
2: Okay, sige, salamat bro Saldo sa itong sa ning bahin na ning Holy Eucharist nga mao na siya karon ang atong gipakadak-an karon Domingo ha kay Corpus Christi man siya. Pero ang Corpus Christi dato nang kuan mahoybi santo Corpus Christi pero mao gyapon siya nga kuan karon solemnidad niya sa kanang lawas og dugo ni Kristo din nga ato na siyang madawat matag Domingo panahon sa Sunday Mass kung kanini ang kasaulugan. Kaya kung atong ay himayon kanini ang pagdawat sa lawas og dugo ni Kristo diya sa misa. Kaya ang misa na may duha ka bahin diha sa atong misa sa matag Domingo. Nga mao gid siya ang obligasyon nato ng mga Katoliko Kristiyano nga musimba sa adlaw nga Domingo. Dili Sabado. Pwede man sad ta musimba sa Sabado kay daghan man ang mga kanani ang mga kapiesta, matunong ana, mga selebrasyon. Pero kana siya natunong na siya og na Lunes, na Bernes, na kuan ana sa kalain-laing adlaw. Ana siya Day of Devotion. Ana siya nga tong nagdiboto ta kon unsa na siya karon Mayo sa daghan kayo nagdiboto kang Senior San Isidro. Mo na siya magpista. Kulaba, biliran o yung masan Isidro. Hindi lang yung mga hastas, mga kabranggayan. Okay, shout out mga Inday. Inday Ino, Sambitan. Thank you for watching. Sugsugin yung radyo diya. Kaya itong hisgutan karoon yun yung lawas o dugo ni Kristo. So, muna siya mga kaigsunan. Diha sa kanini ang diya sa misa dunay duha ka bahin ginganlan og liturgy of the words kaning kasaluga sa pulong paning pagsangyaw sa pulong o sana siya liturgy of the words unya kaning liturgy of Eucharist nga muna siya karon ang atong oris gutan ining kwan matagpuan ni nato dani sa atong kwan nga obligasyon nato day of obligation ang pagsimba nato sa matag Domingo kay sala o mortal sin pagani kung dili ka mo simba sa adlaw ng Domingo. O kanang nakahibaw ka na, pero kung di ka makasimba, tungod kay nagkasakit ka, kung grabe na kayo sakit, ay gagool kay ang pare na muduol sa inyo, santulanahan mo. Muna siya. O masantulanahan na, adi maulian, o anak mo na siya. Muna siya ang kanini ang
3: nasakraman.
2: Prosiso. Oo. O muna siya. Pero kung last kita glawas, igahin gin nato ang adlaw nga Domingo para gina sa Ginoo. Lord's Day gina siya bisan pag unsaon. Ay na lang mo supak-supak mo mga Protestante kay bisan pag unsaon ang adlaw nga Domingo Lord's Day. Sunday is a Lord's Day. Damo kadaghanan og explicar ana. Sa Aramaic, sa Griego, sa Hebrew, sa kuan man Lord's Day gyud siya. Mao gay but pasabot ana ang adlaw nga Sunday. So diha ta mo simba kay aron ma laski ang atong kalawasan kay nganong malaski man kay ang atong kalag atong gipakaon dili lang kay ang atong physically nga lawas nga magkaon ta kaon tag litson kaon tag lauyang kabaw labi na kada pisti pista dagang pista mo tambok ta pero ang atong espiritu niwang kay wa may simba-simba. Ako pala panawagan ganiha diha sa diha mi sa balik-balik ganiha nag kasaulogan mi sa pulong ganini ang sa mga minister ang trabaho. Kaloy sa Ginoo na atay upat ka tao dito na nimba. Upat ra gabok ang burbot ana may mga bata. Pero upat ra gayud taon. Ay dugong-dugang ipon mo makapaminaw mo diha mga taga kuan. Manimba sa tag Domingo kay lisod baya nang kung wala na yung manimba, inyong simbahan, mahimong budiga. Kaya dili naman na, unya, ang inyong kasaulogan, para ba na, kanining San Isidro, O magdadaro kanining kuan, mag-uuma. O di, wa na ang inyong patron. Kaya wa naman inyo sa uloge, wa naman mo mo respeto. Kaya inyong mga kuan, tuan naman sa trabaho, sa anan, ay lain mga kuan, ng laban, ng daghan lang mga kuan ka, pasungin lang, para hindi makasimba. Pero ang obligasyon nato isip Kristiyano, Katoliko, musimba yun ta sa adlaw ng Domingo. Obligasyon gina nato. Di gina kalimod. Sige, nagbalik-balik na ang Sunday sa day obligation. Kaya nga naman Sunday, Lord's Day, para sa Ginoo magtrabaho ta, sa unom kaadlaw, sa ikapito mo pahulay ta. So, mo na siya ang pagpahulay na to, munga to ta simbahan. Sobra lang oras, usa ka oras, og tunga, pinakadugay. Asa man mo, ato mo sa relihiyon nga tinukod og tao, nga magsimba usa kaadlaw. Oh, diri ra ta sa ato, sa Katoliko. Kay pagkahuman na to, na ng balig usa ka oras nga simba. Oh, pwede naman sa tamang buhat nga to sa atong angayon buhaton. Pero kana, gigahingin na siya para sa Ginoo. Oh. So, makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kaya na unang pagbasa. Oh, sa Daan Togon na siya. Oh, ang atong pagbasa nga Daan Togon sa Deuteronomio. Unya, naay sa Bagong Togon. Sa kanang mga sinulat sa San Pablo. Oh, muna siya ang mga pagbasa niya na salmo o na ibanghilyo, kanang ibanghilyo muna siya ang upat ka ibanghilista nga atong by paminawan ang upat ka ibanghilista sa Pablo, Marcos, Lucas, Juan o si Mateo muna sila mga ibanghilista. Ang kasagaran na adiha mga igsoon nga nung ibanghilista na kaya mga pulong na ni Kristo ngayon lang gisuwat. So muna di sa Liturgy of the Words niya maminaw ta diha aron mabusog ta. Kay moingon mo diha nga di lang mabusog sa pan lamang kundi li sa pagpulong nagikan sa baba sa Dios. Lucas 4:4 unya Mateo 4:4 gihapon dili mabusog sa tinapay sa pan lamang kundi li sa pagpulong. Oh, sa to pa ang pulong. So mo na siya ang unang bahin unya mungadto ganita og simbahan. Kinahanglan nga pagsugod sa pare, naa na ta dito. Kay pagsugod sa pagpanguros, naa na ta. Dili kay musimba ta, human ang ebanghelyo. Mali. Dili na mao, mga kapatid. Hindi yan tama na nagsisimba tayo na para tayo pumapasok doon sa sinihan na pwede natin pasukin ng ano, kalahati at saka mayroon namang karugtong. Yeah, di ba, Rosaldo? Dali para pananaw kag sininari. Musod kag tunga-tunga nya mo una pagiguli. Okay, basaho na to ni ingwa na adi ni kwan. Kay naata sa Liturgy of Eucharist na sad. Human na sa Liturgy of the Words. So, dire sa 1 Corinto 11 todling 27 ngadto sa 30. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo og muinom gikan sa kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas og dugo sa Ginoo. Oy, sa dene. 29. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang naghatag, siya ang nagpahamtang ug silot sa iyang kaugalingon. Uy, oh, paminawan ninyo ha? Unsa to? Siya ang nagpahamtang ug silot sa iyang kaugalingon. Og ni, maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Oy, kakulba ba po din eh. Ayuhan eh ha, sabton gini nato ni 1 Corinto 11, tudling 27, 30. Unsa di ini? Kinahanglan ni atong masabtan. Kaya itong giingon ako nga, dilita, magpaulhi sa misa. Kinahanglan nga pagsugod pa sa ngalan sa mahasarap ang pare. Naa na ta dito. Unya dili mo gawas og pay final blessing. Ang uban pag humagkalawat dagan din sa gawas. Mali da. Hindi yan tama mga kapatid. Kailangan talagang ayong final blessing doon na tayo lalabas. Bakit po yung ano, kung lalabas tayo ng maaga, ito, kagaya kayo ni Judas Iscariote. Mugawas gani mo nga wala pa'y final blessing, mura mo si Judas Iscariote, traidor. Kaya nanipaghuman lang niya kalawat, ning gawas dahil siya og iyang paligya si Jesus ngadto sa mga sabadista. So muna siya, muna siya ang proper, mga kapatid. Kailangan natin malaman natin kung ano ba talaga tong pagsimba. Ayan, ang pagkalawat, nasad nga ang may mga dagkong sala, sa mga sala?
3: Mortal. Dagkong sala.
2: Mortal sin. Unsa mo ang mortal sin? Namay po'y binyal sin. Unsa mo ang mortal sin, binyal sin, Bro Saldo? I-explain ka rin kung sila.
3: Unsa ka ng mortal sin, unsa ang binyal sin. At agad-tag mag-sample. No? Kaling pagpangawat, sala. Mangawat kag itlog, sala na, kahit nangawat ka man. Pero nangawat ka o kabaw, sala po na. No? So, depende sa gikawat. Diyan ato maila kung unsa ang mortal sin o venial sin. Kanang gamayang kasalanan, madali lang na siya. Pero ayaw po sanaya na magsigil na po kagpangawat o itlog kay venial sin. Sampo na kaitlog ay mukhaan puro binyal sin at mag-usag ko po ng pagkamortal sin. Ano man, itutal man na. No? Muna nga, kung makasala at binyal sin, inulisula na ito na. Magbaso na ganun, nahimu man na ito ni. Di na nato na otroon. No? Kung nakapangawat sa tama na yun, ayaw nagdungagi. Basta nakapangalan sa ito gano'n man, kay gutom ka man, pagkukot yung pugaran, nung guto na eh, no? Pero ay na nang guto, ha? Kay bangawat ka rin guto, aw. Muna nga, yusipurma naman ng mga habit nun. Ginagmay pangawat. Yeah.
2: So, muna siya mga kagisunan.
3: Ayaw lang, di kaya dato na yung
2: kaya ka nang ginagmay matigo, mahimundak ko. Kamu na kong dako tagasalanan mga igsoon na arbay patakaran nato sa atong simbahan pag tako ka og sala ayo pagkalawat. Uy, unsa na po na Bernestor di na la tamo ni simba da ni og monistoryahan di tong pagkalawat. Oh, nata diha natay mga proseso nga gisunod. So mo na siya ang unod sa 1 Corinto 11:27-30 nga kung di inyo ilhon ang kahulugan sa lawas ug dugo ni Kristo, wala ganito nga, kamo ang naghatag, ikaw ra mismo ang naghatag og silot sa imong kaugalingon. Kaya yung sabang ide na, ang sala na amang guikuan, na small, ngayon na brusaldo, itlog. Napoy medium, unya napoy large. Napoy large, ang large.
3: Depending na sa amount good. Mangawat ka 10 tabos. Una ang isa, nangawat o 50 pesos, may baliwa, no? Ang gibugaton sa salaon nga yung mahimo. Diya mahimo ang binyal sin, diya mahimo ang mortal sin.
2: So,
3: sa gibugaton sa sayap nga yung mahimo.
2: Mm-hmm. So muna siya mga egzon. Kung sa mag-iyo di ay, ang kanini ang unod yun sa kanini ang kanigong 1 Corinto 11, uluhan 11 tudling 27 nga 30. Nga akong gibasa, kay ang katong dakong sala, dili pwede mo kalawat, apan pwede mo musimba, ayla mo pagkalawat. Kaya nga naman, inyong girispito ang lawas o dugo ni Kristo. So muna siya, unsa man ng mga sala ang dili mo kan? O hindi, simpre, kaya ng mga heinous crime, a murder, that's mortal sin. Number one, abortion sa mga kababaihan. Wala, may maingon nga ayaw mo pagsimba, simba mo, apan ayla pagkalawat. Kaya giingon dire, kaya kung dili ninyo ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan o giniinom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. O sama kang Judas Iscariote, o unsay naitabo siya, naghikog sa iyang kaugalingon. Muna siya, unya kanini ang wala man na sa atong una-una ba? Bisag dako tagkasalanan, sa gel tagkalawat, kay para simba lagi, simba. Apan muna nga, na ay magkasakit ha, unya may ngundari nga, mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Wa man ta makahibaw ani. O karon pa man ito gihibawo. Pero nga itong mga kaparian nagpahibalo ani nga dili ta pwede makalawat. Nga nung di man pwede ikumpisal una ngadto sa pare ang sala nga dagko. Unya na pagani ko an labi na kanini ang mga aborsyon magpatay da ng bata nga nasa sud pasti ko kan heinous crime gina heinous crime gina siya obispo kagani mo kumpisal anak pero bale wala sa imo wa may kay bawo daw nag-abort ko manana pero ikaw ra mismo mo na nga maoy hinungdan nga daghan kaninyo nagmasakiton og nagmaluyahon hangtod mga matay. Okay, wa man ninyo kumpisal, sige kalawat ang kumpisal. Apan wala nag-ingon nga ayaw mo pagsimba. Oh, simba. Unya ang katong pagsimba nato mga kaigsunan, katong mga gagmayng sala, matanggal na siya. Maski dili na ito ikumpisal. Ang katong giingon ni Busaldo, nangawat og itlog. Matanggal na siya basta kining kinasingkasing ang imong pangayog pasaylo sa Ginoo. Kaya naas act of contrition da sa kanini ang pagsugod sa misa kanini nagakumpisal ako muna og kaninyo mga igsuon kay nakasala ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Oh na yung mga absolutions pare nga mga pagampo dia makatanggal ang atong mga sala nga gagmay pero ang mga dagkong sala di na siya matanggal dihan napita muna nga kumpisal
3: idol pare.
2: Oo dool sa pare. Ang sakramento sa kumpisal mo na siya ang sakramento sa kayuhan sa lawas sacrament of healing mo na siya pagkumpisal sa pare or ngadto sa obispo. Sacrament of reconciliation pakiguli ana. Oo. Okay nga naman. Roma 6:23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So mo na nga daghan kaayo nga mga kaigsuna nato nga nagasuroy-suroy yung mga patay na. Muna sila nga. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga patay. Parang dilita mapatay, simbata sa simba. Kamatag Domingo, simbata. Unya, ang dagkong sala, mo itong ako gingon, ikumpisal. So muna siya mga kaigsunan. Ka Juan 20:22-23, kung pasayloon ninyo ang mga sala, gipasaylo kini so adto ta sa pare. Muna siya diha ang atong explanation. Kay daghan ka nato nga mga Katoliko, Kristiyano nga wala makahibalo sa proseso diha sa atong pagsimba, diha sa atong simbahan nga dili di ay pwede mo kalawat og kanini ang dako ta og kasalanan. Maski ang live-in, ayay. O gyapon. Sorry la mga kapatid. Talaga ganyan. Yan ang patakaran natin sa ating iwan. Ano mga dili man magpakasal? Ang kasal sa pare, pwede man na namay kasal nga walay bayad. Kani sa mga, ingon talang mga mansibado. O magpakasal. Kaya aron makakalawat. O nabitaw iban. Mahibulong ni, kani mga liminister nga, daghan man yung manirimba niya, di man mga lawat. O nakaibalo na sila. Nga maodi na siya ang proseso. O muna siya nga, di mga lawat. Pero wa gibawal ang adili mo simba. Simba. Kaya ko na ako, ang katong mga gagmay nga sala, matanggal rato siya. Pero ang mga dagkong sala, ikumpisal. Kaya naaman ta diri, confession sa pare. So, maba, di ba, Brusaldo?
3: Oh, yes.
2: Muna siya nga, pasaylo kay ang gitagaan ra og awtoridad ani may nga mga to mga kaigsoonan na Protestante nga mudrit sa kumpisal sa Ginoo oy pagsiyor oy
3: dakumali na bro
2: correct
3: dakumali
2: nga mo kuno bro
3: unsa ninyo pagkumpisal sa kuan sa Ginoo direct sa Ginoo nga wa pagay ni mo buhat lang sa plano pa ni mo nakaibalo na ang Ginoo ana
2: bitaw
3: unsa ang pagkumpisal direct sa Ginoo dakumali adto na sa ikupisar sa tao nga naman kanang tawhana wa gyud na kay balo kun unsa ang imong gibuhat. Kay ang very essence nganang pagkupisal mao ang pagpaubos sa nagkakasala. No? Kadang pagbulgar nimo sa kasalanan na imo mao kana ang act, no? Nga pagpakita nga ikaw nagpaubos nga ikaw makasala. Gidawat nimo kana mao nang gikupisal nimo sa pare. Tumaan nga ikaw nagpaubos nga nakasala kagud sa kasuguan sa Ginoo. Mao na ang tuyo sa confession.
2: Correct.
3: Oh. Muna, muduol yung tao pare. Kaya kanang mga pare, gihatagan ka nag-home sa Ginoo sa pagpasayat o sala. Di ba? Gibasa na ni Minister?
2: Oh,
3: John 20:20-23. Dawata ang Espiritu Santo. Kagkansang sala niyong pasayloon, kini pagpasayloon. Ang kinsang sala na dili pasayloon, dili usab kini pasayloon. So, may authority na gihatag sa Diyos ngadto sa iyang mga tribunal sa pagpasaylo sa mga sala. Muna, sa diha nga mahumpisal ka sa pare, may ganoon pare. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, go and sin no more. Lakaw o ayaw ng pagpasala. So, gigamit niya ang authority sa God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ayaw na pagpasala. Lakaw, ayaw na pagpasala. Dili ang pare mo'y nagpasalo, kundi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, your sin has been forgiven. Go and sin no more. Ayaw na yung pagpasala. Mao na ang doctrinas confession.
2: Mao na sa mga exon. Oo. Nag-explicar ni Bruce Aldo. Yeah. Ang atong simbahan ra may gitagaan og katungod kining magisterium authority katungod ang yawi na gihatag kang Pedro wala ihatag ato kang Kibuloy wala ihatag ato kang Manalo wala ihatag kang Ellen White kay ang pare mo na siya ging lagi persona in persona Christi ona siya nga moingon mo ang pare ah makasama mo na ang pare mga kwan mo na daghan lang yung paratang pero once sa ilang pag-act nila diha sa kuan mo na gihatag in persona Christi ayaw niyo tag-out tanang pare ang huna-hunaan yung nagkumpisal mo nga to sa Ginoo so, mo na siya nga giingnan si Magdalene na nga kuan ayaw na pag kaw na og ay pagsala na siya so, mo na siya mga kaigsona nakakatang atong taga tagaan mo kanan ng atong ng mga sakramento diya sa itong simbahan. Doon na higing ang pito ka sakramento. O niya ganyan pito ka sakramento, mga igsoon, gibahin niya sa tulo. Sakraments, ang special associate with the Christian Church. Ang iniusa sa simbahan nga ni Kristo. Sacrament of Initiation. Sa muna, ano sakrament? Baptism and Confirmation. Pagkapare, pagkahari, makapukahan na yun, pagkapupita. O niya, ang confirmation, mahimong mong Christian soldier of God. Niya, sacrament of commitment, mo na siyang holy order, ang pagkapari o pagkamadre, o matrimony, holy matrimony, mo na siyang kasal, lalaki o sa babae, dili babae, babae, dili lalaki, lalaki. Oh, ang kaslon, lalaki o babae, dili babae, babae. Namuingon sila, ay, ang kasal man ang kwan, ay, wala, ay, daghang kalukuhan. Na ay nag-iuniforme, nag-isutana, apan dili na pare ng Katoliko, limbong ng ilang trabaho. Oh. Sacrament of Healing, mo na siya ang finance, mo na siya ang kumpisal sa pare, ang imong mga sala. Anointing and Visik, mo na siya ang paghilog o santulana, kanang banyusan ng lana, kanang mga sakiton. Dili lang kay kanana ang naghingalo na nga kuan, maski pag kanana ang batanon ka pa, unya, nagkasakit ka, pwede ka mu-apply na nga santulana, hilog. Pare, kay naa may mga sakit nga iya sayawa nga hinimo o maulian ka diha daghan naman di man akong ulitaw gani kipahilugan mo tunako narin ka sakit na akong bayaw nagpahilog pun siya batan mo ba naulian so ang hilog ganini ang anointing bisik di lang na kay ngadto sa kanang naghimatyo na ang ngadtoon sa pare pag ngadto pare uy mamatay na siya kay nanay pare which is very wrong di na mao ang interpretation. So, okay. Ang kanini ang Holy Eucharist, muna siya nga, human o anuin, saka napakalawaton siya. Ang kantong mga himat yun na giyod, muna yung pabalon. Aron, kauban ni mo si Kristo sa imong panaw, diha sa imong paglakbay nga to sa lain nga kinabuhi. Kanang nagpinal na. So mo na siya nga magpakalawat. So, diha. Ang sabi na, sanctifying grace. Ang sanctifying grace. Mo na siya, grasya nga makasantos. Mo na siya nga, gingo na ang venial sin, kumpisal sa pare, o niya, mortal sin, kumpisal sa obispo. Guay, available obispo, ang pare, kitagaan na nag-autorite sa obispo. O niya, mga na, ang sala, unsa man ang sala, ang gingo na mo ang sala, na is small, na is medium, na is large. Mo na, gingo na prosaldo. Nagagmay mga sala, makuha na diha sa pagsimba, matag Domingo. Ang kanang nakachismis ka lang ugamay, kanang ang dili kayo, ugat, makuha na diha, eh, mong, nagakumpisal ako. Na diha, makuha na diha ang mga sala. So mo ang obligado kita nga musimba matag Domingo. Aron mawagtang musala, maka-charge ta sa solar nga power. Unsa man ang solar power? Ang adlaw sun, mo man ang solar. O Sunday, o diha Sunday musimba ta kay aron ta maka-charge sa atong kaugalingon, maabtik ang atong lawas. Okay, di ba? Malakyas no kira. Thank you for watching. Oh, ano siya dia? Oh, ang medium mo na siyang kumpisal ning mus pare. Ang gagmay makukuha na siya katungkuan kanini ang dia sa misa. Oh, ang large mo na kumpisal na ngadto sa obispo katong mga mortal sin. Ako nakapatay ana

0: especially one of the solemn Christian rites, kaning mga rito, considered to have been initiated by Jesus to symbolize and confer grace. Mauna siya nga, ang kaninga sakramento, ang si Jesus Christ ang nag-initiate ini. Whereas ang atong mga sacramentals, ganaman po yung mga sacramentals, initiated by the church. Di ba, Rosaldo?
1: Oh.
0: Mm-hmm. So, muna sa sacrament is the sacred ritual or ceremony with special significance within a religion obtained, believed to be means of receiving grace on the sign of spirituality, reality. So, muna siya mga kaigsunan. Ata ambonyag, sa ambonyag, John 3:3, agoy ang paborito sa kanini ang mga born again, born agoy ang born again paghugas sa sala nga panulundon. Unsa man ang sala panulundon? Ang katong sala sa atong mga katigulangan sa unang panahon. Kinsa man ang katigulangan? Si Adan ug si Eva. Mo na siya kay kung wala pa sila nakasala si Adan ug si Eva, wala pud ta karon. Ana sa mo na nga bunyagan, hugasan. Mo to siya ang unang sala sa atong mga ginikanan. Kay nagtrabaho si puyo si Adan ug si Eva dito sa paraiso. Why trabaho? Kutob 100 years. Diha nga ning abot na ang panahon nga nakasala sila. Mo nang ning trabaho na sila, nagtrabaho na sila. Mo nakasala. Ang sa tawag ingon? The wages of sin is death. Ang bayad sa sala mo ang kamatayon. So muna ang tao may kamatayon na, si Adan ug si Eva namatay na 930
2: sa tunon na kayo Romans chapter 3 verse 23 no.
0: Mhm.
2: The wages of sin is death. So kamatayon meaning to say, no? Kung magkakasala ang tao, kailangan din siya matay. Ang pangutana niyan, unsa may sala ni Kristo.
0: Aha.
2: Namoy matumbok ang kasalanan si Kristo? Kaya namatay ba si Kristo? Muna, ang pangutana, unsang matangas kamatayon ang giantos ni Kristo niyan. Kaya, huwag atong timbang-timbangon sa Ten Commandments, no? Atong si Kristo wa magkikalapasan. Diyos ko na siya kung saan pagkasala sa Diyos. Pero man nga namang namatay man si Kristo.
0: Okay. Gipatay man sa Badista.
2: Ganong namatay man si Kristo?
0: Una, aron pagluwas atong mga kasalanan.
2: Una, mingon na ba namatay ang Diyos? Dili Diyos ang namatay. Nga naman.
0: Maglalis na po.
2: Ang Diyos, wala yung tao na maulipon sa kasalanan. Uy, no? Wala maulipon sa kasalanan ang Diyos. Perfect ang Diyos, wala'y pagkakamali. Di gina magkasala. Pero kini si Kristo kayo namatay man, ang kamatayan ni Kristo sa iyang human nature. Mana naman na sa 1 Peter chapter 10, verse 18, nga si Kristo namatay ingon nga tao, dili ingon nga Diyos. Namatay si Kristo ingon nga tao, dili ingon nga Diyos. So klaro niya nga makita nato nga si Kristo namatay gyud in this human flesh. Dili siya ang pag-a-Diyos.
0: Mo na atong klarohon.
2: Diya nagkamali ang mga pagtulunan sa gadayon. Correction ninyo na. Kasi manta makasundo niya. Puro ta makatuliko.
0: Mga ganyan sila nga nagkatong nakalalisay bitaw sila.
2: Digit magkauyon.
0: Huwag man kila kay bawo.
2: Atong tukaron si Kristo. May pagtulunan si man Diyos. O tao nga matuon si Kristo. So ang iyang pagka-Diyos 100%. O ang iyang pagka-tao 100%. Kay tawhanon man makasala. Nakasala ang iyang katawhanon. Pero ang iyang pagka-Diyos, di gina naulipon sa kasalanan. Nga naman, ay tuwod kay ang sala nga gidala ni Kristo, sala sa katawhan, mauna ka na ang iyang kamatya.

0: dili gyud pagkamatyan nga ingon nga Dios kun dili ingon nga tao.
1: Una ang muna ang gilalisan sa mga Hudiyo atong ebanghelyo karon.
0: Nga ang mga Hudiyo di magibukuan mo nang wa gyud sa dawat sa mga pagtulunan ni Kristo.
1: Sila ganyan ang itagpaagi nga unsay ilang ikabutang-butang nga mahimong sala ni Kristo. Pero wa man sila mahimong ikabutang-butang. Kaya maski si Herodes, way sa si Kristo. Si Pilato, way sa si Kristo. Hasta pag-asawa ni Pilato na ingon, ayaw labti ng tawhana kay nagdamgo ko kagabi eh. Nahasol lang ako galingon kay way sa ang tawhana. Okay, sa'yo naghimog sa ang mga Hudiyo. Okay, sa'yo mga Hudiyo, mga Sabat Keper. Mga Sabadista sa unang panahon. Way labot ang Sabadista karon. Oh, ay labo kasoko. So mo na siya ang panaglalis bitaw gani ato pagpagbasa nga naglalis sila kay kaon unod kaon sa naglibog ang mga Hudiyo. Unsa man tawhana ni nga pakanon ta siyang unod.
0: Imong man tan umo.
1: Mao na nga ilang gipatay kay naglibog sila unsa man ani. Na lamin nga kan wagob akin ah, ninyong templo og tokoron ko sulok adlaw awa ayo sa labutan ang mga Sabat Keeper. Oh, hangtod nga ilang gipatay si Kristo nga ang katuyuan sa kamatayan ni Kristo paghugas sa mga sala sa katawhan. Ang katong gusto magpahugas o kami kinaman mi sa relihiyon nga tinukon ni Kristo aw hugasanan pud mi kay makasasala man mi o kamo diha mga buutan wa kami sa awambot la ninyo o asaman mo sa katong makaluwas o dili makaluwas.
0: Kana mo pagkalawat niyo naman nagkunta.
1: Oo.
0: Huwag yung dawat ninyo, anak. Kaya nagpakahudiyo man mo. Wala man na dawat sa mga Hudiyo ng pagtuloy ni Kristo ng pagkalawat. Nga, unsaon man yung pagkabanaw sa huling araw. Nga, ang banaw naman, ang mukhaon siyang umuminom siyang dugo. Banawon ko sila sa huling mga araw. Pagka, subayunod ka na yung pagtuloy.
1: Mga na diya nga, lisod kayo na nga, kuhan. Lisod subayon. Pero sayon ra. Direta sa relihiyon nga tinukon ni Kristo. Kay sayon ra kayo. Na pwede pangutan na ay. Ayaw pag pagkasal ko si bahan di pa. Di makalawat. Tinood na, maaga mong isulti dire. Basahala ninyo ang Biblia. Sa 1 Korinto, uluhan 11, 27, tudling 27 at 30. Dili siya mukalawat o kanini ang libin-libin pa. Ayaw mo kalat, pero ayaw mo ingon nga di mo pasimbahon, simba mo. Oo. Okay naman na. Simba. Ayaw pagkalawat. So, muna siya ang wanda sa mga libin partner. Simba. Kay kita, ang ginuori na sayod na to. So, muna siya. O sa drohon nagbasa, kay kung dili ninyo ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan o inig-inom yang gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. O muna ibot pasabot diha. Mao hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaloyahon o daghan ang nangamatay. Daghan ang namatay. O muna siya ang unod sa 1 Korinto 11, 27, at 30 na anda sa pagkalawat kin paglipan ano, kay transubstantiation man ni siya mausab man ang kwan ni Kristo.
0: So siyon gyud.
1: Oo.
0: Kalawat ko karon. Pagkuntan uni mo ang kalawat ko karon. Angay ba ka ako kalawat no? Wala ba ka ko na mo makasalanan? Ay pag maghiskot lang sala registered ka na sa imong mind oi. Pag-hiskot lang mong sala, register na din mo na si Mayan. Uy, naku, manay kong sala. Ayaw na pagkalawat. Ikumpisa sana.
1: Oh, correct.
0: Ikumpisa, ayaw na pagkalawat.
1: Welcome lang pare, permanente.
0: Tanungan sa galing, kalawat ko karon, waka ko'y sala. Mao na ang pangutana. Unsa kasaypanan. Naalabat na daghan kay kasalanan. Naisibin sakramin.
1: Mga na akong i-discuss, akong nag-istorya.
0: Nakaisibin sakramin si Yes, nang dalan ka na sa kaluwasan si Bisakramin. Pero naampong po yung civil capital sin. Liya, tamos na nga, liya. Ano man, kanang pride, number one man na. pag ang atong plan nga matamaan makig-away man ta ana. Wala magitaw magpaubos ana. Mao na nga natukod ang impierno because of pride. Matakos sa ato na ng pride. Mao na ang daghang kay tag tulubagon sa Ginoo. Then gluttony. Pagkasarap pa bisag busog na kayo. Napabay litson, hampab siya, busog na biya. Na, natamaan na, napabay na kang inom.
1: O, pampuderod man.
0: Daghanta niya ng kasipanan niya. Anger. Kanang masukot na, makapagbito, nagtanong ka kasi lang sa kapwa, may ubus na sa kapwa, sala man na. Sala mana muna nga naata na muna kuyaw kining civil capital sin kay kanang civil capital sin registered bang gida
1: unya kay naa man pod ani mga yawa nga in charge pod ana
0: oh
1: kada sala nga ay yawa nga nagdumala
0: oh
1: bukal pa na committee
0: bang committee committee sa mga yawa muna nga naisibin sa Krapins, bod na ato ng bandayan. Pero kung sibin kapital sin, ulipod tayo ang lahat na. Muna karoon kanunay ka ng gisigutan sa Three Days of Darkness. Ang Virgin Mary naglaan o 21 days, ana. Nga pangayuan na ito nagpasayro. Kada gabi, before, Lord, ang galaan ko nang magsubra na akong karbo ko, Lord. Kanyang nakabulag, Miss Catholic, pinder, Lord. Nga naman, eh, garbo pa po din ako. Nga naman, di man ko makapayo lalo. Di man ako sila madawat. Nga naman, nagsunod ba mo ng pagtunan na anak ko? Ingon anak.
1: Oo, oh, di mo gusto kong mamatay ang Ginoo.
0: Oo, oh. Ingon anak. Mga ipasero sa Ginoo.
1: Thank you for watching, bro, na toy. Oh.
0: Ngayon, nagpasayon sa Gino ka ng number one pride. Matag-usa na ito na, gibutang na sa Ginoo sa ato. Di na ito pasubrahan po ng garbo kay maimpil no mata na.
1: So, napang yung mga kwan kay Gzuna, no? Di sa atong pagkalawat ba?
0: Oo. Oh.
1: Nga, naalay ako yung kwan din sa kanini ang Holy Eucharist. Nga, di sa ako ang transubstantiation. Kaning transubstantiation. Ang pagkausab sa pan nga to tinuod nga unod ni Kristo. Kay mao na siyang mukaon sa unod, mukaon sa dugo, mao na sa tong waron. Ebanghelyo. Unya ang dugo, ang bino nga to tinuod pagkadugo. Mao na siya ang transubstantiation nga hasta gani pare nagduha-duha nga dito sa Lansiano, Italy. Nagduha-duha siya nga mahimo bug ning lawas ni Kristo kanining pan nga pan ra magadap ni kaon pan ra magihapog lami. Yan dugo ang wine ra maghapon pero unsay hinahitabo nagmilagro. Sa Lansiano, Italy nga ang host may dugo. Oh, karon kay nagdugo man gisose. Oh, daghan kaya mga scientist nagtesting kung unsa.
0: Type AB.
1: Oh, muna. Ang unod nga gisose dili unod sa batiis, dili unod sa bokton kung dili unod
0: sa puso
1: nga gikan sa kasing-kasing. O ang dugo nga gi testing type AB. Muna siya ang kwanda, ang transubstantiation nga mausab gid sa ingon pare. Kini na mo ang kordero sa Dios. Naa daghang mga seremonyas nga gihimos pare nga pag-ambo kamo aron ang ako kag inyong sakripisyo. Mingon pare na paminaw ra gud mo. Dia sa pag diya na sa consecration na sa pare. Ah, ang inyo nga akong sakripisyo, dawaton sa Ginoo niya, ang mga espiritu mo, eh, mag-ambo ang espiritu, nga muabot ang kwandiha. Niya. Mao na siya, nga mahimo na siya, nga dugo o unod ni Kristo. Buhi ang Kristo ang atong gi kalawat.
0: Sa anyo lang sa tinapay. Tanaw na to, anyo ng tinapay, pero katawan ka ni Kristo.
1: Correct.
0: Okay. Tanaw na ito, wine ka na, perdugo ka na ni Kristo.
1: Amen.
0: Okay? Di panalagi naman na ni Kristo. Diba? At tubig hibo ng bino, ang bino hibo po diyan dugo. Dili na imposible sa Dios. May mo niya. Kaya yung pabulog, kailangan na ito ng nawato. No? Dili na ito magduha-duha, anak.
1: Daghan man kayong mga milagro na nahitabo nga ang host. Nagmilagro na may dugo. Mao yun ang tanan nga mga findings tanan. Mao yun. Kristo yun ang bagsak. Una siya mga igsunan. So muna nga, asaman mo. Nga to sa ilang relihiyon nga tinukod nga walay milagro. Ogari mo sa tinukod ni Kristo nga relihiyon. Mamili mo. Ogadto ba mo sa tinukod nga balay sa buang-buang? Ogadto mo sa tinukod nga balay nga maalamon? Oh, anong nga itong duha ka magtutukod ng balay ba? Ang usag gitukod sa balas, mo sa niya mong buang nun. O niya ang maalamon gitukod, ito ibabawas ba ito? Nagkalot siya. So muna, asaman mo. O muna, pili diha. O asaman po mo. Adto mo sa Sabado, o arimos Domingo. Ang Domingo, Lord's Day. Ang Sabado, o muna siya ngayon og Sabat. Wana siya. Taken from the words, Sabado, Spanish na siya nga pagkasulti. Ganos ang tungha ng Sabado nga pinulungan? 300 BC. So, gikan pa sa sinugdanan, why Sabado? Kaya equivocal terms man ni siya sa Sabat. Okay, o Sabat, Sabado. Okay na niyo, Sabado, diha mo. Okay, mag-Sabat naman. Mao na mo ingon lang, Happy Sabat. Na malipayon nga pagpahulay. Ang silingan ana bro, RIP. Rest in peace. Oh, sama na yun. Happy Sabat. Malipayon nga pagpahulay. Oh, di ba? Mano yung mga wording nila? Happy Sabat. Prato, Domingo, Lord's Day. Paano nga po na siya? Ang Domingo, El Dia del Señor. Oh, muna siya, Domingo. Oh, niya in English on Lord's Day. Oh, asa mo, Sabado, nga magkatuog, maglingkod, o arimos Domingo nga magsimba kang Kristo sa Ginoo. Oh, kamo na mamili. Asa man mo sa Sabadista nga nagsimba sa Saturn? Anya tinukod ni Ellen Goldwhite tong 1863? Anya mone siya ang Saturn's Day. Saturn Day is taken from the word Saturn. Asa man mo simba sa Saturn o sa Sun? Oh, Sunday ay sa Ginoo. Oh. Roman Catholic gitukod ni Kristo. Natong 33 AD, dito sa Jerusalem. O, pagkatao gidaan ni 9 a.m. Sunday, dito sa Jerusalem. Si Kristo ang nagtukod ani. O, niya asaman mo, atos 1863, o are mo sa 33 AD kan Jesus Christ. O, kamamili. Asaman mo, Judaism o Christianism. Ang Judaism, o, mga Hudiyo mo na. O, Christianos, are mo kang Kristo. O, mili mo, pamili. O, asa mo sa tinukod sa tao, tinukod og tao o sa tinukod ni Kristo? O asa man mo ang kaliwat, asa man mo sa kaliwat sa babae o sa kaliwat sa bitin? Pili lang mo.
0: Duha ra man. Kaliwat sa bitin o kaliwat mo sa babae?
1: Mo na.
0: Virgin Mary mo na. Oh. Ila ra man ang girtak-girtak kanog may si Mary.
1: Mao na. Gipangsunog sa mga Sabadista. Ang mga Sabadista ang bag-o, kusog ang manunog, oy, mga kuhan. Kaya mapapungot man sila, bro. Okay. Dako na mag-iiban.
0: No, mo na nga. Kanyang mga protestante yung reliyon, bro. Gamit po na sila Biblia. Unsa ka nila pagsabot ang Matthew 16:18, bro. Matthew 16, no? Verse 18, yun sa nila na pagsabot.
1: Mangangkon na po sila, anak.
0: Bulahan ka, Simon, anak nyo na sugad ka ng pagkatawag ko ikaw pinyo. Ibabaw sa bato, tukuron ko ang akong iglesia.
1: Mm-hmm. No?
0: Si Kristo, klaro kayo nagtukod ng iglesia. Ang akong pangutana, lalo yung nagtukod ng iglesia si Kristo, anong magtukod, mampun mo inyo? Oh. Inyo, ha?
1: Kompetensya.
0: Anong magtukod, mampun mo inyo, ha? Ano na si Kristo? Magpasakop po ng itukod ni Kristo. Ayaw nang inyo ang nagitukod o nagikunta pa ninyo ang pagtulunan ng Kristo.
1: Mauna.
0: O, mauna nga. Dako kayong sunbaruro ng inyo mga pundok. Oy.
1: O, mag-ipo na lang ta.
0: O, sunbaruro na niyo pundok.
1: Welcome mo din na mo.
0: Okay.
1: Kung kaliwat mo sa yawa o kaliwat mo ni Mama Mary. O niya, kay ang kasagaran sa mga protestante, kontra man si Mama Mary. O oh. Haed ay mo, mo na ipangutanas yung kagaling, haed ay mong dapita, ay mong pundoka. Ay di kaliwat sa bitin. Ang mga kanding, unsay gingon, ang kanding diri sa wala, ang karnero diri sa too. Asa pa dong ang kanding? Sa dagat-dagatang apoy. Ang mga karnero, sa Ginoo. Final judgment na. Muna mga igsoon nga. Klarohon, og hae mong dapita, og asatan dapita. Onya, moingon mo nga, oy, katoliko man ko. Oh, katoliko bitaw ka. Same religion, katoliko man ko. Onya, nakamao kas imong pagkakatoliko. Muna diha, nga. Kung nakaila kasi mong pagkakatoliko, kristyano sa katoliko, ayaw pagsalig nga katoliko ka na. Di ka gihapon madaha o di ka kamaumutsod o simbahan. Simba po doy. Kaya naaranis atong tinuuhan nga katoliko ang kaluwasan. Extra ecclesia nulla salus. Buot pasabot nga outside the Catholic Church, there is no salvation. I'm sorry mga protestante. Mag-sama-sama na lang tayo.
0: Mag-mautana mo ka. Klaro mag-ikay mo nga. Ano mang magtukod ba mo grupo nga nagtukod naman si Kristo?
1: Correct.
0: Kadang inyong grupo, inyong raban na. Gawa-gaba raban mo yung pagtulunan. Ano din na lang mo, may saksi, Diyoy mo saksi. May iglesia, Diyoy mo sa iglesia ni Kristo. Sula na. Pero kali grupo sa Katoliko ay bisan usahon, genuine man na.
1: O sa ragyon, bagay lain. May isa. Why religion nga makaluwas? Ay naa, oy. Usara ka buok. Pero kanang 50,000 nga mga Christian denomination, kanang mga kulto nga nang di jud na makaluwas. O may mga, why makaluwas riyon? Tinuod na, dili makaluwas ng inyo. Aro pang amua, makaluwas kay si Kristo nagtukod nga mao ang manluluwas. Muna siya.
0: Mamilukuhan ni Kristo. Mauna. Kamu ang giluko sa inyong
1: mga. Pero sinta, okay, parang nawala na to sa awas. Kaya mo na may elite na to, Dani. Sa ngalan sa mahan, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo, amin. Dalaygon nga Diyos, nagadayag, salamat kini mo. Sa mga grasya o panalangin, nga imong ihatag di ka na mo. Pagsangyaw na ibanghilyo sa kaluwasan, may mga sa Lord. Bobo ay mong grasya o panalangin, nga to sa mga kaigsuna na mo, nga naghataw kinabuhi, nga nga tulmanon. Sama kanila Camilo Biboy Castro nga walagi hunong ay lang pagsuporta aron mapadayon kini nga programa. Bidisyon ni panalangin ni sila. Kining tanan gi pangayo pinagi ni Kristo nga Ginoo. Amen. Salamat sa mahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, kini yung suon sa kahanginan Nestor Socuano Kaliaw manamaylit kaninyo o magkita tas Domingo pohon.
0: Sim sab. Amo sip. Siput lang ug mayang kondisyon.

0: Jude Silabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number RA Biliran 02 series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng Mixed and Herbal Coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo Mixed and Herbal Coffee, naging maayos na po ang aking tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung aking tiyan. Ako po si Carolina Asuncio, 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
8: No approved therapeutic claims.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
14: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher. Easy Hoga!
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
9: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher. Easy Hoga.
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon, radio drama sa radyo natin, hatid ng MX3.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Happy National Migrant Workers Day! Mabuhay ang mga bagong bayani! Ngayong araw na ito, June 7, araw ng mga magigiting, masisipag, matatapang at matatsagang OFW. Ipinagdiriwang ngayon ang sakripisyo ng mga OFW at ang kanilang malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Ngayong taon, ang ika-31 pagdiriwang ng Migrant Workers Day na may temang Bayan, Bayani, Bayanihan. Kaya namang kilalanin natin ang kanilang ambag at pasalamatan ang kanilang bawat pagsisikap para maiahon sa hirap ang kani-kanilang pamilya. Gandang evening! This is DJ Eleni. Samahan niyo po dito sa Sunday Buffet all the way.
1: Time check. It is now 7:35.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin. Nationwide!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS!
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo may pabango?
10: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
12: Simply G, simpleng ganda.
13: Goodbye to

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is Easy Hoga Stain, sa champion dishwasher.
6: Easy Hoga!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
8: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
5: This is Easy Hoga Stain sa champion dishwasher.
6: Easy Hoga.
7: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
11: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
12: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
11: Mm-hmm.
12: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
11: Kagaya ng?
12: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
11: Okay.
12: Pero napakahalaga pa rin na bukod

0: Sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, siyempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado,
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly Yours.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugas stain sa Champion Dishwasher. Easy
6: hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin
8: Nationwide!
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugasin.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.
10: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
11: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday, may bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
9: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
12: Serving the Philippines.
13: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS MX3. Dito ako bilib.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
3: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Hello, anak.
8: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Radyo Natin Nationwide.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagtimpi.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
3: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Live!
1: Hindi madali na mawalay sa mga mahal sa buhay ng napakatagal. Maliban nga sa pamilya, mamimiss mo yung hometown mo, yung lugar na kinalakihan mo, at syempre yung memories and belongingness, yung kahit na maingay at magulo in a sense na may mga batang nagtatakbuhan at the same time may mga tricycle o sidecar na dumadaan, maraming sampay ang kapitbahay o di kaya mausok dahil sa mga tindang inihaw, hahanap-hanapin mo paminsan-minsan yung ganong atmosphere. Mahirap din talaga magtrabaho abroad, knowing na iba ang kanilang kultura at lengguwahe, kaya malaking adjustment talaga ang kakailanganin. Posible rin makaranas ng pang-aabuso, diskriminasyon, o di kaya late na pasahod, na yun nga ang dahilan kung bakit ka umalis ng bansa sa paghahangad na mas malaki ang iyong kikitain at mas madali kayong makakarao sa mga gastos at bayarin. At isa pang mahirap sa pagtatrabaho abroad ay yung wala kang malalapitan agad-agad kapag may problema o sakit ka, unless andun na rin talaga ang buo mong pamilya. Gayunpaman, saludo ako sa mga OFW na naglakas ng loob na harapin ng takot, hirap, panganib at yung uncertainty o walang katiyakan kung ano nga ba ang kanilang magiging kapalaran sa ibayong dagat para sa sariling pangarap at para sa pangarap para sa kanilang pamilya. Kaya mabuhay ang mga OFW, ang ating modern heroes. Gandang evening, this is DJ Eleni. Kasama niyo pa rin po until 10 p.m. dito sa Sunday Buffet all the way.
2: Time check, it is now 8:36.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Patso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: pa, da?
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is pride. All you need is pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, hindi corrupt.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: This is easy hugas, saying sa Champion dishwasher. Easy hugas.
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
14: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin
16: nationwide.
15: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
17: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
18: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
19: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
18: Mm-hmm.
19: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko ah.
18: Kagaya ng?
19: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
18: Okay.
19: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
6: MX3. Dito ako bilib.
7: Radio natin.
8: Nationwide!
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong. Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugo stain sa Champion Dishwasher. Easy hugo.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Easy hugo.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: I am Dr. Nia Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This is easy hugo stain sa Champion Dishwasher. Easy hugo.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
15: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladdy Mabini. Gladly Yours.
1: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
2: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: tahimik man ang maraming OFW, pero sa loob-loob nila, hangad nila ang tulong at suporta. Ilan sa mga suporta na kinakailangan ng ating OFW ay legal assistance para maprotektahan sila, lalo na sa mga pagkakataong naaabuso o nalalabag ang kanilang karapatan. Pangalawa, mental health support para mapanatiling matatag ang kanilang isip at damdamin sa kabila ng stress, anxiety, lungkot o trauma. Pangatlo, health insurance or medical allowance para hindi nila nababaliwala ang kanilang kalusugan sa oras na may iniinda silang hindi maganda sa kanilang katawan ay maaga nilang mapapasuri sa espesyalista. Sumunod, hotel at travel discounts para sa tuwing sila ay uuwi sa Pilipinas, magawa naman nilang mag-relax at mag-enjoy kasama ang pamilya. Pwede rin ang loan at housing assistance para sa mas mababang interes at nang sa gayon ay makapagpundar sila ng bahay o maliit na negosyo habang malayo sa pamilya. At syempre, tuition discount para sa anak ng mga OFW. Ilan lamang yan sa mga tulong na maibigay sana ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Muli, Happy Migrant Workers Day! Sa mga OFW, mahigpit na yakap, mahal namin kayo, we miss you, and you take care! See you soon! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway, bigyan nga po natin ng halaga ang bawat sakripisyo at pagsisikap ng mga OFW ng ating mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa at huwag sana nating abusuhin ang kanilang kabaitan. Magandang evening! Nakasama niyo po DJ Eleni dito sa programang Sunday Buffet All the Way! Good night! Sleep tight! Close your eyes and everything's gonna be all right.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Nationwide! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay mas halaga, mas protektado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay mas halaga, mas protektado.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: fructose content o babawasan nila ang portion nito. Mm-hmm. May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
1: Kagaya ng?
0: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
1: Okay.
0: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, siyempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.

0: kami.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagong, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabaro para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong na dako

0: ni og matabang og nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang po yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mang putiya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Huwag mag-aksaya ng panahon kasangga.
9: Magpapasko na!
10: Magmaring Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C.
9: Ito ay nagtataglay ng halamang herbal upang makaiwas sa mga karamdamang hassle ngayong kapaskuhan.
10: Sa Mark Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C
9: ay may masaya at ginhawa para sa buong pamilya.
10: Magmaring Capsule araw-araw
9: para always kang healthy.
10: Mabibili na sa inyong suking butika drugstores dito sa ating lugar.
11: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extracts Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
13: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuon. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
14: Huwema sa kaibiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
15: Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
16: No approved therapeutic claims.
17: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao mag-baby, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good morning, Radyo Natin.
18: You're listening to 103.9 Radyo Natin Naval.
19: Aya! Hi!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
2: What's up, Doc?
1: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation. The EXL Makabuhay Health Hour. Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo.
3: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handang magbahagi po ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Ang ating programa ay hatid po sa atin ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may layuning dalhin ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat tahanan. Sa pamamagitan po ng EXL Makabuhay Products, tayo po ay nagkakaroon po ng opportunity na makamit po natin ang balansing buhay na puno ng sigla at saya. Isang mainit po na pagbati dyan sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa ating mga kababayan dito sa Mimarupa region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at syempre sa mga kababayan natin dito sa Puerto Princesa City. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagtutok sa ating programa, especially sa ating mga nanay na ilaw po ng tahanan at tatay na aligi ng tahanan. Sila po ang ating bayani sa araw-araw, at huwag pong kalimutan ang alagaan ng ating kalusugan. Sila rin po ang lagi po nating kapartner sa mga oras na ito, lalong-lalo na sila po ay tumututok sa ating programa pang araw-araw para matuto at syempre bigyang halaga ang ating kalusugan. Sa loob po na 30 minuto, atin po pag-uusapan ang mga mahalagang tips at impormasyon para sa mas malusog na buhay. Kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiyang mag-text, at baka ang inyong mga tanong ay ating tatalakayin mamaya po, mga kapatid, no? At halina at sabayan niyo po kami sa isang masaya at makabuluhang usapan. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Kaya tara po, mga kapatid, simulan na natin ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. At para sa ating mga sukit na kapakinig na patuloy na gumagamit at sumusuporta sa EXL Makabuhay Capsule, pati na rin ang EXL Makabuhay Black Coffee, inimbitan po namin kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917-728-1434. 0917-728-1434. Maging bahagi po ng EXL Makabuhay Advocacy Health Club, at sama-sama tayong tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng suporta sa kalusugan. Ulitin ko po, ang simpleng pagtawag ninyo sa ating Makabuhay hotline number ay may malaking bagay na po para sa iba. Huwag nang magdalawang isip pa, dahil ito ang pagkakataon ninyo upang maging inspirasyon at biyaya sa iba. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL Makabuhay Coffee Mix, at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar. Alright, ang main topic natin ngayong araw na ito ay isang chronic bronchitis. Ano po ito? Paano natin ito nakukuha? Mga sinyales at simptomas ng chronic bronchitis, no? Komplikasyon at paano ito maiiwasan? Paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee sa mga nitong uri ng kondisyon? Pero bago tayo dadako sa ating main topic po, mga kapatid, pupunta muna tayo sa pinaka-inaabangan po na segment ng ating mga nanay at tatay, ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Dito matutuklasan ninyo ang sekreto ng kalikasan para labanan ang karaniwang sakit. Ang ating layunin ay ibahagi ang kaalaman kung paano magagamit ang mga lamang gamot at mga natural na produkto para sa mas malusog na pangangatawan. And for today's episode, ang ating bida ngayong araw na ito ay tubo.
2: What's up, Doc?
3: Yes po, tama po yung narinig niyo po, mga kapatid. It's a sugar cane. Ang akala ng iba, pampatamis lang po ito, no? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, that the sugar cane ay may mga natural na healing properties na makakatulong sa iba't ibang uri po ng kondisyon. Ang sugar cane or tubo, o scientifically known as Saccharum officinarum, ito ay isang perennial grass na madalas gamitin sa paggawa po ng asukal. Pero ang tunay na power nito ay nasa nutrients. Una dyan, ang antioxidant. Ito'y mayaman ang sugar cane sa phenolic compounds at flavonoids na may kakayahang i-neutralize ang free radicals sa katawan. Kapag hindi na i-neutralize ang free radicals, ito ay nagdudulot ng oxidative stress na konektado sa maraming iba't ibang uri ng karamdaman, especially cancer, heart disease, at premature aging. It has vitamin A, B complex, and vitamin C. Ang mga vitamins na ito ay nagpapalakas ng immune system para magbibigay po ng kalakasan sa ating katawan, at nagpapaganda rin sa ating mga balat. Ang vitamin C ay kilalang kilala na antioxidant din na tumutulong sa paglaban po ng infection. It has also minerals from calcium, magnesium, magnesium, potassium, and iron. Mahalaga ito sa bone health, muscle function, at blood production. Ang potassium ay tumutulong sa pagpapanatili po ng electrolyte balance at blood pressure control. Alam niyo rin po ba na ang tubo ay merong components ng dietary fiber. Tumutulong ito sa digestion, nagpapababa po sa constipation, at sumusuporta sa healthy bowel movement. And of course, it has a natural sugar. Mas natural ang glucose content nito, kaya mas efficient na energy booster ito kumpara sa refined sugar. Safe din ito sa mga diabetic patient kung iniinom niyo po ng tama at katamtaman po, mga kapatid. Ang role po ng sugarcane sa ating katawan, it boosts the immune system. Ang antioxidant at vitamins nito ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system laban sa iba't ibang uri po ng infection. Energy booster, dahil po ang glucose content na ito na bibigay po ng instant energy na akma para sa panghihina at pagkapagod. It also good for kidney health and detoxification. Alam niyo po ba na ang sugarcane ay may natural na diuretic properties na nakakatulong sa pag-alis po ng toxins mula sa katawan at nagpapanatili po ng healthy kidneys. Epektibong-epektibo ito even in the problem of urinary tract infection and some of problem of excretory system. Digestive aid, no? Ang dietary fiber nito ay nagpapabuti po sa digestion. Binabawasan po ang constipation at tumutulong na mas efficient ang absorption ng nutrients. It also good for bone and teeth strengthener. Ang calcium at phosphorus ay nagbibigay po ng protection sa pagpapalakas po ng buto at ngipin. It helps also to have a fascia wound healing and skin health. Ang glycolic acid na nakapaloob sa sugarcane ay natural na skin exfoliant at nagpapabilis po ng healing process para sa acne at minor wounds, no? Kailangan lang po natin ng fresh sugarcane sticks, no? Siyempre, kailangan po ng malinis po niya, no? Tubig, and of course, pwede mo rin lagyan po ng calamansi or luya para sa dagdag po na benepisyo. So all you have to do is balatan niyo po at hugasan po ng mabuti ang tubo at hiwain po ng maliliit-liit at gamitin po ang juicer or extractor kung meron po kayo. Pero kung wala naman po ang juicer, ibabad lamang to sa hiniwang tubo na malamig o maaligamgam na tubig about 30 minutes. Parang infusion sugar cane tea lang po yan. At syempre, pwede nyo rin po dagdagan po ng o haluan ng calamansi or luya para sa dagdag po na health benefits. Then instant, meron ka ng sugar cane infusion water or sugar cane juice. No? So, paano nga ba gagamitin po ito sa batbang uri ng karamdaman? Sugar cane juice, inumin ng fresh para instant energy booster. No? Pwede rin itong palamigin para sa mas refreshing karanasan. Ang sugarcane tea, mainam ito sa sore throat, ubo o sipon, at syempre idagdag ang calamansi at luya para mas epektibong relief. Natural chewing stick, no? Pwede rin ngunguya-nguyain nyo lang po yung tubo, no? Katulad ng ginagawa natin nung tayo po ay mga kabataan pa na malalakas pa ang ating mga ngipin, no? Ay talagang inunguya-nguya lamang po itong tubo, no? At alam nyo rin po ba na nakakatulong po ito sa oral health dahil may antibacterial properties ito na nakakaiwas sa iba't ibang klaseng uri po na infection sa ngipin. In addition, ano-ano po ang mga sakit po na kayang matulungan po ng tubo? Una dyan yung ubo at sipon dahil may expectorant properties po ito para sa pagpapaluwag ng plema at pagginhawa po ng respiratory tract. Now, it goes also for sore throat. May antibacterial at anti-inflammatory properties para maibsan ang iritasyon at pamamaga po nito. Constipation, ang dietary fiber ay papalakas sa digestion at regular bowel movement. Urinary tract infection, may diuretic effect po ito para linisin ang urinary tract na nagtatanggal po ng toxins. This is a natural booster dahil sa mataas na glucose content po niyan. For skin problem, ang glycolic acid na tumutulong sa acne healing at skin rejuvenation at exfoliating properties. It helps also for bone weakness. Ang calcium content nito na nagpapalakas po ng buto at ngipin. Inflammatory condition, ang inflammatory properties nito ay tumutulong sa arthritis at iba pang inflammatory issues. Alright, nakita niyo na po ang simpleng tubo ay merong napakaraming health benefits sa dala-dala nito. Kaya next time po mga kapatid, kung may makikita po kayo sa dahanan na tubo, huwag niyo pong putulin agad. Abay syempre, humingi po kayo. Isipin niyo na rin na ang kalusugan ninyo. No? At syempre, don't forget ang ating iaksa sa makabuhay products na laging nandyan para sa inyong kalusugan. Ayan, I know ay marami po tayong nakuha pong kaalaman sa iaksa sa makabuhay home remedies. Dito lang yan sa ating pinag-usapan kung gaano po ba kahalaga at gaano kataas ang benepisyo na makukuha po natin sa tubo na pwedeng makatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. So sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay, kung may mga health concern po kayo at pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884. And we have also our Globe 0917-728-1434. At mamaya-maya po mga kapatid ay sasagutin po natin inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng ating texter segment sa mga oras na ito. Ang ating iyak sa makabuhay capsule, iyak sa makabuhay coffee mix, EXL Makabuhay Black Coffee, EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili ang lahat ng iyan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Pero bago tayo tuluyang dadakaw sa ating main topic, mag-break muna tayo para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
2: WhatsApp Talk!
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
1: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At hindi ko na to papatagalin ha. Ang ating main topic for today, it's all about chronic bronchitis.
2: WhatsApp Doc!
3: Sino po ba ang nakarinig na po ito, mga kapatid? At sino po ba ang nakakaranas ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Alam niyo po ba na ang chronic bronchitis ay isang uri o isang klase po ng chronic obstructive pulmonary diseases or COPD? Isang kondisyon na kung saan ang mga bronchial tubes, ang mga daanan ng hangin ay nagdadala ng oxygen papunta at palabas ng ating baga ay nagkakaroon ng matagalang pamamaga or irritation. Kapag ang daanan ito ay namamaga at nagkakaroon ng labis na production ng mucus, ito ay nagdudulot po, mga kapatid, ng ulit-ulit na pag-ubo at hirap na paghinga. Ang kondisyon na ito ay tinuturing chronic kapag ang ubo ay may plema at nararanasan ng tuloy-tuloy sa loob po ng hindi bababa sa 3 buwan sa bawat taon at sa loob ng 2 magkakasunod po na taon. Ayon sa American Lung Association, ang chronic bronchitis ay isang pangunahing sanhi ng kapansanan o pagkamatay dito sa buong mundo na madalas na naiugnay sa iba't ibang uri po ng sakit. Ayon sa World Health Organization or WHO, ang COPD kabilang na ang chronic bronchitis ay isa sa ika-4 na pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo na nagdudulot po ng 3.5 milyong pagkamatay since 2021 o humigit kumulang about 5% ng lahat ng pagkamatay sa buong mundo. Ayon sa datos mula sa WHO, noong 2021, mahigit 3.5 milyong katao ang namatay ng dahil sa COPD. Kasama dito ang chronic bronchitis. No? Sa United States naman, ayon sa Center for Disease and Control and Prevention or CDC, mayroong mahigit 16 million katao ang na-diagnose na may COPD at higit pa dito ang iba ay hindi pa na-diagnose. No? Sa Pilipinas, mataas din ang prevalence ng COPD dahil sa mga nakagawi ang paninigarilyo at polusyon sa hangin. Mga sanhi po ng chronic bronchitis. Ang chronic bronchitis ay pangunahing sanhi ng mga sumusunod katulad ng paninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman po ng irritants at toxins na nagdudulot po ng pamamaga ng bronchial tubes. Ayon sa pag-aaral, mahigit 85% na kaso ng chronic bronchitis ay nakaugnay sa paninigarilyo. Polusyon sa hangin, ang matagalang pagkalantad sa polusyon sa hangin gaya po ng mga kemikal, usok ng sasakyan at mga likabok ay maaaring magdudulot ng bronchial irritation. Trabahong may expose sa chemical and dust. No, ang mga taong nagtatrabaho sa pabrika, minahan o lugar na maraming alikabok o kemikal ay may mataas na chances o panganib na magkakaroon sila ng chronic bronchitis. Frequent respiratory infection. Ang madalas na respiratory infection ay maaaring magdudulot ng paulit-ulit na inflammation na nagiging sanhi po ng chronic bronchitis. genetic factor, no? May mga taong genetically predisposition na magkakaroon po ng mas mahina o mas sensitibong bronchial tubes, no? Ang mga sintomas ng chronic bronchitis ay maaaring magdudulot po ng discomfort at matinding epekto sa pang-araw-araw na buhay. Katulad po na makakaranas po sila ng chronic cough, ang paulit-ulit na ubo na may kasamang plema at karaniwang unang sintomas po ito. Shortness of breath, hirap na paghinga lalong-lalo na sa physical activities o kahit sa mga simpleng gawain. Wheezing, ang tunog na parang may sipol or huni kapag humihinga ay indikasyon na may bara sa bronchial tubes. Chest tightness, no, ang pakiramdam na may bigat sa dibdib, no, at pagsisikip ng dibdib o paninikip ng dibdib. Frequent respiratory infection, mas madali kang kapitan ng sipon, trangkaso at iba pang infection sa baga. Fatigue o panghihina, no, dahil sa kakulangan ng oxygen supply sa katawan. Kung hindi maagapan ang chronic bronchitis ay maaaring magdudulot ng mga seryosong komplikasyon tulad po ng pneumonia. Ang mga apektadong bagay mas madaling kapitan po ng infection na maaaring magiging sanhi ng pneumonia. Like pulmonary hypertension, pagtaas po ng presyon sa mga ugat ng baga dahil sa labis na pagtatrabaho ng puso upang mahigpitan ang dugo. Respiratory failure, kapag ang baga ay hindi na nagbibigay ng sapat ng oxygen sa katawan o alisin ang carbon dioxide. Or pulmonary, isang kondisyon na kung saan ang kanang bahagi ng puso ay umihina at nagiging sanhi ng heart failure. Now when it comes to the management of chronic bronchitis, number one is the medication. Paggamit po ng bronchodilators upang paluwagin ang daanan ng hangin at corticosteroid upang mabawasan ang pamamaga. Ang mga antibiotics na ginagamit po kasama ang bacterial infection. Depende yan kung ano po yung magiging recommendation po ng ating mga kapatid at ating mga medical doctors. Oxygen therapy para sa malalang kaso at supplemental oxygen ay ginagamit upang matiyak ang sapat na oxygenization ng ating katawan. Pulmonary rehabilitation, mga programang naglalayong magpapabuti sa kapasidad ng baga sa pamamagitan ng ehersisyo, edukasyon at nutritional advice. Lifestyle changes, itigil ang paninigarilyo, umiwas sa mga irritants na mga pwedeng mag-cause ng irritation ng baga at pang-ehersisyo ng regular. About wellness management and prevention para makaiwas sa chronic bronchitis, itigil po yung paninigarilyo, iwasan ang mga pollution at regular na magpa-check up sa ating mga kapatid na ating mga medical doctor or even pwede kayong sumangguni sa ating programa, kumain ng balanseng pagkain at panatiling maging malakas ang ating immune system pati na rin ang ating baga. Ang chronic bronchitis ay isang uri po ng kondisyon na maaaring maiwasan at ma-manage kung mabibigyan ng sapat na atensyon. Ang pagkakaroon po ng tamang kaalaman tungkol dito ay makakatulong sa maagang pagsusuri at tamang pamamahala upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapapabuti ang kalidad sa buhay. Now, paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa chronic bronchitis? As I mentioned earlier po mga kapatid na ang chronic bronchitis ay nagdudulot po ng tuloy-tuloy na pamamaga o pagkairita sa bronchial tubes. Nagre-resulta po ito ng pag-ubo, plema at hirap na paghinga. Let me remind you po mga kapatid, no, sa buong mundo, milyon-milyong katao ang naapektuhan ng kondisyon na ito. At ito isa sa pinakapangunahing sanhi ng morbidity at mortality. Ang paglaban sa pamamaga, infection, oxidative stress ay mahalaga upang mapapabuti ang kondisyon ng mga pasyente. Ang sangkap ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay merong synergetic effect na tumutulong sa pag-manage po ng chronic bronchitis sa natural at ligtas na paraan. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may epektibong sangkap at benepisyo na direktang nakakatulong sa bronchitis. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may curcumin sa turmeric at gingerol naman sa ginger ay may malakas na anti-inflammatory properties. According to the studies na ang curcumin ay nagpapababa sa inflammatory markers gaya ng TNAF at IL-6 na nagdudulot ng mga maayos na airways function. Ang ginger ay may bronchodilator effect na nagpapabuti ng airflow na nagpapaluwang sa daanan po ng hangin. Vitamin C dito sa EXL Makabuhay Capsule bilang isang antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals na nagdudulot ng oxidative stress. Sa baga, ang mataas na dosage ng vitamin C ay nag-uunay sa mas mababang panganib ng respiratory infection at mas mabilis ang pagkagaling mula sa bronchial inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may ashitaba na kilalang kilala sa pagpapalakas ng cellular regeneration at pagpapababa ng inflammation. Ang malunggay ay mayaman sa vitamin C, vitamin E at iba pang mga nutrients na nagtataguyod ng immune system para labanan ng infection at pamamaga. Ang EXL Makabuhay Capsule po mga kapatid ay may alisin compound galing sa garlic. Ito ay isang potent antimicrobial compound na lumalabas sa bacteria, viruses at fungi. Epektibong-epektibo ito na nilalabanan ang lahat ng mga pathogens na maaaring magpapalala po ng bronchitis. Bukod pa rito, may anti-inflammatory effects din ito na nagpapabawas po ng pamamaga ng bronchial tubes. May lagundi po ito mga kapatid na kilalang kilala sa pagpapaluwag ng airways at natural expectorant properties na tumutulong sa pag-alis po ng plema. Ang sambong naman ay may anti-inflammatory at diuretic properties na nagpapabawas po ng congestion. Ang serpentina ng EXL Makabuhay Capsule ay may mga halamang natural antibiotics at anti-inflammatory agents. Ang Makabuhay ay kilalang kilala sa pagpapabuti ng respiratory health dahil sa immune modulatory properties nito na nagpapalakas ng kakayahan ng katawan na labanan ang infection. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may oregano, isang mahusay na antibacterial at antiviral, pati na rin ang antioxidant agent. Ang neem plant ay nagpapabuti ng immune response na may antimicrobial properties laban sa bacterial at viral infection. Ang cinnamon ay kilalang kilala sa pagkakaroon po ng anti-inflammatory at antimicrobial, pati na rin ang antioxidant properties na nakakatulong para sa respiratory health. Ang guyabano ay may natural antioxidant na tumutulong sa paglaban po ng oxidative stress. Ang B vitamins ng EXL sa Makabuhay Capsule, ang mga B vitamins na ito ay nagpapalakas ng metabolismo at immune function na mahalaga upang mapanatili ang kalakasan laban sa infection. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee with a powerful active ingredients na sumusuporta sa respiratory health dahil po sa native purple corn nito ay may mataas na antioxidant content na particularly ang anthocyanins na kilalang kilala sa anti-inflammatory. Ang Arabica Coffee ay may natural caffeine na may bronchodilator effect, nagpapaluwang na madaanan ng hagit at nagpapabuti ng respiratory function. According to the studies that the EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng, ito ay isang uri po ng immune modulator at anti-inflammatory effects sa tumutulong sa paglaban ng respiratory infection. Nagbibigay po ang ginger at turmeric ng kombinasyong anti-inflammatory effects na nagpapabawas ng pamamaga ng bronchial tubes na nagpapabuti ng airflow. Ang malunggay ay kilala sa mataas na nutritional content na nagpapalakas ng immune system, habang ang mangustin naman ay may santones na may anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong sa pagpapanatili po ng respiratory health. Ang cinnamon ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na epektibo sa paglaban po ng bronchial infection. May mataas po na vitamin C content galing po sa guava na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabawas din also sa inflammation. Ang insulin plant ay may anti-inflammatory properties din also na nagtataguyod na mas maayos na lung function. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay mayaman sa beta-glucans, isang compound na kilala sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa bacterial at viral infection. Tumutulong ito sa detoxification at pagpapanatili ng digestive health na konektado rin sa overall immune function. Ang rosehip ay mayaman sa vitamin C, habang spirulina naman ay isang powerhouse ng nutrients at antioxidant na nagpapalakas ng immune response. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may HMB na tumutulong sa pagpapalakas ng respiratory muscles, habang ang katawan ay sinusuporta ng mas maayos na respiratory function, pati na rin ang pag-correct po ng metabolismo at ma-maintain ang ating tamang timbang. To break it down po mga kapatid kung bakit nga ba malaking tulong po ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa pag-manage po ng bronchitis. Una po dyan, mabisang anti-inflammatory effect po ito. Ang mga sangkap na tumutulong sa pagpapabawas po ng pamamaga ng bronchial tubes para mas maayos po ang airflow. Number 2, powerful antioxidant defense. Tumutulong ito sa paglaban po ng oxidative stress na sanhi po ng bronchial damage. Number 3, enhance the immune system. Nagpapalakas po ito ng resistensya laban sa infeksyon at nagpapababa po ng inflammation. Number 4, antimicrobial properties na nagbibigay po ng proteksyon laban sa bakterya at viruses na maaaring magpapalala ng kondisyon. It improves also to respiratory function, which is ang panglima, na nagpapaluwag ng airways, passage, at nagbibigay po ng mas komportabling paghinga. Ang pagsasama po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa iyong daily wellness routine ay isang mabisang paraan upang mapamalaan ang chronic bronchitis sa natural at ligtas na epektibong paraan. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule in the first 21 days, 2 capsule 3 times a day, at sabay nyo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at 1 sachet at 3 o'clock in the afternoon. No? And gawin po ito sa loob po ng 21 days as I mentioned earlier, at be consistent po is the key. No? And of course, tingnan natin, no? I-check natin after 30 days, no? Kung ano po yung nagiging pagbabago o development sa inyong karamdaman, at tumawag po kayo para nang sa ganun kayo po ay magkabayan sa mga karagdagang pang modalities na pwede nyong gagawin pagdating sa ganitong klaseng uri po ng cases. Napakagandang kombinasyon po ng ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi lamang ito sa pagpapalakas po ng katawan, kundi sa malaking papel sa pagpapanatili po ng respiratory at overall health. Kaya para sa mas malusog na respiratory system at katawan, siguraduhin isama ninyo ang EXL Makabuhay products para sa iyong daily routine. Kung gusto nyong alagaan ang inyong kalusugan para sa pinaka-natural na paraan, bakit hindi nyo subukan ang EXL Makabuhay products? Isipin nyo ha, sa bawat kapsula na iniinom nyo at sa bawat tasa ng kape na ini-enjoy ninyo, isang hakbang ito patungo sa mas malusog at mas masigla at mas happy na buhay. Ang kalusugan ay hindi lang po yan tungkol sa pag-inom po ng gamot kapag may sakit na. Mas maganda kung maagapan at mapapalakas natin ang ating katawan bago pa dumating ang anumang karamdaman. Kaya naman, piliin po natin ang mga produktong hindi lang po basta-basta napapalakas, kundi tumutulong din itong ipanumbalik ang mga natural na sigla ng ating katawan. Ayan mismo ang hatid po ng IAC sa Makabuhay Products. Halamang gamot na may bisa, gawang Pinoy at subok na. Alright, tadako naman po tayo sa ating texter segment sa mga oras na ito at sa mga nagpaabot at tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text nang sa ganun kayo po ay magabayan kung paano i-manage ang daladala ninyong matagal ng karamdaman. Alright, kung hindi man po kayo mabasa, no, we make it sure na marereply naman po kayo sa inyong mga cellphone. Doc Glenn, mataas po ang uric acid ko. Laging masakit ang kasukasuhan ko. Ano po ang maipapayo ninyo para dito? Rodel from Batangas City. Ang mataas na uric acid ay nangyayari kapag ang katawan ay hindi kayang iproseso at tanggalin ang sobrang uric acid sa katawan. Ang build up nito ay maaaring magdudulot po ng gout, no, na nagiging sanhi ng pamamaga, pananakit o pamumula ng kasukasuhan. Upang malunasan ito, kinakailangan ang mga natural na sangkap na nagtataglay ng anti-inflammatory at diuretic properties upang maiwasan ang pananakit at makakatulong po ito sa pagpapalabas po ng uric acid. Alam niyo po mga kapatid, ang IAC sa Makabuhay Capsule ay merong diuretic properties na tumutulong sa pagpapabuti o pagpapalabas po ng uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi. Ang kanilang anti-inflammatory effects na nakakatulong din sa pagbabawas ng pamamaga at pananakit, no? And also, with a combination of DEX sa Makabuhay Black Coffee, nagpo-promote po ito ng healthy metabolism na nagpapababa po ng inflammation. Ang psyllium has ay may cleansing effect na nakakatulong sa detoxification. Uminom lagi po ng DEX sa Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day para sa mga ganitong klaseng uri ng cases at sabayin nyo rin po ng pag-inom po ng DEX sa Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day. Mas mainam, uminom sa umaga at pati na rin sa hapon. Iwasan ang pagkain mga matataas sa purine gaya po ng red meat at iba pang pwedeng mag-cause ng pagtaas ng uric acid at uminom ng maraming tubig upang makatulong sa pag-flush ng uric acid. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako merong eksema, nangangati at masakit po minsan ang balat ko. Ano po ang may papayon niyo po? Melissa from El Nido, Palawan. Ang eksema ay isang kondisyon sa balat na may kasamang pamamaga, pangangati, pamumula at pagkakaroon po ng mga konting rashes, no? Ito ay maaaring dulot po ng allergic reaction, dryness or immune dysfunction. Upang mabawasan ang sintomas, kinakailangan po ng mga natural na sangkap na may anti-inflammatory, antibacterial at antioxidant properties. Ang IAC sa Makabuhay Capsule ay merong turmeric, ashitaba, malunggay, neem plant at serpentina. Ang kanilang anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga sa balat. Ang mga ito ay may mga antibacterial properties na nakakatulong sa pag-iwas po ng infection at mabilis ang paggaling po ng balat. Antioxidant mula sa ingredients na ito ay tumutulong sa pag-repair ng damaged skin cells at pagpapanumbalik sa kalusugan ng balat. Ang IAC sa Makabuhay All-in-One Skincare Oil also ay isang special formulation para sa direktang aplikasyon sa apektadong balat upang makatulong ito sa pagpapabuti ng kondisyon ng eczema. Now, ang paggamit po ng mga produktong ito katulad po ng IAC sa Makabuhay Capsule 1 capsule 3 times a day bago po kumain at sabayin nyo rin po ang paggamit po ng IAC Cell All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang po sa diretsyong apektadong bahagi po ng balat. Iwasan po ang mga pagkain o bagay na maaaring magpapalala sa allergy, no? Panatiliin ang kalinisan ng balat at gumamit po ng moisturizer upang mapanatiling hydrated po ang balat. Okay, we are running out of time po mga kapatid, no? At kukunti na lang po ang oras na ating natitira. Sa mga nagteksto, patuloy lamang po kayo sa ating pag-text sa ating Makabuhay hotline number at as I mentioned earlier, no, we make it sure na marereplyan po namin kayo sa inyong mga katanungan at magagabayan. Syempre, importante po yun na magabayan po kayo kung anong pwede niyong gagawin pag natin sa inyong karamdaman. Napakahalaga ang kalusugan po mga kapatid, kaya ito'y dapat natin pangalagaan araw-araw. Tandaan po natin ang mga simpleng hakbang para sa mas masayang buhay at masiglang bukas. Sabi nga nila, health is wealth, at ito ang ating pinakamahalagang kayamanan na hindi matutumbasan. Huwag nating kalimutan ang kasabihang an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang bawat hakbang na ating ginagawa para sa ating kalusugan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Kapag tayo ay malusog, tayo ay may kakayahang magmahal, maglingkod at magbigay ng saya sa iba. Always remember, your health account, your bank account, they are the same things. The more you put in, the more you can take out. Habang tayo ay nagpapatuloy sa araw-araw nating gawain, huwag nating kalimutan na ang simpleng pag-aalaga sa ating sarili, pagkain ng tama, pag-inom ng sapat na tubig at pag-ehersisyo at paggamit ng mga natural na produkto tulad po ng IAC sa Makabuhay Products ay isang malaking investment sa mas masiglang kinabukasan. Sa tulong po ng IAC sa Makabuhay Products, nais naming ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawing masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan po natin ang mas masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa The IAC EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala, ang kalusugan ay hindi para sa katawan, kundi para sa ating puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na ating programa. Magandang buhay, magandang kalusugan, at makabuhay day sa ating lahat.

0: pinapakinggan ang programang WhatsApp Doc.
1: WhatsApp Doc.
0: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner. Our EXM, Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanmigo. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs, Nutraceuticals Corporation.
1: Nutraceuticals Corporation.
0: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. What's up, Doc?
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Our town, our radio, Radyo Natin.
5: Pago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin o pag-ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Sa $103.97 billion, ang gross international reserves o GIR ng bansa, mas mababa ng 1.2% kumpara sa $100.18 billion na naitala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Mas mababa ito ng 0.3% mula sa $104.3 billion na naitala noong buwan ng Abril. Ayon sa Bangko Sentral, itinulak ito ng pagbaba ng foreign currency deposits ng bansa dahil naman sa external debt, ganyan din ang pagbagsak ng valuation adjustment ng Bangko Sentral sa gold holdings sa harap ng pagsasad ng global gold prices at ang net foreign exchange operations ng Bangko Sentral. Batay sa tala, bumaba ng $19.48 billion ang gold holdings nitong Mayo mula sa $19.78 billion sa nakalipas na buwan.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Senator Erwin Tulpo, nag-I'm sorry sa mga kapwa senador. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasares 28. Raymond, good morning!
4: Humingi ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo sa mga kapwa senador dahil sa mga binitawang pahayag nitong mga nakalipas na mga araw. Ito ay ang bantang kukwelyuhan si Senador Alan Peter Cayetano at ilang individual palabas ng session hall. Sabi ni Senador Erwin na sabi na niya ang mga yon dahil sa bugso ng damdamin dahil sa kagustuhan na matuloy ng mga trabaho sa Senado. Aminado itong hindi ito nararapat na pahayag mula sa isang senador. Humingi din ito ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa hidwaan natapos ang sesyon ng hindi umusad ang mahalagang mga batas. Ang Pilipino ang tunay na talo sa pangayan ng mga senador. Nanawagan din si Senator Erwin sa mga kapwa senador na tapusin na ang bangayan upang sila ay makapagtrabaho na dahil sa labas ng Senado sila naman ay magkakaibigan. Panahon ng magkaisa, isang tabi ang pansariling interes at ibalik ang integridad ng Senado. Ito si RH 28, Raymond at Paas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
3: Pilipinas, ang oras, 9 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Mamaya, antabayanan po ninyo mga report ng ating mga kasamaan sa labas ng impilan kaugnay po ng pangbubukas ng klase. 6 katao naman ang iniuugnay ng pulisya sa pagpaslang kay Severino Perry Mariano at sa kanyang driver na si Norberto Orimaco sa Quezon City noong Abril 28. Ayon sa QCPD Director na si Brigadier General Randy Glenn Silvio, isinasabi na ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect sa tangkapan ng piskal sa Quezon City. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang suspect upang hindi makompromiso ang sinasagawang manhunt operation. Ganman, kinumpirma ni Silvio na kabilang sa mga tinutugis ang gunman na nagmula umano sa Mindanao at ang nagmaneho ng getaway motorcycle. Lumalabas din sa masusing investigasyon na 4 pangkatao ang kasama sa operasyon, kabilang ang mga nagsagawa ng surveillance o pagmamanman kay Mariano bago isinagawa ang pamamaril. Ayon sa pelisya, nakilala ang lahat ng mga sangkot matapos matuntun ang lugar kung saan nila o kung saan sila nagtipon bago naganap ang krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ang Quezon City Police District sa National Bureau of Investigation upang alamin kung may kinalaman ang gunman sa iba pang pagpatay o mga hit jumps. Samantala, patuloy naman na sinisilip ng mga imbestigador ang posibleng negosyo o business rivalry Bilang motibo sa pagpaslang kay Mariano, nakilala rin umanong may-ari ng mga nightclub at gambling joints. Ikit naman sa 2.8 million pesos na laga ng pinatuyong marijuana ang nasamsam ng mga pulis sa La Trinidad, Benguet. Nadiskubre ng mga nagrorondang pulis ang dalawang sako na naglalaman ng 24 na tubular pieces ng pinatuyong marijuana sa loob ng isang iniwang Mitsubishi Pajero sa Sitio Buhaw, Barangay Pugis. Tinatay ng abot ng 24 kilos ang bigat ng nakumpiskang kontrabando. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng sasakyang pagmamay-ari o kung sino din ang may-ari ng nakumpiskang marijuana. Ay, kasama natin ngayon si MMD General Nick Torre. General, may buntag mo, sir. How are you?
5: Good morning, sir. At good morning sa inyo mga tagapakinig.
3: Ayan, abalang-abala ka ngayon dahil siyempre ang pangunahing babantayan natin ay mga lansangan. Ano, ha? Kumusta ang deployment?
5: Okay naman, sir. Actually, andito ko ay nag-iikot. Sandali tayo ng Marikina.
3: Ah, ganun?
5: Tapos papunta tayo ng Quezon City. Tingnan, umiikot-ikot lang, sir. Tinitinan natin at may mga areas of concern lang tayo, especially yung mga malalaking population na eskwelahan.
3: Natulog, bug ka. Baka naman hindi ka pa natutulog, sir. Chairman.
5: Ayos lang. Nakapagpahinga naman tayo. The rising early is the least that we can do to repay the support of the Filipino people.
3: Okay, so mga guys, sanay ka naman dyan. Yun nga lang, hindi ka makapag-jogging dahil mag-iikot ka. No, ha? Ano yung mga particular na towns na city dito sa Metro Manila na may pangunahing concern tayo, General?
5: Well, you know, ang pinakamalaki talaga nating lugar, Manila City at saka Quezon City.
3: Mm-hmm.
5: Kaya, at saka yung Caloocan, may mga high population, highly populated na mga eskwelahan dyan. Kaya, iikot-ikutin natin ang mga yan mamaya, whole day, nasa labas tayo, mag-observe at titingnan lang kung ano ang ating...

0: train ka drive, wag na subukan na maglaro ng mag-drive habang nakainom.
1: Ngayong madaling araw?
0: Marami ho, sunod-sunod na po, mga siguro for the past 2 months napansin ko po sa ating statistics, sa ating datos, maraming mga insidente na nababangga ang barrier ng mga driver na nakainom.
1: Oo. Ano yan? Nahuli naman sila?
0: Ay, hindi naman kailang huli. Diyan, dinadala pa rin sa ospital.
1: Matindi talagang disgrasya. Hindi sagi lang, ha?
0: Maganda naman yung mga safety, may mga safety features naman ang
1: barriers natin.
0: Sasakyan, ano?
1: Oo.
0: At saka pati yung mga barriers natin, ang una palagi dyan is yung plastic.
1: Oo.
0: Pero ganun pa man, sira pa rin. At saka talagang may injury pa rin na dapat silang dalhin sa ospital.
1: Ayan, okay. So ngayon ay nasa Marikina si General General Manager Nick Torre, ano ha? Para masiguro na kasi nandiyan yung pinakamalaking eskwelahan, di ba? Yan sa Marikina.
0: Marami po, kakaradaan lang natin dito sa isang eskwelahan dito sa may bayan-bayanan.
1: Oo.
0: At papunta po tayo actually Quezon City at mamaya pupunta rin ako ng Caloocan.
1: At teka muna. Uy, samantalahin kong pagkakataon, nandiyan kayo, General. Natutuwa tayo na may mga traffic enforcers na maaga. Kaya lang, yun dito sa may kanto ng sa may TAF diyan sa may Pasay, masipag manghuli yung hindi ko alam kung totoong traffic enforcer ito, totoong taga MMDA, kaya lang nakakatuwa ang bayad sa kanila, ang multa daw pinapasa sa GCAS nila, GM.
0: Oh my goodness, hindi yata tama yan. Tingnan po natin yan. Alam nyo sir, ganito, palagi nating ina-advertise sa ating mga kababayan, pag kayo ay hinuli ng kahit sinong enforcer, be it MMDA or Ordinary Traffic Enforcer, at sa tingin nyo kayo ay kinukutongan, tawag po sa MMDA Hotline 136.
1: 136.
0: Pag kayo po ay hagip ng kamera, kayo po ititingnan namin para malaman kung ano ang nangyayari.
1: At makikita naman to, di ba meron tayong mga nakakalat ng CCTV?
0: Opo. Pwede po talaga yan.
1: At kasi ang lalakas ng loob, mantakin nyo, ipinapapasa yung multa, yung singil nila, kasi ang pinakot ka agad, teka, swerving ka, i-impound namin ng sasakyan mo pag hindi ka nakapagbayad ng 12,000. Sabi ko, kalukuhan man talaga yun. Ano? Kaya lang, marami-rami na yung naging biktima. Tapos, ang siningil, 3,000 na lang daw, ibaba sa 3,000, pero ipasa sa kanyang GCash. Ayan, malinaw na kotong. Ano, ha? At hindi ako naniniwalang MMDA traffic enforcer yan. Malamang peke yan. Dahil kung MMDA enforcer yan, hindi ganyan ang gagawing kalakaran. Kaya tulungan ho natin ang MMDA, sila na General Nick Torre, na mahuli itong mga lokong ito. Ano? Forward namin mamaya sa inyo yung number, GM, kasi hinintay pa daw talaga na mag-reflect doon sa kanyang GCash bago pinayagang umalis yung sasakyan.
0: Ay, maganda yan, sir. Sige, sir. Ibigay sa amin ng GCash at matitrace natin yan. May KYC yan, sir. Yung Know Your Customer, meron niyang KYC ang mga GCash. Kaya nagko-cooperate ang GCash lalo na pag ganyang ini-involve sila sa krimen.
1: Oo. Forward namin sa inyo. In the meantime, anong message po ninyo sa mga magulang, GM?
0: Sa ating mga magulang po, nandito lang po ang MMDA at ang iba pang mga traffic enforcers at ang ating kapulisan at ang iba pang mga security forces para siguruhin na kayo ay tahimik at ligtas na madala ang inyong mga anak, lalo na mga maliliit na mga bata sa kanilang mga eskwelahan. Huwag ho magatubili. Nandyan lang ho ang Hotline 136, ang 911, pwede niyo matawagan para makahingi ng tulong.
1: Ayan. At saka 136, ha? Pagka may mga emergency, tawag ho kagad ninyo sa Hotline 136 ng MMDA. Amping, General, ha? GM, thank you.
0: Maraming salamat, sir. At mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Thank you. Ingat po, GM. Si GM Nick Torre ng MMDA.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
1: 5:18 ang oras sa buong kapuluan.
3: Radyo Natin. Nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio.

0: nationwide.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: MX3. Dito ako believe.
0: Radyo Natin Nationwide.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radyo Natin Nationwide.
3: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radyo Natin Nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Camcor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay. Camcor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwasher.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin
9: Nationwide.
10: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin
9: Nationwide.
10: This is Easy Hugo Stains, a Champion Dishwashing.
9: Easy Hugo.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Y4H.
1: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Kamag-anak ay bihag sila ngayon ng Iran government.
3: Ah, okay. So, intayin natin kung anong mangyayari. Baka kaya, kaya hindi ina-acknowledge ng gano'n President Trump kasi dual citizen nga ito. Alam niyang hindi naman basta-basta gagalawin, ano?
2: Tama ka. At hindi ito kasama doon sa negosasyon para sa tigil putukan.
3: Okay. Magkano ngayon ang Brent crude? Jojon?
2: $94 kada barilis. Eksakto. Walang sense. $94.
3: O teka muna, bakit nagmamahal ang dito sa Pilipinas, ang langis? Mababa naman from 96 naging 94.
2: Yun nga pinagtatakahan ng mga eksperto dito sa Amerika. Pero sa ibang bansa, bakit ay nagtataas? Lalo-lalo sa Pilipinas ang krudo at presyo ng gasolina. Lalo-lalo dyan sa Pilipinas.
3: Oo nga naman, from 96, bumaba ng 94. Tapos ngayon, magdadagdag, magkakaroon kami ng dagdag magkano? 4 pesos? More or less, 4 to 4.50. Ang magiging adjustment. Anyway, antabayan na natin yung mga development, Joy Jun. In the meantime, maraming salamat for joining us. Ingat ka dyan.
2: Balik sa iyo, Kuya Angel, at ingat kayo.
3: Si Joy Jun, ako live mula po sa Washington.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Kaligtasan ng mga mag-aral, pinatitiyak ng LTFRB sa mga driver at mga operator ng mga school service at iba pang mga PUB. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning.
4: Kuya Angel, pairali ng disiplina at pag-iingat sa kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang biyahero ngayong unang araw ng klase sa buong bansa. Itong paalala at babala ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nagmamaneho ng anumang uri ng sasakyan, lalo na ang mga nag-atid ng bata patungo sa mga paaralan. Inimok ng ahensya ang mga operator na magsagawa ng araw-araw na pagsusuri ng preno, ilaw, gulong at emergency equipment bago bumiyahe kasabay ng maigpit na pagsunod sa itinakdang speed limits sa loob at labas ng school zones. Paalala din ng regulatory agency ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, pag-iwas sa overloading at paggamit lamang ng mga autorisadong loading at unloading areas upang maiwasan ang sakuna at aderya sa trapiko. Bilang paghahanda, una nang nagsagawa ang LTFRB ng malawakang inspeksyon sa roadworthiness ng mga pampaserong sasakyan sa iba't ibang rehiyon bago ang pasukan upang tiyaking nasa maayos na kondisyon ang bawat unit na bibiyahe ngayong balik-eskwela. Ako si Bal Gonzalez, DJRHO na sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
3: Salamat Bal, na imbang nabigyan sa mga Tagalasam, Cagayan. Ay, Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas. Kumusta na ho kayo? Ganun din kay Jose Ramon Nulub dyan po sa Amerika, ha? Feeling summer pa rin daw sila doon, ha? May buntag sa mga tigpaminarato dyan sa Bantayan Island, Cebu. Entry level salary, dapat daw 50,000 pesos sa mga guro. Yan po ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers. Detalye na balita mula kay RH9, Tina Nolasco. Tita Tin, good morning.
5: Maganda umaga po yung Angel. Maagang kinalampag ng Alliance of Concerned Teachers o ACA ang pamahalaan sa unang araw ng pasukan ngayong araw dito sa Mendoza, Maynila upang ipanawagan ang agarang pagtugon sa lumalalang krisis sa pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Partikular na rito ang kakulangan sa pondo, mababang sahod ng mga guro, at kakulangan ng mga silid-aralan, guro, education support personnel, komprehensibong reforma sa kurikulum, at mga patakaran sa workload ng mga teacher. Angel Ruby Bernardo, chairperson ng Alliance of Concerned Teacher, itaas ang entry-level salary ng mga guro sa 50,000 pesos at 36,000 pesos naman sa mga government employee. Sigaw din ang grupo na hindi kulang sa pondo ang gobyerno, kundi ninakaw ang pondong para sa edukasyon. Bukod dito, ipinananawagan din ngayon dito sa Mendoza ng mga guro na bawasan nga ang workload nila dahil nauubos na ang kanilang oras sa magtrabaho at napapabayaan na ang kalusugan ng kanilang pamilya. Papela rin ang mga ito, panagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya at korupsyon sa bansa. Matapos ang oras sa matapos ang kilos kontesta dito sa Mendoza, Kuyang Angel, papasok o babalik na rin ang mga guro sa mga paaralan at ipagpapatuloy ang protesta mamayang alas 5 ng hapon sa Welcome Rotonda. Ito, si Art 19. kinanulat ko para sa DJ H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
3: Thank you, Tina. Pero si Secretary Sana Angara, pangungunahan ng Open Ewan Classes, dyan po sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Alamin natin mula kay Ignal Paro sa RH52. Ignal, good morning.
0: Kuya Angel, magsasagawa ng readiness monitoring sa Education Secretary Sana Angara sa Notre Dame Village Central Elementary School sa lungsod ng Cotabato ngayong araw na ito ng Lunes. Ayon sa tanggapan mismo ng kalihim, ito ang unang beses na sa Mindanao maunguna ng inspeksyon ng isang DepEd Secretary sa pagbubukas o opening ng school year. Katawang ni Angara ang PhilHealth at Ministry of Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Region sa layong masuri ang kahandaan ng mga mag-aaral maging ang kanilang kalusugan at technical literacy. Kasabay dito magkakaroon din ng libreng medical at mental health service sa lugar sa pamagitan ng Yakap at Kalinga Caravan. Sa buong bansa, tinatayang halos 26 na milyong estudyante, halos 900,000 guro at 45,000 eskwelahan na magbubukas ng unang three-term school calendar sa basic education. Nakalerto naman ang Philippine National Police sa unang nagpakalat na 55,000 tauhan sa paligid ng mga school zone para ngayong pabig-eskwela. Ako si Edniel Barrosa, Riza Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
3: Maraming salamat, Edniel.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Buntag sa mga taga-Mindanao, ang tabihanan po niyo dyan, ma'am, yan sa Cotabato City, si Secretary Sana Angara. At sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga suki natin dyan sa Europa, kung kayo magpapasalubong, huwag ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ang maro material. Galing din po sa 6 ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ayon nga po kay Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tanggilik natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, batay sa Lux Global, tinulungan ito ng TTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kapakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
3: Pilipinas, ang oras 32, makalipas ang alas 5 ng umaga.
6: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Simeticone Rest Time to the Rescue.
8: RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: RH! Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
10: Yung iba daw wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
11: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid, Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
13: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
15: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon, hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Mas nakabag?
23: Rest time to the rescue!
15: Unilab quality yan!
24: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Simeticone, rest time to the rescue!
26: This is easy hugo stains, a champion dishwasher!
27: Easy hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
28: Cancor Ultra, ang pangkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Butyl, maliliimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
12: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
29: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Pilipinas, ang oras 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga ay Congressman Rudy Kawagdan ng 2nd District po ng North Cotabato. Happy birthday, ha? A belated happy birthday. Actually, noong weekend ang kanyang birthday. Kong Rudy, happy birthday. Maganda umaga kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, good morning. Ha? Ingat po kayo. Kay Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Maganda umaga. Ambassador Hariang Ping, good morning. Pamebal lang dyan sa Las Vegas, good morning. At saka syempre yung ating Midnight Singers, ha? Dyan po sa San Diego, California. Regular pa rin hong nakatutok sa atin. Kahit sila po ay may mga roadshows na sa iba't ibang panig ng Central America. Justice Energito, good morning. Pero sa Justice yata, mukhang overseas. Justice Max de Leon, ang Court of Appeals. Maganda umaga po sa mga justices natin. Dyan po sa CA Cagayan at saka CA Cebu. Maganda umaga din kay Chief Justice Alex Yasmundo, kay Justice Raul Villanueva at kanyang mama na si Mama Sally, ha? At sa lahat ng mga justices na nakatutok ngayon, Justice Maidas Marquez, good morning. At saka si Justice J-Lo, good morning ho sa inyo, ha? Uy, teka muna, matindi yung hamon kay Father Flavio. Kasi di ba dinadawit noong 18 Marine si Father Flabby na nadeliveran din ng pondo. So, eh, sabi naman ni Father Flabby, hindi totoo yan. Sabi ng mga Marines, eh, magkita tayo sa Plaza Miranda. Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan, kaliwat kanang aktibidad ang nakatagdang idaon sa pagunita ng ika-128th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan sa Biyernes po yan, June 12. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, gaganapin ang key programs sa Rizal Park sa Maynila, Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite, Barasuin Church sa Bulacan, Andres Bonifacio Monument dyan po sa Caloocan, at Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Magkakaroon din ng programa sa Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas, yan po sa Angeles City, ganyan din sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery. Magdaraos din ang Parade of Freedom sa Quirino Grandstand at Independence Day Concert naman sa Metropolitan Theater. Samantala, managsagawa naman ng inspeksyon ang Manila Police District sa mga rally sites, partikular na sa Mindiola bilang paghanda sa Independence Day. Parang kukunti yung nakikita kong mga sasakyan naglalagay ngayon ng plug, ano ha? Oh, tsaka bibihira na rin yung mga establishments ngayon na nagsasabit po ng mga bandera. Nagkasaan ang kinusprotesta ang grupo ng mga guro upang hilingin ang 15,000 pesos across the board salary increase para sa mga teacher sa mga pampublikong paaralan. Sabi naman ng mga teacher sa private schools, paano naman kami? Ayon kay Benjo Pasas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, aabot ng 100 guro ang magtitipon-tipon sa Mindiola mamayang alas 2 ng hapon matapos ang kanilang mga tungkulin sa mga paaralan. Tiniyak ng TDC habang patuloy ang pagpapatupad ng bagong reforma at programa sa edukasyon, hindi naman nabibigyan ng sapat na pansin ang dumaraming trabaho at responsibilidad ng mga guro at usapin ng makatarungang kompensasyon. Ayon sa TDC, hindi lamang pagtuturo ang ginagampanan ng mga guro, kundi pati ang gawain na may kinalaman sa documentation, pag-uulat, intervention para sa mga mag-aaral at pagpapatupad ng special programa ng pamahalaan. Magkakaroon din ng sabay-sabay na aktibidad ang mga kasabi ng koalisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagpapahayag ng suporta sa panawagang itaas ang sahod ng mga teacher. Inutukan naman ang Department of Environment and Natural Resources ang posibilidad na maalis na ang suspensyon sa New Carmen Sanitary Landfill sa Davao City at makapagbalik na operasyon ngayong Linggo. Ang Environment Assistant Secretary Narlito Enaran, kinakailangan lamang na masunod ang safety requirement mula sa ahensya para maprotektahan ang mga manggagawa at mga kalapit na komunidad. Nakapaghain na ng motion for reconsideration ang Davao City LGU kasabay ng pahayag ng kanilang kahandang sumunod sa lahat ng mga itinatagdang requirement. Ano? Nawala. Nagpapatuloy naman ang ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources at Office of the Solicitor General para sa pagkain ng kaso laban sa operator ng nasunog na nabotang sanitary landfill. Ayon kay Environment Assistant Secretary Norlito Enaran, mananagot ang lahat ng sangkot sa nangyaring kapabayaan sa naturang landfill. Una na rin binalaan ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang Philippine Ecology Systems Corporation, operator ng naturang landfill, mananagot sila sa environmental negligence.
0: Ongoing po yung aming coordination with the Office of the Solicitor General.
1: All right.
0: Kasi sila po yung ating katuwang pag nag-file po tayo ng kaso.
1: Right.
0: Yung ating mga investigation reports are already there. May mga meetings na rin po kami by no less the Solgen herself, nakausap na po namin. And ongoing na po yung plan to file cases.
3: Inilunsad ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang Global Summit bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-31 Migrant Workers Day, kasabay ng pagtiyak ng pamahalaan na mas palalawakin pang suporta para sa mga overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, inutusan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya na tiyakin ang mas mabilis na paghati ng serbisyo at tulong sa mga OFW. Binigyan din pa ng DMW ang kanilang long-term agenda ay nakasentro sa reintegration program, upskilling at pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa loob ng bansa para sa mga nagbabalik ng mga OFW. Kabilang dito ang koordinasyon sa TESDA, Commission on Higher Education, Department of Labor, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture para naman sa training, employment matching at entrepreneurship program para sa mga migrant workers. Pilipinas, ang oras 45 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nananakit na ba inyo mga kasukasuan? Nagkakarinkles ba? Humihina bang kalamnan? Epekto po yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, siglat, ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Maganda umaga, Pilipinas!
3: 46 makalipas ang alas 5.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
5: Tara na!

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Pilipinas, ang oras 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ingat-ingat ho kayo ha, lalong-lalo doon sa mga natatanggap nyong mga text messages. Sabi, nanalo kayo, wala naman kayong sinalihan, o kaya eh merong mga points daw na pumasok ko sa inyo. Basta't meron hong link, huwag ho ninyong ikiklik, scammer ho yung mga yan, ha? At dun ho naman sa mga nabibiktima ng mga traffic violation, tingnan nyo ng citation ticket. Huwag kayong papayag na makutungan dahil ansang sangkaterba ho ngayon ang mga nag-iipon ng pondo, ano ha? Pero duda ko dyan, hindi naman mga lehitimong MMD traffic enforcer yung mga buisit na yan, ha? Anyway, antabayanan po natin at ito na'y tinetrace na rin ho ni GM Nick Torre, ha? Tinitingnan ngayon ang ilang babata sa posibleng paglakas ng suporta sa ilalim ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Cotillion kaugnay ng patuloy na namumuong tensyon sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega, may nakikita siyang political trend na maaaring magbigay ng karagdagang suporta sa kasalukuyang majority sa mga susunod na araw. Sinabi pa ni Ortega, bagamat wala siyang direktang impormasyon tungkol sa posibleng paglipat ng mga senador, maaaring maapektuhan ang mga alyansa sa Senado dahil sa umuugong na political developments at public sentiment. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin ng legitimacy ng pamumuno dahil nga sa patuloy na pagtutol ng Cayetano Black. Habang inaantabayan na naman ang susunod na mangyayari o mga pagkilos sa loob ng Senado. Eh baka po pwede ho, kaya lang problema hanggat walang nag-i-elevate ho ng petisyon sa Korte Suprema, eh hindi naman po pwedeng gumalaw motopropyo ang mataas na kapulungan.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Bukas naman si Acting Senate President Sherwin Cotillion na makipagdialogo sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa harap ng nagpapatuloy na leadership dispute sa kapulungan. Ayon kay Senator Sherwin, handa siyang makipag-usap sa lahat ng mga senador, mayoryaman o minorya. Sa kansalukuyan niya, maraming siyang personal na kaibigan mula sa minority bloc at matagal na niyang kakilala ang mga ito. Ikinitig at Cotillion, batid niyang pareho sila ni Senator Alan na nagnanais lamang na mapabuti ang kalagayan ng bansa. Una rito, inimbita ni Cayetano si Cotillion sa isang Facebook live stream na magpagpulong sa kanya para maresolba kung sino ang totoong Senate President sa kanilang dalawa. Kung niyo pong matatandaan, nito nga pong nakalipas na ilang araw, nagkaroon ho ng palitan sa liderato ng Senado. At ang sinasabi naman ng Cayetano Black, illegal yung kanilang pag-takeover. Ang pinagbabasihan ho nito ay mga naging desisyon o jurisprudence noong pang 1947 yata kung hindi ako nagkakamali. At ang sinasabi ay ang pinagbatayan ay 1935 Constitution. Ayan, anyway, hintayin na lamang ho natin kung ano hong mangyayari, ha? Walang kinalaman ng Malacañang sa sorpresang pagsipot ni Senator Chisis Cunero sa sesyon ng Senado noong June 3. Ito naman ang nilinaw ni Senator Chis kasunod ng kanyang surprise appearance sa plenary hall noong nakaraang linggo na nagresulta ng pagkakaroon ng quorum at pagpapatuloy ng sesyon matapos ang dalawang araw na deadlock. Pag-amin ng dating Senate President, nalungkot siya sa ilang araw na hindi pag-convene ng Senado dahil sa mga protesta at pambuboykot ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Ayon kay Cunero, labas ang palasyo sa kanilang naging desisyon at iginiit na kailangan lamang niyang gawin ito sa tingin niya'y tama at nararapat at hindi para sa pansariling partikular na grupo o panig, kundi para sa Senado bilang isang institusyon. Iginit din ni Senator Chis, kailangan niya manindigan sa kanyang paniniwala lalo tong kunin na pinag-uusapan at hindi lamang basta kulay sa politika. Maraming itinanggi ni Ombudsman Boying Rimulya na may nagaganap na negosasyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa mga sangkot sa flood control anomaly. Ang programang executive session ng DCRH, binigyan din ni Rimulya na hindi sandata ng politika ang Ombudsman at wala siyang kinakausap na sino man. Reaksyon ito ng Ombudsman sa nakarampahayag ni Senator Jeng Estrada na may mga nag-aalok sa kanya na talikuran ang majority block upang mabasura lamang ang kaso. Ayon kay Rimulya, walang sino man ang maaaring mangako ng pagbasura o pagtuloy ng isang kaso dahil sa tanging ebidensya lamang ang batayan ng Ombudsman.
3: Ang sasabihin ko lang sa mga kung sino man ang mga
4: akusado.
3: Merong kumakausap, hindi ho ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay.
5: Tungkol doon sa mga kasong kinakaharap nila sa Ombudsman.
3: Kung ano ang ebidensya, yan po ang aming susundin. Kung ano ebidensya, we will follow the evidence.
5: Hindi pa pwedeng papangakuan sila.
3: Walang pwedeng mangako.
5: Yeah. Nasabihin nila, o sige, mag-ayos-ayos na kayo. Wala na bahala kayo, Ombudsman. Yeah. Walang ganon.
3: Wala.
2: Arestado ng Philippine National Police ang limang individual mula sa Department of Public Works and Highways na sangkot sa plant control scandal sa Bulacan. Ayon kay Provincial Director Colonel J. Babayan, inilalaan tantong suspect na sa mga pangalang June, JP at Bryce, pare-parehong dating opisyal ng DPWH kasalukuyan ng nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At ayaw pang pangalanan, nakakulong naman pala na. Samantala, voluntaryong sumuko ang dalawang suspect na isang DPWH engineer at isang empleyado ng DPWH na nakapiit naman sa custodial facility sa Malolo City Police Station. Nahaharap ang mga suspect sa kasong malversation of public funds at property or property through falsification of public documents. Ipinagtataka ni Ombudsman Boying Rimulya kung bakit kailangan pamuling magsagawa ng Senate Doribon hearing sa flood control scandal. Sa programang executive session sa DCRH, sinabi ni Rimulya, ginawa na nila o ginagawa na nilang imbestigasyon alinsunod sa saligang batas. Kinumpirma ni Rimulya na natanggap niya ang imbitasyon para sa pagdinig na nakatakdasan na ngayong Lunes. Pero ang tanong nga nila, bakit kailangan pang dumalo ngayong gumugulong na ang imbestigasyon?
3: Just thinking out loud.
5: Oo.
3: Ba't nang Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan?
5: Siyempre, kanya-kanyang agenda yan.
3: Diba? Kaya nga.
4: Maliwanag na maliwanag yun.
5: Maliwanag yung agenda.
3: Ginagawa na namin yan. Trabaho na namin. Actually, nakatanggap kami ng imbitasyon.
4: Oo.
3: Sabi ko, anong gagawin namin doon? Kami na nga yung nailagay sa saligang batas
4: para
3: na dapat umayos ng ganitong mga problema.
5: Uh-huh.
3: Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin?
5: At ito lang, ano? Diba? Sigurado naman sasabihin sa inyo, Ombudsman.
3: Ako nagtataka yan. Nagtataka talaga ako, Magdiel.
2: Adasya, sige. Baka sakali kung sa may maitanong doon na kailangan liwanagin, maitanong. Basta do not bend the law. Nakatakdang itakda o ituloy ngayong araw ng Senate Doribon Committee ang imbestigasyon sa manamaliang flood control project. Ang mangunguna naman ngayon ay si Senator Erwin Tulpo na nabanggit ng mga 18 maleta boys noong nakaraang hearing. Ayon kay Tulpo, imbitado sa pagdinig ang 18 ex-Marines at ilang high-profile resource persons tulad din nating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ng senador na ang mga inimbitahan ay inaasahang dadalo at ang babala niya ay maaaring maharam sa contempt charges ang mga tatanggi. Ginawa ni Tulpo ang pahayag sa gitna ng patuloy na umiinit na tensyon sa liderato ng Blue Ribbon Committee. So abangan natin mamaya kung may darating o kung matutuloy ang naturang hearing.
1: Da-umaga, Pilipinas!
2: Menos dos, mago po, mag-aisa sa umaga. Kuya Angel po, si Angela Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa Art of War ni Sun Tzu. Ang sabi niya nga ay, pretend inferiority and encourage his arrogance. Wala na kami kung kanina natin pinatutungkol yan. 2x2, susunod na sa ilang saglit. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Isang minuto bago ho mag-ACS ng umaga.
6: Na pinapakilos ang sabay ng maka-Diyos,
7: makakaligtasan,
8: makatao at makabansa.
9: Kaisa ang kauna-unahan, DZRH, sa paggunita ng pambansang araw ng watawat ng Pilipinas at sa 128 taong paggunita ng kabayanihan ng mga Pilipino sa digmaan ng Alapan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, tayo, Pilipino.
10: Radyo Natin Nationwide.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
10: Radyo Natin Nationwide.
12: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, dapat po sa inyo.
10: Radyo Natin Nationwide!
13: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect
14: helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing, para siguruhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gikan sa

0: Dose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Hi! Eto po si Gladi Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib!
12: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
13: Taas din ang gas. Din.
14: Mas malaki kesa sa diesel.
13: Ganun. Oh. Naku, Mariusz. Alas 6:07 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayo, gising na. Bahagya namang bumaba ang enrollment rate sa mga paaralan sa bansa ngayong taon. Ito ngayon ay umaabot na lamang sa 26 million, mas bababa kumpara sa dating 28 million noong nakaraang taon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joyce Andaya, hindi biglaan ang pagbaba ng bilang ng enrollees dahil naobserbahan na ito sa nakalipas na dalawang taon at maaring may kaugnayan sa pagbabago ng population growth sa nakaraang dekada. Dahil dito, nagsimulang magbahay-bahay ang DepEd para hikayatin ang mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak kasabay ng balik-eskwela ngayong araw. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd na 2.7 million ang bilang ng mga mag-aaral ngayong taon.
15: Ang iba marahil ay hindi pa nag-e-enroll. In fact, mayroong mga bata tayo na tinatapos muna ang isang buwan bago mag-enroll.
13: Oh.
15: And that's why we're talking to our teachers and our principals na magbahay-bahay na tayo upang may kayat ang ating mga magulang na papuntay na sa klase ang mga bata. Kasi marami silang mamimiss na mga lessons kung hindi sila pumasok. Maganda kasi na pagpasok pa lang ng klase, handa na sila, alam na nila mga requirements.
13: Yun,
15: diba? Para naka-ano na din sila, makaka-engage na sila sa kanilang mga kaklase.
13: Oh. Nasa ano yan, sa magulang talaga, oh. Cases, lalo na yung ganitong, yung mga elementarya.
14: Mm-mm.
13: Nasa edad ng pagsisimula sa kinder, elementary.
14: Hanggang
13: meron,
14: grade 6.
13: Oh. Meron ngang ibang mga magulang, anim na buwan pa lang, ipinaplano na yung, ini-enroll na yung anak.
14: Meron ganun.
13: Oo, isang taon pa lang, ini-enroll na kung saan-saan.
14: Sa bagay, meron nung ano yung advance enrollment, i-reserve mo na.
13: Reserve. Hindi, ito yung sinasabi ko, talagang papasok.
14: Talagang papasok.
13: Kaya lang yung yun nga siguro puro laro yun o puro pero mga larong may natututunan siguro ganoon no? Dahil tayo no nung panahon natin nung pampanahon ninyo wala.
14: Nung panahon ko may nursery, kinder.
13: Ayan, nursery, kinder.
14: Meron pang preparatory, 'di ba? Minsan tatlo pa nga yung preschool.
13: Oo. ako, hindi na ako dumaan doon. Diretso ako grade 1. At alam mo ba kung anong after grade 1?
14: Ano nangyari sa'yo?
13: First honor ako.
14: Wow!
13: Napapalakpak doon si Paring Ray. Eh.
14: Ay, hindi naman ako papatalo.
13: Dinaig ko pa yung mga dumaan ng kinder, nursery. At ang laki ng bag ko noon. Doon ako mukhang bukong yun ang nagpanalo sa akin.
14: Wag ka.
13: Ang laki ng bag ko.
14: Bakit? First honor din ako. Nursery pa lang.
13: Aba. Paya pa nga na ito. Pero inuulit natin, nasa magulang ho yan. Ha? Obligasyon ng magulang na papag-arali ng mga anak. Kung hindi mo kayo magpa-aral ng anak, huwag kang mag-anak.
14: Yan, tama yan.
13: Dahil anong magiging, ang daming ang nakatapos ng pag-aaral, hindi rin maganda ang buhay. Di lalo na yung mga hindi nakapag-aaral.
14: Totoo yan.
13: Cases, ano, di ba? Kaya yung mga magulang, obligasyon ninyo yan. Obligasyon ninyong, ito wala namang bayad ah. Di ba? Libre naman ang
14: public school
13: natin. Walang bayad yan. Ang oras na lang siguro, tsaka konting
14: baon.
13: Pang iba pang gastos. Dahil may mga ibang eskwelahan at may iba-ibang mga lokalidad na libre, pati bag, libre, pati uniforme, sapatos, di ba?
14: Tsaka
13: sa Makati,
14: may...
13: di ba? Makati, Taguig, ganyan. QC, ewan ko sa QC.
14: Munti lupa, ganun din.
13: Di ba? So tsaka... wala na. Wala nang masyadong iintindihin ang magulang eh.
14: Di ba may utos na rin sa Department of Education na hindi required sakaling wala kang uniform?
13: Sa elementarya?
14: Sa elementarya. Ganun.
13: Pero mas maganda naka-uniforme. Kasi
14: syempre.
13: Lalo pat, ang hirap, mas mahirap yung walang uniforme dahil mas magastos ka sa damit eh. No?
14: Mas,
13: yung uniforme, kahit na iisa lang yun, hindi halata.
14: Hoy, attention! Attention sa mga magulang, pinabulaanan po ng Department of Education ang kumakalat na peking impormasyon sa social media na nagsasabing maaantala ngayong araw ang pagbubukas ng klase ng mga mag-aaral. Kaugnay nito ay nilinaw po ng Teachers Dignity Coalition o TDC Chairperson Benjo Basas na nasa maayos na kondisyon ang mga paaralan batay sa kanilang pag-iikot. Gayunman, kinumpirma niya na may mga naiulat na pagbaha sa ilang bayan sa Bulacan tulad ng Kalumpit at Hagonoy, lagi naman baha dyan eh, at sa Paumbong, ngunit inaasahang tuloy pa rin ang pasok sa mga apektadong lugar.
13: Oras natin, Engineer Tony Nanggal, 6.12 ng umaga. All set na ang MMDA para sa balik-eskwela ngayong araw na ito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magde-deploy sila ng mga personnel na tututok sa traffic management and crowd control sa mga lugar sa Metro Manila, partikular sa mga highly populated na mga paaralan. Git ni Torre, natapos na nila ang pag-asayos at pag-install ng lane markings, traffic signs, traffic lights sa iba't ibang lokasyon, lalo na sa mga malalapit sa eskwelahan. Mas pinaigting din anya ng MMDA ang kanilang technical monitoring sa tulong ng CCTV at no contact apprehension policy. Bukod sa pagsisimula ng pasukan,

0: Escudero sa sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang nilinaw ng senador kasunod ng kanyang surprise appearance sa plenary hall noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkakaroon ng quorum at pagpapatuloy ng sesyon matapos ang dalawang araw na deadlock. Pag-aamin ng dating Senate President, nalungkot siya sa ilang araw na hindi pag-convene ng Senado dahil sa mga protesta at pamboboykot ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Ayon kay Escudero, labas ang palasyo sa kanyang naging desisyon at iginit na kailangan lamang niyang gawin ang tingin niya'y nasa tama at nararapat, hindi para sa sarili maging sa particular na grupo o panig kundi para sa Senado bilang isang institusyon. Git ni Senator Chiz, kailangan niyang manindigan sa kanyang paniniwala lalo tungkulin na ang pinag-uusapan at hindi na lamang basta kulay sa politika.
1: Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa mga waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o mga wild diseases ngayong tagulan. Kaugnay nito, muling pinalakas ng DOH ang kanilang kampanya kontra dengue na taob, tatak, tuyo at takip. Lalo't nasa halos 51,000 cases ang naitala ng ahensya mula Enero hanggang Mayo. Nagpaalala rin ng DOH sa publiko na ugaliin ang regular na pagmonitor sa kalagayan ng panahon, paggamit ng payong, raincoat, bota tuwing lalabas at pag-inom ng malinis na tubig. Para sa mga hindi maiiwasang lumusong sa baha ay mainam na magpakonsulta kaagad sa pinakamalapit na health center para makaiwas sa anumang sakit at maka-avail ng libreng gamot. Ayon sa DOH, magpatingin agad sa doktor oras na makaramdam ng mga sintomas ng wild diseases para sa agarang atensyong medikal.
0: Natukoy na ng pulisya ang 6 na katao na hinihinalang sangkot sa pagpaslang kay Seferino Perry Mariano at kanyang driver na si Norberto Orimaco sa Quezon City noong April 28. Ayon sa kay Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, isinasapinal na lamang ang pagsasampa ng kasong murder laban sa mga suspect sa tanggapan ng piskal sa Quezon City. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang mga suspect upang hindi makompromiso ang isinasagawang manhunt operation. Kinumpirma naman ni Silvio na kabilang sa mga tinutugis ang gunman na nagmula sa Mindanao at ang nagmaneho ng getaway motorcycle. Lumabas din sa masusing investigasyon, 4 pang katao ang kasama sa operasyon kabilang ang nagsagawa ng surveillance o pagmamanman kay Mariano bago isinagawa ang krimen.
1: Alas 6:16 ang ating oras. Kabilis talaga ng oras, ano, lalo na't ganitong may pasukan na. Yung mga estudyante, marami diyan excited eh. Yung matagal na hindi nakita yung mga kaklase, no? At yung mga ngayon pa lang papasok na yung eskwela, yung ngayon pa lang mag-grade 1, ano?
0: Ay, oh.
1: Mga bagong makikilalang mga kaklase, mga excited yan.
0: Yung iba naman may takot.
1: Yung iba takot. Mm-hmm. Oh. Yung mga magsisimula pa lang, karaniwan yun, kasama nanay. Ayan. Tapos doon sa mga eskwelahan na mga nursery, yung mga nasa gilid lang, yung bata nasa loob ng eskwelahan, yung kamay nasa labas ng ano, hawak-hawak yung kamay ng nanay niya sa labas.
0: Tsaka yung ano, sasabihin ng nanay lagi ang script eh, basta nandun lang ako sa labas ha, magpapakabait ka kay teacher.
1: Yung pala iniwanan na at naglalaba. Kumusta ang mga nanay na maghahatid ng eskwela? Siyempre pati yung mga tatay.
0: Ay,
1: mga tatay din na naghahatid at na masisipag na naghahatid ng eskwela. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan, kumusta ba, Commissioner? Kayo ba'y may inihahatid pang estudyante? Ayan, at kayo ba'y first honor din ng grade 1? si Major General Sam Sagun, siya rin daw ay diretso sa grade 1, hindi na nag-kinder. Pero first honor ka rin ba? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Oh. Ay, si Ma'am Norma. Yung aming mga nakasama yun nung minsan dyan sa biyahe sa Australia. Si Ma'am Norma Tinoco. Teacher Norma. Kumusta ba? May pasok na ba kayo ngayon? Wala ba tayong, hindi ba pwedeng biyahe muna bago pasok? Opening of classes.

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
10: Ang ginagawa mo, lagi kang overtime. Samantala ko ang regular holiday ay tumapat at nakatakda sa, naman sa rest day. Aba, regular holiday tapos tumapat sa rest day mo. Ano ba ang mangyayari doon? Eto na. Siya ay pumasok.
11: Mm.
10: Rest day, holiday, pumasok.
11: Napakasipag.
10: Sa trabaho, makatatanggap siya ng tumataginting na, ha? 260% ng kanyang yun. Arawang sahod. So, doble dahil sa holiday, tapos rest day, yung 60%.
11: Oh. Oh. Eh kung mag-overtime.
10: Ganun pala yun. Sumusobra ka naman na, Kisses. Well, tama na.
11: Ay, malay mo. Meron ganun na.
10: Huwag na. Ito pa pala. May dagdag na bayad din para sa overtime work na ginawa sa araw na parehong regular holiday at rest day. Ang June 12 ay deklarado bilang regular holiday sa ilalim ng Proclamation Number 1006 bilang pagkunita sa araw ng kalayaan.
11: Sa Samantala, nakahanda ang World Bank na magpautang ng $3 billion sa Pilipinas para sa iba't ibang programa ng pamahalaan sa susunod na fiscal year. Ayon kay World Bank Division Director for the Philippines, Zafer Mustafaoglu, kasalukuyan ng binubuo ang proyektong popondohan naman ng bansa. Kabilang sa posibleng mapondohan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps na naglalayong maibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng conditional cash transfer. Kabilang din sa tinitingnang proyekto ang skills development, modernisasyon ng mga proseso ng pamahalaan at iba pang reformang pang-ekonomiya. So $3 billion para sa pagpapautang sa fiscal year ng susunod na, ayan nga, susunod na taon.
10: Yon! Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha.
11: Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Kisas Habson.
9: Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Hi, ito po si DJ Fatima ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib.
12: Radyo natin
13: nationwide
14: for
13: each.
14: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
15: So, walang qualification, basta all members, so kailangan 13. Ngayon, yung usapin naman ng quorum kung saan ay naibotong Senate President pro tempore ang ang Senator Wingat Calian, yan naman po ay base dun sa kanilang interpretasyon na for purposes of quorum, ang kailangan lamang ay yung tinatawag nating mga senador na mayroong coercive power ang Senate. Ano po itong coercive power? Ibig sabihin po nito, yung mga senador na may kapangyarihan na maka-attend ng Senado.
16: Kaya umattend.
15: Opo. Kaya dahil dito, since si Senator Jinggoy ay nakakulong na, ang tawag dyan eh custodial legis. Ibig sabihin po, yan po ay nasa jurisdiction na ng Sandigan Bayan. Kaya ang Senado wala na dyan.
16: Okay.
15: So kung tatanggalin mo si Senator Estrada, magiging 23 na lamang.
16: Okay.
15: For purposes of quorum, kung tutuusin, 23 divided by 2 plus 1, lalabas 12, no? At dagdag dito, si Senator Bato na
16: nagtatago.
15: Di umano ay nagtatago. Sa pananaw ng Gatchalian Black, ano na rin siya, wala daw coercive power ang Senado sa kanya.
16: Mm-hmm.
15: So ibawas po pa siya, magiging 22
16: na lang.
15: Opo. So since 22, para makakuha ka ng quorum ay 12 na lamang, dineklara nila na may quorum.
16: Mm-hmm.
15: Ngayon, ang naging issue dito, dahil nga may quorum na, yung 12, tama ba na sinabay nila na mailukluk naman si Senator Wingat Calian bilang Senate President pro tempore. Sabihin mo na for the time being.
16: Mm-hmm.
15: Sa pagkakaluklok kay Senator Gatchalian as Senate President pro tempore, sa pananaw ko naman po ay since sabi nila may quorum, pwede rin yan.
16: Mm-hmm.
15: Ngayon, doon sa pangalawang issue naman na since President Pro Tempore na nga ang Senator Win, eh dineklara naman nilang bakante yung ibang mga komite dahil nga sa pananaw nila yung 12 ay majority na dahil na 22 na lamang eh. 22 divided by...
16: Divided by 2, 11. Plus 1, 12.
15: 11, plus 1, 12. Majority na sila.
16: Correct.
15: So sa pananaw ng Win Gatchalian, eh tama at naaayon doon nga sa kay Abellino versus Cuenca na desisyon. No? Pero sa pananaw naman ng Cayetano Black, eh sandali lang. Yung whether or not si Bato ay nasa coercive power is a legal and a factual question dahil technically, nasa Pilipinas pa siya eh.
16: Mm-hmm.
15: So technically, pwede mo pang isubpina, hindi kagaya nung sa Abellino doctrine
16: mm-hmm.
15: na nasa abroad eh.
16: Uh-oh.
15: At yun naman by practice. So kaya nagkaroon na yun ng deadlock, kumbaga sa CBA, hindi sila nagka-agree. So, sa pananaw ko, siyempre, tanging Korte Suprema lang ang magre-resolve nitong conflict. At mm-hmm. kahit anong opinion ang ibigay mo dyan, alam mo, Jerry, maglagay ka ng dalawang abogado, eh, dalawang opinion din yan, ano? Eh, lalo na ngayon sa social media,
16: napakasating
15: mga expert na kahit hindi abogado, eh, nagbibigay ng kaligan ng mga legal na opinion.
16: So, totoo yun. Pero kayo, pero sa, para sa inyo, attorney, habang hindi umaabot ito sa Supreme Court, para sa inyo, kayo mismo sa pagkakaintindi nyo at sa inyong puntong legal, si Cayetano pa rin ang Senate President ngayon.
15: Opo, opo naman. Malinaw naman yun dahil ang nasa saligang batas, eh, majority of the members of the Senate. Eh. So, siya pa rin. Kaya nga, mautak din ang Win Black, pro-tempore lang for the time being. Hindi nila inalis.
16: At inilagay lang siya as acting Peter. As acting Senate President. Pero, idiniklara ho na vacant yung Senate President eh. Idiniklarang vacant yung Senate President.
15: For the time being, during that time, dahil wala ang Senate President. So, sa tingin ko naman, for administrative purposes, magpa-function pa rin ang Senado. Pero magulo nga. Ngayon, ako, ito nga, hindi natin malalaman, masasabi, no? Baka naman may merong milagro mangyari mamaya.
16: Sa
15: tingin ko, para masalba itong Senado, no? Merong isa na lumipat ay sa kabilaan para once and for all masettle itong
16: para matapos na ano ito, para matapos
15: para
16: na
15: matapos na po
16: so isa para, na lang isang kailangang lumipat sino kaya yon pero aabangan natin ang mga
15: natin
16: ang susunod na sa kabanata pero dun sa binanggit mo attorney na Supreme Court sino sa magkabilang kampo ang dapat na pumunta sa Supreme Court
15: kahit sino.
16: Kasi
15: sa aking pakiwari, meron akong nabasa nung isang araw na merong nag-file daw sa Korte Suprema. Pero kahit sino sa kanilang dalawa, ay pwedeng umakyat sa Korte Suprema. Pero alam mo ka, Jerry, napakahaba niyan. Ano? Kaya hindi rin niya na... Although for purposes of primordial consideration at yan ay meron tinatawag na national interest, pwede rin desisyonan ng Korte Suprema kahit na halimbawa eh... magiging moot and academic na no kasi maganda rin talaga na yan ay sabihin ng Korte Suprema kung kahit pa 1935 constitution tong Abellino eh mag-a-apply pa rin sa 1987 for purposes of quorum so kailangan linawin iba yung for purposes of quorum iba din naman yung for purposes of majority in either removing a Senate President or yun na declaring some positions vacant no
16: sa magkabilang panig yata parang pareho nilang ayaw mag-file sa Supreme Court dahil parang magiging kung sino magpa-file parang sila yung defensive eh attorney eh pwede bang iba pwede ba ibang tao o ibang grupo ang mag-file
15: well as a taxpayer, in some cases, ang Korte Suprema ay binibigyan niya ng pagkakataon na kahit taxpayer magsampa ng kaso sa Korte Suprema.
16: Kahit na hindi ho party to the case.
15: Tama po yung kahit hindi po party to the case. Pero sa akin pong pananaw, baka hindi na po ito umabot sa Korte Suprema. Baka naman ngayong araw o ngayong linggo, merong mangyari.
16: Ah, attorney, parang may alam kayo ah. Baka pwedeng sabihin nyo na sa amin, sino ba? Sino ba lilipat?
15: Yan naman ay puro mga haka-haka lamang, Jerry.
16: Sa bagay, tayo, lahat naman tayo eh. May haka-haka rin eh.
15: Pero alam mo, magandang iakyat din ito sa Korte Suprema kasi baka darating yung pagkakataon,
16: baka maulit.
15: Hindi ko naman sinasabing mangyayari, pero kung ilang mga senador ang makulong pa, siyempre, pagka nakulong, malinaw na hindi mo na isasama yan sa quorum. Eh, pagdating ng impeachment proceedings, baka maging issue yan dahil nga to convict ang required two-thirds vote, no? Ano yung boto na yun? Although, mas madaming nagsasabi na of the members of the Senate, pero madaming pwedeng mangyari. Paano kung halimbawa, sa oras ng botohan ay sinuspinde kung sino man yung kinasuhan, ito ba kasali ba ito sa boboto, liliit pa yung 16 na votes? Maganda rin siguro na ngayon pa lang, iakyat na ito. Kasi,
16: sa Supreme Court, ano?
15: Posible pong maging issue ito sa Korte Suprema.
16: Opo. Para lahat na masaklaw para na, pati impeachment na. Madapa. Okay.
15: Kailangan medyo, holistic ang approach po para po sa ngalan ng maayos at pamamahal
16: Para wala nang maging kontrobersyang ganyan. Okay, alam ko nagmamadali kayo, attorney, isang issue na lang. Blue Ribbon Committee, nag-hearing na yung isang grupo, isang Blue Ribbon. Yung isa pang Blue Ribbon, may schedule ngayon. Pero parehong nababanggit doon si dating House Speaker Martin Romualdez na sa mga nakaraan nabansagan ng
15: Master Plunderer.
16: Ayun, Master Plunderer at kung ano-ano yung mayroong binabanggit na mga conspiracy to commit plunder at kung ano-ano. Sa tingin niyo dapat bang humarap na rin dito talaga sa hearing si dating Speaker Martin Romualdez?
15: Alam mo no, kailangan din maliwanagan ng ating kababayan na independent of the Blue Ribbon Committee and other Senate inquiries, yung pagsasampa ng kaso is a prerogative of the Ombudsman, ano? Mm-mm. Kung base sa kanilang investigasyon ay may malinaw na kaso na, pwede naman talagang isulong. Mm-mm. Kaya lang, ang magandang nangyayari lang sa mga Blue Ribbon Committee hearings, minsan ay nakakadiskubre ng mga mahalagang ebidensya na kung sakali ay pwedeng isama.
16: Uh-oh.
15: Pero itong issue kasi ng flood control, ano, tandaan po natin na una sa lahat, palagi po natin sinasabi, at ito ay Court Suprema din ang nagsabi, ang aligasyon ay hindi ebidensya, no?
16: Mm-hmm.
15: Kung social media ang pagbabasihan, napakadami ng mga na-convict na mga public officials, ano? Kaya lang, ang aligasyon is not evidence, eh. So, sa dulo, itimbangin pa rin natin, whether you're the Speaker of the House, you're the Senate President, or you're an ordinary Juan de la Cruz, entitled ka naman dun sa proseso ng batas, sa due process. Ngayon, dito sa kaso ng flood control po kasi, nagkakaroon ng confusion doon sa matter of insertion at yung kickbacks. No? Sa akin pong pananaw, kung plunder ang pag-uusapan, kailangan malinaw na talagang hindi ito base lang sa kapabayaan na nagkaroon ng pagkalaki-laki mga insertions. Kasi kahit magkaroon man ng insertions, sa pagiging exhaustive at technical ng proseso, mahirap mo din actually ituro sa isang tao. Ngayon, ang maganda sa nangyayari po, unti-unti may nakakasuhan na. Ngayon, ano po ang relevant itong mga nakakasuhan na ito? The fact na ang nakasuhan, for instance, si Senator Jinggoy, nabasa ko dun sa basihan sa kanyang pagkaso sa kanya, ay tumanggap kasi siya ng kickback. Di umano. Kung hindi naman din nabanggit doon si Speaker Romualdez, so yung naratibo na master plunderer at ituturo natin sa isang tao itong buong flood control, mukhang legally challenging. So unless merong malinaw na ebidensya, kung halimbawa hindi lang yung mga sinasabi ng mga 18 Marines, di umano, na medyo mukhang hindi din sila may pagkakaiba, iba yun ang kanilang mga sinasabi.
16: Uh-oh.
15: Kung halimbawa, ang saldi ko ay magtestigo at talagang mm-hmm. meron siyang definite evidence, no?
16: Mm-hmm.
15: Na talagang admissible in court, magpapakita at lahat. Siguro doon lang, no? Pero kung sabi-sabi, medyo mahirap eh. And dapat mm-hmm. matuto na tayo ka, Jerry, ano?
16: Mm-hmm.
15: Itong Flander case ni Senator Jinggoy, beyond this Flander case, is mm-hmm. really a test of our Flander law. Kasi pangatlo mm-hmm. na ito eh.
16: Pangatlo na, oo.
15: Ang mga kababayan natin, tuwang-tuwa, pag nakikitang naaaresto ang isang big fish, pero sa dulo, madaming nakakalusot. Ang tanong, bakit?
16: Mm-hmm.
15: At sila ay nakakalusot sa aking pananaw dahil sa hina rin ng ebidensya.
16: Mm-hmm.
15: Dahil nga hindi mo naman pwedeng sasabihin na lamang na hindi, dahil kay President ganito yan. Hindi, mahirap eh. Ang ating judiciary ay independent eh. Hindi mo rin sila madidiktahan kung ano ang dapat na decision nila. So,
16: mahina, attorney, mahina ho ba ang ebidensya o mahina rin ang batas natin?
15: Actually, ang batas natin, madami tayong batas na napakaganda, no? Yung sa implementation, dun tayo nasisira.
16: Ayun,
15: sa aking pananaw, hindi ko alam kung paano aayusin ng ombudsman, pero base sa experience ko, ako po ay mag-3 decades na nag-lilitige, nagpa-practice bilang abogado.
16: Mm-hmm.
15: May mga ilang kaso din po tayong nahawakan sa Sandigan Bayan. At nakikita ko lang doon, iba ang nag-iimbestiga, iba ang nagpo-prosecute eh.
16: So,
15: tila meron ding challenge pagdating dun siguro sa structure. So ito, matetesting natin. Ano? Kasi nga,
16: dapat tuloy-tuloy. Ano? Walang continuity. Ano? Teka muna, naalala ko pala, bukod doon sa plunder na binabanggit, yung lagi kong narinig na meron daw alleged conspiracy to defraud the National Treasury through budget process. Parang isa yun sa ipinupunto kay dating speaker, dahil speaker siya nung time na yun, kaya meron silang binuong conspiracy to defraud the National Treasury.
15: Oh, alam mo kasi ang conspiracy, medyo isang basihan niya para maituring na ang ginawa ng isa ay ginawa rin ng kasamahan niya. So, in conspiracy, the act of one is the act of all. Pero yung masyadong weight, no, sa palagay ko, no, pagka ang magiging basis mo lamang ay conspiracy to defraud, masyado po itong vague. At kung ito ang naging teorya, di sana dito sa kaso ng Senator Jinggoy, sinama na silang lahat.
16: Mm.
15: Pero malinaw na ang mga kinakasuhan lang, yun talaga kasing nagbebenepisyo dahil nga ang isang criminal offense ay personal. Unless indispensable ang kooperasyon ng isang government official, lahat yan kasama, no? Mula sa nagproseso hanggang sa nag-approve.
16: Hindi
15: baka wala na hong matira sa ating gobyerno kung
16: magiging
15: conspiracy, no? Dahil mukhang tila bawat isa ay may kanikanya po silang mga partisipasyon.
16: Baka lahat nung may kinalaman sa budget process kailangan managot kung ganung may conspiracy, attorney.
15: Yun nga po kasi even ang presidente ang
16: kumirma.
15: So, kailangan talaga malinawan at maintindihan ng ating kababayan na yung mere insertions, although ito pagkalaki-laki kasi ng insertions yun ang medyo nakakagulat eh. Pero dapat may managot. Ang pananagutan naman, hindi lang naman kasi plunder, no? Meron ding malfeasance in government.
16: Mm-hmm.
15: Meron ding conduct prejudicial to the government. So, madaming uri ng pananagot. Sana i-exhaust lahat yun, ano? Kasi wag lang tayong mag-focus doon sa tila plunder, makulong. Minsan, band-aid approach yung nangyayari. Makikita natin, may inaresto, tuwan-tuwa tayo. Pero ang problema ng mga kababayan natin, napakadaling makalimot.
16: Oh.
15: After a while, iboboto na naman.
16: Oh. Attorney, babalik ako doon sa tanong ko. Ganito na lang, kung kayo ang abogado ni Martin Romualdez, padadaluhin mo ba siya sa hearing mamaya ng Blue Ribbon Committee with Erwin Tulfo?
15: Ako sa palagay ko, alam mo, tanging katotohanan lamang naman na magpapalaya sa ating lahat eh. So, kung wala kang itinatago, eh, dapat mag-appear ka, di ba? At yan ay pagpapatunay na wala kang nililihim, wala kang kinalaman. In fact, yung iyong reaction sakaling ikay inakusahan, eh dapat agad-agad, no? Kumbaga sa pagdedemanda, Jerry, hindi pwede na ang insidente January. After 3 months, 2 months, saka ka lang magre-reklamo, di ba? Kung ikaw naman ay nag-claim na ikaw ay naapektuhan, after 3 months, saka ka magpapa-ospital, hindi pwede
16: yun. Hindi pwede yun.
15: Agad-agad. So, pag ikaw pinatawag, agad-agad.
16: Tama.
15: Opo.
16: Attorney, nako eh, napahaba. Tinatawag na raw kayo sa graduation. Salamat po ng marami sa inyo. Opo, salamat po at nag-enjoy kami sa inyong mga paliwanag.
15: Maraming salamat po.
16: Marami po kaming
15: umaga.
16: Ganda umaga po. Marami po kaming napulot sa inyo. Si Attorney DJ Jimenez. Danielito DJ Jimenez. Ating isang legal expert. Mabilis ang oras, 7 minutes before 7.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas na kabag?
22: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
23: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Simeticone, rest time to the rescue.
25: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
26: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
25: Crop Giant?
26: Alam mo pre, ang Crop Giant, ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
25: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
26: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
25: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
27: I am Dr. Nia Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
22: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
23: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Simeticone, rest time to the rescue.
29: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiti with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
25: RH!
31: Protection?
30: Yaku!
31: With 8 billion live LCS?
30: Yaku!
31: That may reach the intestines alive!
30: Yaku!
31: Helps improve digestion and boost immunity!
30: Yaku!
31: With proper diet and exercise?
30: Yaku!
31: Kaya panalo ka dyan!
24: Yaku! Panalo ka dyan! Yaku! Every day, okay! Okay.
32: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia. But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
33: United Home. Unilab yan.
34: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Jolene na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: 4-H! Nationwide!
1: Isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil isang Filipino scientist ang nagpakita ng kanyang talino matapos makabuo ng isang video phone noong 1954. Bago pa man mauso ang Zoom, FaceTime at video calls sa cellphone, isang Filipino scientist na ang nagpakilala ng teknolohiyang kayang pagtagpuin ang dalawang tao kahit magkalayo sa pamamagitan ng video communication. Isang national scientist at physicist si Gregorio Wayzara at siya ang nakalikha ng isang two-way television telephone o mas kilala bilang video phone. Ang imbensyong ito ay kalaunang naipatent bilang photophone signal separator network. Ayon sa National Academy of Science and Technology o NAST, nakagawa si Zara ng isang device noong 1954 na nagbibigay daan para makita ng dalawang taong nag-uusap ang isa't isa habang nasa tawag. Ito ay isang konsepto na tila imposible pa noon ngunit karaniwan na ngayon sa makabagong teknolohiya. Samantala, maliban sa video phone, mayroon ding halos 30 patents na nakapangalan kay Zara, kabilang dito ang mga solar energy device, isang propeller cutting machine at isang airplane engine na kayang patakbuhin gamit ang plain alcohol bilang fuel. Maraming estudyante ang kilala si Gregorio Wayzara bilang isang mahalagang Pilipinong scientist, ngunit ilan lamang ang nakakaalam na isa sa kanyang mga imbensyon ang maituturi ng naunang bersyon ng teknolohiyang ginagamit natin ngayon para sa video calls. Bagamat walang tiyak na paliwanag kung bakit hindi naging malawak ang paggamit sa imbensyon ni Zara, may ilang naniniwala na napakamahal ng kinakailangang transmission technology noon dahil katulad ito ng gamit sa live television broadcasting. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang ambag ni Gregorio Wayzara sa bawat video call na ginagawa ng milyong-milyong tao sa mundo. Ito ay patunay na matagal nang may mga Pilipinong nangunguna sa larangan ng science at invention. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes. Ito po si DJ Claire MX3, Dito Ako Bilib. Magandang umaga!
0: Radio Natin Nationwide!
2: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radio Natin Nationwide. MX3, Dito Ako Bilib.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS!
6: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango, with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: Gigan sa number

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Nationwide!
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
0: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
2: Di ka na mahuhuli sa balita.
3: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
2: Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita, komentaryo. Iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
4: Lunes tayo ngayon. Teka, bakit na 9 na dito si 8 pa lang tayo ngayon. Ikawalo ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 26 na milyong mga estudyante balik eskwela ngayong araw. Bilang ng mga enrollees, mas mababa kumpara noong nakaraang taon.
5: Senator Alan Peter Cayetano, binalaan naman ang 18 maleta boys, wag daw dumalo sa Blue Ribbon Hearing.
4: Pero sabi naman ni Ombudsman, Boying Rimulya, sabi niya, bakit pa kailangan ng hearing ng Senado?
5: Oh.
4: Eh, nag-iimbestiga ng Ombudsman. Para saan pa yan? Senator Win Gatchalian, bukas naman sa pakikipag-usap kay Tano Block.
5: Tatlong Pinoy sugatan naman sa missile attack sa Kuwait ayon sa DMW.
4: Department of Health pinag-iingat ang publiko laban sa wild diseases sa pagsisimula ng rainy season.
5: Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas.
4: Aray ko.
5: Na naman.
4: Pero sabi ni Joy John kanina doon sa huling report niya, bumaba nga daw
5: eh. Sa kanila yun, partner.
4: Hindi, Brent crude. Isang TV o TNBS driver patay sa pamamaril ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Hala, bakit kaya?
0: Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
4: Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
5: Jessica San Diego, Bobadilla.
4: At Angelo Palmones. Sa Italia, opisyal lang magbubukas ang klase sa school year 2026-2027 sa mga pampublikong paaralan ngayong umaga, June 8, araw ng Lunes. Bagamat meron din sa mga private school na nagbukas na, lalong-lalo na sa mga lalawigan. Dinaya ng Department of Education, 26 hanggang 27 million na mga mag-aral. Papasok ngayong araw, mas mababa kumpara sa halos 28 million na naitala noong nakaraang taon. Ayon naman kay DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joyce Andaya, maaaring may kaugnayan ang pagbabago ng enrollees sa population growth noong nakaraang dekada. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd 2.7 million learners ang papasok ngayong araw.
5: Samantala, bahagya nga daw bumaba ang enrollment rate sa mga paaralan sa bansa ngayong taon kung saan tinatayang nasa 26 hanggang 27 million. Ang bilang ng mga estudyante, mas mababa yan kung ikukumpara sa 28 million ng nakaraang taon. Sa panayam ng DZRH na napapakinggan din ho sa radyo natin, sinabi ni DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joyce Andaya, hindi biglaan ang pagbaba ng bilang ng enrollees dahil naobserbahan na ito sa mga nakalipas na 2 taon, maaaring may kaugnayan daw ito sa pagbabago ng population growth sa nakaraang dekada. Dahil dito, nagsimula ng magbahay-bahay ang DepEd para hikayatin ang mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak sa kasabay ng balik eskwela ngayong araw na ito. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd na nasa 2.7 million ang bilang ng mga mag-aaral ngayong taon.
6: Ang iba marahil ay hindi pa nag-e-enroll. In fact, mayroong mga bata tayo na tinatapos muna ang isang buwan bago mag-enroll. And that's why we're talking to our teachers and our principals na magbahay-bahay na tayo upang may kayat ang ating mga magulang na papuntay na sa klase ang mga bata. Kasi marami silang mamimiss na mga lessons kung hindi sila pumasok. Maganda kasi na pagpasok pa lang ng klase, handa na sila, alam na nila mga requirements, di ba? Para makaka-engage na sila sa kanilang mga kaklase.
4: Iba kasi partner, hindi mo na pinapapasok dahil sabi nila, maglilinis pa ng eskwela. Eh tapos na yun, nagbrigada eskwela nga eh.
5: Brigada eskwela na partner eh. Baka may mga naiwa pa daw mga kuskusin, gano'n.
4: Tsaka baka daw iba, kailangan pang magtanim, di ba? Medyo dinidelay nila.
5: O baka nagpapatumpik-tumpik pa lang talaga yung iba partner.
4: Ganon din. Tapos nagre-reklamo pagka medyo bumagsak ka.
5: Pero lalo na sa mga public, wala namang babayaran yan, partner. Eh.
4: Wala
5: kasi
4: nga.
5: Makadelay ka or hindi naman.
4: Pero partner, pero kahit paano, gaganahan ka bang pumasok kung wala kang baon?
5: Sa bagay, partner.
4: Diba? Oh.
5: Yun daw yung mabigat nito araw-araw na baon.
4: Hindi bago shoes mo.
5: Oh,
4: di ba?
5: Yung iba naka yung tinahitahi yung last year.
4: Yung iba nakasapatos, ikaw nakachinelas.
5: Di ba? Marami naman 'yan sa ano, nakachinelas
4: sa mga partner. Mahigit naman sa 55,000 mga pulis at mga force multiplier ang ipakakalat sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan ngayong araw ng Lunes. Kabilang sa mga i-deploy ay 29,000 na mga tauhan ng pambansang pulisya, 4,000 naman ang mga personnel sa iba pang mga units, 22,677 ang mga force multipliers mula sa mga partner agencies at mga community organization. Ayon sa Philippine National Police Chief na si General Jose Melencio Nartates Jr., ang dambuong hanay para tiyakin ang seguridad sa pagsisimula ng pasukan nang hindi nakukompromiso ang regular na anti-crime at public safety operations. Partikular na niyang tututukan ng maturidad ang pagpapatrulya sa mga school zone, pangangasiwan ng daloy ng trapiko at pagposisyon ng mga tauhan nila sa Police Assistance Desk.
5: Samantala, all set na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa Balik Eskwela 2026. Magsisimula nga o nagsimula na ngayong araw na ito, June 8. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magde-deploy siya ng mga personnel na tututok sa traffic management, crowd control sa mga lugar sa Metro Manila, lalo na sa mga highly populated na mga eskwelahan. It ni Torre, natapos na nila ang pagsasaayos ng pag-i-install ng lane markings, traffic signs at traffic lights sa iba't ibang lokasyon, lalo na sa mga malalapit o malalapit sa mga eskwelahan. Mas pinaigting din anya ng MMDA ang kanilang technical monitoring sa tulong ng mga CCTV cameras at no contact apprehension policy. Bukod sa pagsisimula ng pasukan, binabantayan din ng ahensya ang posibilidad na biglang malakas na pag-ulan ngayong panahon ng taga-ulan o rainy season.
4: Si Secretary Sani Angara ay nasa Mindanao ngayon, partner.
5: Okay.
4: Doon naman siya magsasagawa ng kick-off ceremony sa Cotabato City.
5: Okay.
4: Para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahigit sa 100 pulis ng PNP Kalinga, i-deploy naman sa pagbabalik eskwela ngayong Lunes, June 8. Detalye na balita mula sa 103.7 Radyo Natin Tabuk mula kay Hilda Cortel Chico. Naimbang na bigat, Hilda.
7: Naimbag na bigat, tinatayang nasa 132 kasapi ng PNP Kalinga ang ide-deploy para sa balik eskwela ngayong araw ng Lunes, Hunyo 8, 2026, sa iba't ibang paaralan dito sa lalawigan ng Kalinga. Nasa 34 na personnel ng kapulisan ng Kalinga ang ilalagay sa 15 police assistance desks sa mga pangunahing paaralan dito sa probinsya. Magkakaroon ng tig-isang assistance desk sa bawat munisipyo.

0: sitwasyon sa bawat area. Sa kabilang dako, magsasagawa rin ang PNP Kalinga ng mga symposium tungkol sa safety measures, crime prevention, traffic rules and regulations at mga paraan upang maiwasan ng mga estudyante ang pagkakasangkot sa mga illegal na gawain tulad ng paggamit ng illegal na droga at iba pang mga paglabag sa batas. At siya ng ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Hilda. Samantala, dako naman tayo sa Naga kung saan ang DPWH Secretary na si Vince Dizon nakatakdang bumisita doon para sa proyektong pang-impra sa nasabing lungsod mula 89.5 Radyo Natin na Naga. Kasama natin si Mafe Mariscal. Mafe!
2: Diyos marahay na aga, iyaharap ng lokal na pamahalaan ng Naga City kay DPWH Secretary Vince Dizon ang mga issue sa infrastruktura sa lungsod sa pagbisita nito sa Hunyo 20. Ayon kay Naga City Mayor Lenny Robredo, prioridad na matalakay ang pag-aayos ng mga sirang kalsada sa sentro ng lungsod. Anya, kayang puntuhan ito ng LGU, pero malaki ang kinakailangang halaga dahil sa lawak ng pinsala, kaya kailangan ang tulong ng pambansang pamahalaan. Isusulong din ng Naga ang pagbabalik ng biyahe ng train mula Manila papuntang Naga sa pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation. Giit ni Mayor Lenny, mahalaga na maayos na transportasyon para makaakit ng mga mamumuhunan, lalo pat highly urbanized city na ang Naga. Malaking tulong din umano ang tren para sa mga paseherong bumabiyahe papuntang Metro Manila at iba pang bahagi ng Bicol Region. Inaasahang magiging sentro ng usapan ang mga proyektong pagpapabilis sa pag-unlad ng ekonomiya at transportasyon sa lungsod. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Mape Rigoring Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
3: Mabalos mamape, samantala, iginiit naman ni ACT Teachers Party Lease Representative Antonio Tinio. Dapat bayaran ng Department of Education ang magrong pinagtutor sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Binigyan din ni Tinio na nakasaad sa batas na dapat kumuha ang DepEd ng tutors para rito, hindi ang mga guro. Inon na rin ang kongresista na sa kabila ng pondo sa programa, umabot ito ng 9 billion. Wala umanong natatanggap ang mga guro kahit pamasahe o pangmerienda man lamang. Dahil dito inaapila nila sa DepEd. Gawin namang retroactive ang pagbabaya dahil napuwersa ang mga overwork na mga guro na mag-tutor sa ilalim ng aral program.
4: And but more than that, dahil na may budget, kailangan mag-hire na sila ng outside tutors, yung mga qualified na outside tutors. Marami dyan, yung mga halimbawa nag-a-apply pa lang ng maging teacher pero wala pang item sa kanila. Yung iba po, halimbawa mga retired teachers, baka pwede pa rin, gusto pa rin nilang magturo. Yun po ang intention ng aral law, para hindi na overwork ng yung mga regular DepEd teachers natin.
3: Ayun.
1: Sabihin, may trabaho na sila partner, sila pa rin ang mag-tutor. So, panibagong ano ito.
3: Ano yun, yung weekend, yung summer break yun. Pinagturo yung mga teacher, wala daw allowance, wala rin pamasahe. Kumpira naman.
1: Pag nag-tutor ngayon sila sa mga, kunyari foreign students partner, mas malaking kitain nila, di ba?
3: Magkano ang bayad doon sa tutor ng anak mo?
1: Wala akong tutor partner. Wala. Ako din ang tutor ng anak ko. Wala din ako allowance partner.
3: Kaya pala matalino yung anak mo. Ano, ha?
1: Napunta na lahat sa kanya, partner. Ay, naka 7:18 ng oras sa buong Pilipinas. Nagkasa naman ang kilos protesta mga guro nga upang hilingin ang 15,000 pesos na across-the-board salary increase para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Ay kay Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Aabot sa 100 guro ang magtitipon sa Mendiola mamayang alas 2 ng hapon matapos ang kanilang mga tungkulin sa kani-kanilang mga paaralan. Gitnang TDC habang nagpapatuloy na pinapatupad ng mga bagong bagong reforma at programa sa edukasyon, hindi daw nabibigyan ng sapat na pansin ang dumaraming trabaho din at dumaragdag ng mga responsibilidad ng mga teacher at upang at usapin din ang makatarungang compensation para sa kanila. Ayon pa sa TDC, hindi lamang pagtuturo ang ginagawa o ginagampanan ng mga guro, kundi pati gawaing documentation, pag-uulat o pagre-report, intervention para sa mga mag-aaral, pagpapatupad ng special

0: programs din ng paaralan. Magkakaroon din ng sabay-sabay ng mga activities sa mga kasapi ng koalisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagpapahayag ng suporta sa panawagang pagtataas ng sahod ng mga guro.
1: Ibang mga teacher nga, lalong-lalo na sa kinder at saka grade 1, taga-assistant pa ng bata sa pag-CCR.
0: Correct.
1: Diba?
0: At saka niya, pag-recess yan, partner, kung halimbawa, 25 silang mga hindi naman toddlers, pero mga kindergarten students, taga-bukas pa yan ng mga juice, taga-bukas ng pagkain, ganun eh.
1: Eh, dapat talaga, komentuhan natin yung mga teacher. Sabi nila, wala naman daw pong magagaling na profesional kung walang magaling na teacher.
0: Totoo naman yan, partner.
1: Lalo-lalo na sa UP. Magagaling yung mga teacher dyan. Kaya kung magagaling yung mga estudyante dyan .
0: Sayang, hindi kita naging teacher. Nakakainis.
1: Hindi na ako nagtuturo ngayon. Sakit na rin sa bulsa.
0: Akala ko sakit pa rin sa ulo, partner.
1: Pero may opening ng klase, so wala tuloy po ang June 30 deadline para sa mga entries ng Pangkor Photography Contest 2026. So hanggang katapusan na lamang ng Hunyo ang pagpapadala ng mga entries. Ang tema po ngayong taon, Kids at Play. Layo nitong ipakita ang mga simpleng tagpong sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Uy, pwede kayong kumuha kahit sa eskwelahan. Pero magpaalam, ha? Ipagpaalam nyo, nakukunan nyo yung mga bata, ha? Hindi po pwedeng, baka magalit yung mga magulang
0: yan. Oo, kasi may na ngayon eh, yung Privacy Act.
1: Privacy Act. Bukas ang patimpalak para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, basta 16 years old and above. Ayon kay Pangkor Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tengco, hangad ng paligsahan ang mga panatili ang matagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng paslit. May tatlong kategorya na pwede ninyong salihan, conventional, mobile at drone category. Siyempre doon sa conventional category, mga larawang kuha ng digital camera ninyo, yung single lens reflex, mirrorless, basta camera. Ang premyo dyan, 8 ang mananalo ng tig 100,000 pesos plus trophy. Sa conventional, as a mobile at drone categories naman, tig 8 din ang mananalo ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ang mga entries po ninyo ay papadala nyo sa Pangkor Photography Contest /photocon.pangkor.ph/photocon2026. Deadline, katapusan ng Hunyo.
2: Radyo natin Nationwide!
1: 722!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radio Natin
4: Nationwide!
5: Simply G, simpleng ganda.
6: MX3, dito ako, believe.
2: Radio Natin Nationwide!
7: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion. Dapat po sa inyo.
2: Radio Natin Nationwide!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado!
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Wow! Amoy yayamanin!
12: Pati buhok mo may pabango?
11: Hindi, sis!
13: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango, with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
2: Sarah Max

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Wow, amoy yayamanin.
4: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi sis.
4: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Problemado ka ata, anak. Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
4: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya o rice bug at world mago.
3: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
4: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
5: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
7: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Nay, mano po, papasok na po ko sa school.
10: Sige anak. Kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo.
11: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, maghalang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
15: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Radyo Natin Nationwide!
17: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
18: Patuloy tayo sa pagbabalita ngayong umaga ng Lunes, 7:32 ang tamang oras, June 8 ho ngayon. Araw ng Lunes, pag-uumpisa ng klase sa karamihan ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Kasalinya na po natin ngayon ang isa nating reporter mula sa Nueva Ecija. Mga magsasaka sa Central Luzon at Pangasinan, naglunsad naman ng Save the Rice Granary Movement. Yan ay laban sa land conversion at land grabbing. At para sa detalye mula 105.3 Radyo Natin Gimba, kasama natin si G. Herrera. Ma'am G, good morning!
19: Yes, magandang umaga, Ms. Cheska at Sir Angelo. Nagtipon-tipon ang iba't ibang organisasyon ng mga magsasaka at mga advocates na nananawagan na isalba o iligtas ang rice granary ng Pilipinas at itaguyod ng sariling kasapatan sa pagkain sa gitnang Luzon sa pamamagitan ng paglulunsad ng Save the Rice Granary Movement. Ang Save the Rice Granary Movement ay pinangunahan ni na dating DARC Secretary Rafael Capaeng Mariano ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Dr. Rodolfo Rudy Undan, Pangulo ng Utak Magsasakang Novo Ecijano o Umani, na dating ni Administrator at former President ng Central Luzon State University. Ang dalawa ay pawang mga taga Nueva Ecija at co-convenor ng Binong Kilusan. Mahigit 30 grupo ng mga magsasaka, NGOs, mga scientists, environmentalists, retired agriculturists, experts, taong simbahan, estudyante at progresibong organisasyon ang lumahok sa Save the Rice Granary Movement, kung saan ay bumibilang sa 400 delegado ang dumalo na ginanap nito lamang Biyernes, June 5, dito sa NEUST o Nueva Ecija University of Science and Technology sa Cabanatuan City. Iisa ang layunin ng nabuong movement: mapigilan ang patuloy na conversion ng mga lupang sakahan at land grabbing na umano'y malaking banta sa produksyon ng pagkain sa bansa dahil sa patuloy na pagliit ng mga lupang agrikultural sa rehiyon. Panawagan nila ipaglaban ng lupang sakahan at kinabukasan ng gitnang kapatagan ng Luzon. Ayon kay Kapayeng Mariano, nananatiling malaking suliranin ang walang patid na land conversion na anya'y isa sa mga pangunahing dahilan ng paulit-ulit na krisis sa pagkain. Nananawagan si Mariano sa pamahalaan na magpatupad ng 2 taong moratorium sa pagbibigay ng mga permit para sa land conversion. Hinimok din niya ang gobyerno na paigtingin ang libreng pamahagi ng lupa sa mga magsasakang wala pang sariling sakahan. Sa datos kasi ng PSA, Ms. Cheska, mula taong 1991 hanggang 2022, nasa 280,000 hektarya ng lupang sakahan sa Central Luzon ang napalitan ng gamit tungong mga expressway, airport, mall, industrial park, warehouse, subdivisions, recreation park, at kampo militar. Ilan sa mga nagbahagi ng kwento ay si Ginang Mary Jane Bote, magsasaka sa General Pino dito sa Nueva Ecija, na ang kanilang binubungkal na lupa na may mga tanim na gulay at mga puno ay sinuro ng mga heavy equipment kamakailan para sa expansion ng M-Terra Solar Energy na itinayo sa Gapan City sa mahigit 3,500 hectares. Ganito rin ang kwento ni Ginoong Roy Manuzon ng Karanglan, na banta at panganib sa kanilang kabuhayan ang pagtatayo ng wind power project sa mahigit 4,000 hektarya na sumasaklaw sa bayan ng Lupao, San Jose City at Karanglan, na anyay ang Talavera Watershed Forest Reserve mismo ang maaapektuhan. Sa Pangasinan naman, iniulat ng isang leader magsasaka na umaabot na sa 37,000 hectares ng lupa ang na-convert sa iba't ibang gamit, habang sa Bataan ay iniulat din ni Cecilio Lungkay na umano'y malawak ang conversion din ng mga lupain kabilang ang pagtatayo ng malalaking bodega. Ilan lamang yan sa mga nabanggit maliban pa sa Bulacan, Pampanga, Tarlac at Aurora. Sa huli, isang manipesto ng pagkakaisa ng Save the Rice Granary Movement ang nilagdaan ng mga convenor at mga dumalo sa nasabing aktibidad. So yan ang ating ulat. Ako si G. Herrera, nagbabalita sa Radyo Natin Nationwide.
18: Maraming salamat, Ma'am Jean. Ako, yan talaga ang isang malaking issue na dapat na pag-usapan. Dahil food security pinag-uusapan. At saka hindi lang siguro yung mga taga Central Luzon ang aangal dyan o a-agree dyan sa kanilang mga hinaing, kundi yung mga farmland sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maraming salamat, Ma'am G. Ang balitang yan mula po sa Radyo Natin Gimba sa Nueva Ecija.
17: Radyo Natin Nationwide!
18: Nationwide! Puntahan muna natin ang Cebu, kung saan mahigit 16,000 na kwadradong metriko o metric kwadradong metrikong lupa sa barangay Sibago. Pinagkaloob sa LGU pinamungahan para sa mga programa na manapang kalikasan. Mula po sa radyo natin na 103.9, kasama natin si Russell Angel Ferras. Russell.
2: Magandang umaga, Pilipinas, sa nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng pinamuhahan kay Mrs. Felicissima CBL May matapos nitong i-donate ang isang lupang may lawak na 16,262 metro kwadrado na matatagpuan sa Barangay Sibago. Ayon sa lokal na pamahalaan, gagamitin ang nasabing lupain bilang Environmental Conservation and a Biodiversity Protection Area na magsisilbing kanlungan ng kalikasan, protection sa mga lokal na ekosistema at sentro para sa mga programang pangkalikasan at napapanatiling kaunlaran. Ipinahayag ng LGU na ang donasyong ito ay isang mahalagang ambag sa pangangalaga ng kapaligiran at kapakanan ng komunidad. Anila, ang kabutihang loob ni Mrs. May ay mag-iiwan ng pangmatagalang pamana na pakikinabangan hindi lamang ng kasalukuyang henerasyon kundi maging ng mga susunod pang pinamungahanon. Lubos ding pinasalamatan ng pamahalaang bayan at ng buong komunidad si Mrs. May para sa kanyang kagandahang loob, malasakit sa kalikasan at dedikasyon sa ikabubuti ng pinamungahan. Ang kanyang pamana, ayon sa LGU, ay mananatiling bahagi ng kinabukasan ng bayan sa mga darating na taon. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9, Radyo Natin Pinamungahan Cebu. Ako si Razel Angel Davenferas, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Radyo Natin Nationwide!
18: Maraming salamat, Razel. Good morning sa mga nakatutok sa atin, hindi lang sa mga radyo, kundi hindi nakatutok din sa atin online. Samahan niyo po kami at hanapin Radyo Natin Nationwide sa Facebook at YouTube. I-like po ang aming mga social media accounts. Idamay nyo na yung kay Ate Cheska. Hanapan nyo yung aking buong pangalan, Cheska San Diego Bobadilla. Magbabalik ho tayo matapos lamang ang ilang paalala oras natin, 40 minutes after 7 in the morning.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
20: Radio Natin
21: Nationwide!
22: Simply G, simpleng ganda.
23: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
20: Radio Natin
17: Nationwide!
23: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
20: Radio Natin
17: Nationwide!
14: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours! Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
24: Ang mga mommies simula pa lang sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
25: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
26: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
27: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
7: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
8: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So, hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
7: Mm-hmm.
8: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
7: Kagaya ng?
8: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
7: Okay.
8: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga rin maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo may pabango?
12: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
13: Simply G, simpleng ganda.
14: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
15: Easy Hoga!
16: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo may pabango?
12: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
13: Simply G, simpleng ganda.
14: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
15: Easy Hoga!
16: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
17: Radyo natin nationwide! Nationwide!
18: 7:49 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Maya-maya makikipag-ugnayan tayo at patuloy natin tinatawagan yung ating mga reporters na nandyan sa bahagi ng Mindanao na kasalukuyang nakakaranas na mga pagyanig ng lupa o earthquake doon. So, matabay ho kayo. Ito'y flash report. Hindi natin alam kung kasalukuyan pa rin na nakakaranas sa mga pagyanig, pero medyo matagal daw at may kalakasan. I-kumpirmahin nga natin sa ating mga reporters na makakasama ngayong oras na ito. Nasa linya na yata natin ang isang reporter natin mula sa radyo natin na Tahurong o Isulan sa Sultan Kudarat. Kasama natin si Marvin Alicante ng 94.5 radyo natin Tahurong. Marvin, good morning! Kamusta kayo dyan?
19: Good morning, Ma'am Cheska. No? So ngayon po ay nakakaranas pa rin po tayo ng pagtalog ngayon. Ngayon po mismo na tumatawag po kayo sa amin. So kanina po around 7:37 ng umaga ay nagkaroon po ng malakas na lindol dito. Siguro ang estimated na magnitude po niyon, Ma'am Cheska, ay nasa 6.5 magnitude po. So medyo malakas po. At saka medyo matagal din pong nawala ang lindol dito, Ma'am Cheska. No? So parang yung mga tao dito sa aking paligid na nandito po ako ngayon sa aking bahay ay nagkakagulo at nagpapanik na yung tao at nagsilabasan po talaga. At syempre, Ma'am Cheska, meron din po tayong natatanggap ng mga reports sa aking mga kasamahan na kung saan ay yung mga estudyante ngayon dito, Ma'am Cheska, ngayon po ang first day of class sa kanilang mga klase, ay nagsilabasan din po ang mga estudyante, Ma'am Cheska. So parang hinihintay po namin ang advice ng ating provincial governor kung ito po ay sususpindihin or pagpapatuloy po ang pasok ngayon dito. At meron din po kami natatanggap ngayon, Ma'am Cheska, na patuloy pa rin po ang magre-reklamo ng mga mamayan dito na kung saan yung mga establishmento at mga ilang bahay po ay nagkakaroon din po ng mga cracks sa kanilang mga pader, Ma'am Cheska.
18: So ngayon, 7:37 nagsimula. Ngayon sa oras ko, 7:51 na. Tuloy-tuloy ba ang nagiging pagyanig ng lupa o medyo tumitigil siya tapos babalik na naman?
19: Yes, Ma'am Cheska. So kanina po, nag-umpisa po yung lindol sa bandang 7:37 ng umaga. So pagkatapos mo niya, huminto ang lindol ng 7:40 ng umaga. Pero meron pa rin pong pag-alog na kaunti. At ngayon po habang tumatawag po kayo sa amin, ay nakakaranas na rin po kami ng kaunting pag-alog. At ngayon po ay nawawala na naman. So inaasahan pa natin yung pagkakaroon ng aftershocks, Ma'am Cheska.
18: Oo. So ang location mo ngayon ay nasa Tahurong sa Sultan Kudarat. Meron din tayong mga reports kasi na pumapasok yung sa reporter natin, no. Libak, Sultan Kudarat naman, nararamdaman din yung pagyanig. Siguro get in touch with sa ibang mga reporters natin. In the meantime, siguro ipapasa ka namin, Marvin, sa DZRH. Ipasa natin kung kailangan para makapag-flash report din si Marvin sa kasalukuyang nangyayari dyan. Pero ngayon, habang kausap kita, wala. Tumigil.
19: Merong kaunting pag-alog po ngayon, Ma'am Cheska, na aming pong nararamdaman ngayon dito habang tumatawag po kayo. Pero as of now po, Ma'am Cheska, hihingi muna tayo ng mga reports coming from mga kasamahan naming media dito. At syempre sa mga kinakaukulan po dito, like yung aming CDRRMO, kung meron pong mga apektadong mga buildings or ano ba yung mga establishmento po dito, Ma'am Cheska. Mag-update po kami kung meron pong mga casualties na nagkaroon po dito kasi parang bago pa lang po at itinipo po kami nakapaghingi ng mga details po sa aming kinakaukulan dito, Ma'am Cheska.
18: Get ready lang. At yung pinaka-importante ngayon kasi first day of classes yung ganitong oras. Kanina pa nasa eskwelahan yung mga bata na very excited at first day high. Di ba sabi nga yung mga estudyante at ito yung pinapractice na normally kapag start of classes yung buong week or yung mga unang linggo nag-earthquake drill, pero hindi drill ang nangyayari ngayong araw na ito, Marvin.
19: Yes, yes, Ma'am Cheska, totoo po 'yan. Alam mo talaga yung mga kabataan ngayon ay parang kumbaga nasa stage pa sila ng matindihan sa nilang emosyon. So pag nakakaranas sila ng ganitong kalakas na lindol ay posible po na parang nagpapanik po ang ating mga estudyante sa ngayon at nagsisilibasan sila ngayon sa kanilang mga classroom, Ma'am Cheska.
18: Oo, kamusta ang supply ng kuryente kasi sa Lebak yata nag-blackout na o nagkaroon ng interruption sa kuryente. Kamusta?
19: Dito naman po sa Tacoron City, Ma'am Cheska, hindi naman po nawala ang aming kuryente dito. Oh, as of now po.
18: Oo, sige. Mag-aantabay kami at ingat kayo dyan. Maraming salamat. Marvin Alicante mula sa 94.5 Radyo Natin Tacoron.
17: Radyo Natin Nationwide!
18: So sa mga nakakaranas po, nakakaramdam ng pag-yanig ng lupa na yan na inireport sa atin ni Marvin mula po dyan sa Tacorong sa Sultan Kudarat. Mag-iingat po kayo ha. Sabi nga, duck, cover and hold. Lalo na kung nasa loob po kayo ng establishment. Naku, bilisan po ang paglabas. Yung mga gamit, wag nyo nang ano. Minsan, yung mga importante, yun na lang ang bitbitin ninyo. Pero pinakamahalaga po ang kaligtasan ng mga tao, kaligtasan ng mga bata. So lalabas po ng building ha. Wag na hong magpatumpik-tumpik pa at hihintayin na hihina yung lindol. Kasi minsan ganun tayo, no? Inihintay natin o inaantay natin na humina yung pagyanig. Siguro dahan-dahan na na lumabas, unti-unti nang lumabas sa mga establishment. Pupunta po kayo sa lugar na open spaces. Yan po ang instruction sa atin ng mga otoridad kapag ganyan po na may pagyanig ang lupa. Kumustahin din natin ang Lebak sa Sultan Kudarat kung saan naramdaman din doon ang pagyanig. Kasama natin si Sir Jojo Gait mula sa Radyo Natin Lebak. Sir Jo, good morning.
20: Radyo Natin Lebak. Yes, good morning, Ate Cheska, no? At niyanig po tayo ng isang malakas-lakas din po, around 6.5 to 6.8 na din. Tumagal yan po yata ng mga around 10 to 15 seconds kasi talagang umuuga talaga eh. Pero akala ko nga mauulit yung 1976, eh hindi naman, no? At habang po eh, nagme-message ako kanina sa inyo, yumayanig po, may aftershocks. And then nag-uusap kayo ni Marvin, ang ating partner sa Isulan, Tacorong. Eh, nagyayanig po din dito, may mga aftershocks. At total blackout po tayo ngayon using genset, pero naka-airay po tayo, no, using genset. At tayo po ay nasa impapawid ngayon, so maging kalmado lang po sana lahat. At para po makapag-isip kung paano. Halos lahat po, naglabasan po ng bahay. Kanina po kahit kami, lumabas din po tayo at na-witness po natin lahat ng tao na sa kalsada, no? At yun po ang inaabangan. At ako naman po'y bumalik dahil tinitingnan ko yung tower, yung ating antena. At ako'y nagpaandar kaagad ng genset. At baka sakali po'y makapag-ere kung ano man po. Dahil nangyari po ang lindol bago po nagyanig. Nagkaroon po ng warning ang cellphone. May pumasok pong message, no? May alert warning po ang cellphone. Pero saglit lang, hindi po umabot ng 10 seconds. No? Hindi umabot ng 10 seconds nung nag-warning ang cellphone na may earthquake, no, na mararamdaman, biglang yumanig after mga 10 seconds po.
18: Anong oras nagsimula dyan sa lugar ninyo yung pagyanig kanina sa panayam natin kay Marvin sa Tacorong? Mga around 7:37 sa inyo dyan, same time din ba naramdaman ito?
20: Possible, Ate Cheska, kasi hindi na po ako nagtingin ng time dahil nga po yung pamilya natin nasa loob din po ng tahanan, nandito lang po na isang compound lang at lumabas po tayo kagad no? At kinicheck po natin kung ano yung mga possible dahil may mga apo rin po tayo. So hindi ko na po nabantayan yung time. Maring tama po yung sinabi ni Sir Marvin, hinanap ko nga yung warning eh. Kasi yung warning ang nauna eh.
18: Mm-mm.
20: Hindi ko makita, no? Dahil parang flash warning lang siya pero nawala rin. At napakaganda po, no, ng yung sistemang yun, pero yun lamang po, napakadali po ng yung seconds and then naramdaman kaagad natin, no, yung warning. Hindi siya matagal yung warning. Kaya po ika nga, hindi tayo nakapaghanda. Although may warning, napakaganda, pero napakaikli po ng yung time frame para po makapaghanda tayo at biglang yumanig na po siya, no?
18: Sa ngayon, so, may mga nararamdaman ba kayong aftershock? Mga kaunting pagyanig pa rin?
20: After. Yung nagme-message po ako ng sunod-sunod, aftershock po yun. Nandun po yun sa ating group chat, no? And then, habang nag-uusap pa kayo ni Sir Marvin, yumayanig din po dito, aftershock pa rin po. Pero hindi po singlakas ng yung nauna. Yung nauna siguro mga around 6.5 to 6.8 po yun ang estimate ko. Pero 6.5 po yung na-message ko sa inyo.
18: Oo. Sige, antabay tayo sa mga karagdagang updates mula din dyan sa Libak Sultan Kudarat. In the meantime, Sir Joe, ingat kayo dyan. And patuloy tayong aantabay. Sana naman wala nang susunod na pagyanig ng lupa dyan sa area ninyo at sa mga kalapit na area. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan.
20: Yes, maraming salamat din po Ate Cheska. Ito po si Jojo Gayet mula sa Radyo Natin Libak.
0: Radyo Natin Nationwide!
18: So yan ho ang latest ngayon, flash report natin. Kasalukuyan rin katatapos lamang na makaranas ang pagyanig ang ilang mga bahagi dyan sa Mindanao, kabilang na po ang Sultan Kudarat area. At may advisory tayo, may mga paunang